0: Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Ito po ang inyong Kuya Bong, Pastor Bong po dito po sa ating pong programa. At tayo po ay bumabati ng isang magandang umaga dyan po sa mga nasa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Sampales at Bulacan, no? Naabot po ang ating pong radyo po dyan. Pati na rin po dito sa south po ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. Siyempre, binabati rin po natin yung mga nakikinig at nanonood sa ating pong mga Facebook pages na Adventist World Radio Manila. Siyempre, yung mga nandito sa Mega Manila, you are listening to AWR 89.1 FM. Yan. Meron po kami pinamimigay na libro. Oh, katulad nitong Pag-asang Daig ang Bukas, no? Hope Beyond Tomorrow. Ito rin po. Hope, yan, pag-asang para sa panibagong panahong maligalig, no? Yan po, medyo humihina ng ating pong mga mata. Health and wellness, no? Ito po ay pinamimigay rin po natin. Secrets that will change your life, no? Talaga pong napakaganda po nito. At meron din po tayo na 10 commandments, no? Twice removed. At yung ating pong Bible lesson, no? Explore, no? Ito po ay ating pong makukuha kung tayo po ay magte-text, no? Mag-call and text kayo sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. Marami po tayong napapanood na telenovela, no? At mga pelikula na ipinapakita po doon yung karangyaan at yung kayamanan. At madalas, inilalarawan po doon ang masayang kalagayan, no? At tayo po na mga nanonood ay nagnanasa rin naman tayo na magkaroon ng ganong sitwasyon. Pero minsan nakakalimutan po natin na ang tunay at tumatagal na kaligayahan ay nanggagaling sa ating Panginoon. Yan. Now, mababasa po natin sa Isaiah 58:1. Ito po ang nakatala. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at bibigyang kasiyahan ang iyong kaluluwa sa tagtuyot. At palalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang nadidilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi nauubos. No? Napakaganda po. Hindi po pala makukuha ang kaligayahan sa kayamanan, no? Maaring pinapakita ito ng mundo, no? Dahil ito ang gusto ng kaaway na makita po natin na para maalis yung isipan po natin sa ating Panginoon. Ang talata po na ito ay napakayaman po sa pangako. Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon? Ang Diyos mismo ang ano daw gagabay, magpapanatili sa atin at gagawin pong sariwa, no, ang ating pong buhay. Kaya nga, kahit sa anumang panahon, eto man ay tagtuyot, meron mga kahirapan sa buhay po natin, nagbibigay sa atin ang ating Panginoon ng lakas at kasaganaan ng buhay. Ang mga sumusunod po, no, na mga dumarating sa atin, eto man ay mabuti, eto man ay masama, o merong mga challenges, o eto man ay may kapayapaan, o walang nangyayaring hindi maganda, ay ang Panginoon ang siyang gumagabay sa atin. Kaya yung kanyang gabay, hindi po ito nauubos. Ito ay patuloy. Kailangan lang tayo na magtiwala sa ating Panginoon. No, ang pangako ng ating Panginoon, hindi rin po ito nabibigo. Kaya tayo po ay humawak sa kanyang pangako at patuloy na sumunod sa kanya. Okay? Now, basahin po muna natin ulit sa English, yung Isaiah 58:11. Ano po yung sabi doon? And the Lord shall guide thee continually and satisfy your soul in drought and make fat bones and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters Fail Not. No? Napakaganda po, mga kaibigan. Ulitin po natin. At ito po ay itry po nating i-memorize. Alam nyo, kapag kayo ay nag-memorize o atin pong sinasaulo, kinakabisado yung mga teksto sa Banal na Kasulatan. Kahit hindi po natin hawak yung phone natin, kahit hindi po natin hawak yung Banal na Kasulatan, kapag ito po ay sumasagi sa isipan po natin, ay lumalakas ang ating pong kalooban, tumatatag yung ating pong pananampalataya. So, try po natin i-memorize Isaiah 58:11. And the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang ating Panginoon, siya po yung gagabay sa atin. Siya po mag-aakay sa atin. Ano man ang kinakaharap po natin, no, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay magiging matatag. Now, meron po tayong anim na puntos mula po dito sa text po natin ngayon. At gagamitin po natin yung acronym na GUIDED. Ah, ang ganda po, no? Kapag kayo po ay nakikita ninyo na parang madilim ang inyong hinaharap, o hindi nyo alam kung ano yung pupuntahan ninyo, alalahanin po ninyo yung word na guided. Ibig sabihin, tayo po ay ginagabayan ng ating Panginoon. G-U-I-D-E-D, guided. Una, yung G, guided continually. Oh, ginagabayan po tayo ng ating Panginoon. Hindi lang po kapag ka gusto niya. Kaya may mga time po kasi, no, na parang iniisip natin na parang moody ang Panginoon. No, hindi po moody ang ating Panginoon. Patuloy po tayong ginagabayan ng ating Panginoon. Letter U, upheld in drought. Ibig sabihin, kahit daw po pala tagtuyot, ano ibig sabihin? Kapag tayo po ay namumblema sa buhay natin, na parang wala na tayong pag-asa, ginagabayan pa rin tayo ng ating Panginoon. Okay? Letter I, inner strength renewed. Oh, tayo po ay pinapalakas ng ating Panginoon. At ito po ay galing sa kalooban. Alam niyo po, isa sa mga nagiging dahilan na tayo nanghihina ay stress. At ang stress ay galing sa isipan po natin o sa kalooban po natin. Kapag tayo pinalakas ng ating Panginoon, hindi lang tayo pinapalakas sa pangatawan, kundi yung ating isipan ay pinapalakas. And we become stronger kapag malakas ang ating pong kalooban. Okay? Letter D, deeply refreshed life. Dinidilig po tayo ng ating Panginoon. No? Talagang masagana ang ating pong buhay. Laging paggising natin sa umaga, no, ay nararanasan po natin ang kapayapaan. Letter E, overflowing supply. Oh, hindi daw po nauubos, no, walang hanggang daloy ng biyaya ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At ang pinakahuli, letter D po ulit, depend on God always. Ito ay isang napakagandang advice sa bawat isa na tayo po ay umasang palagi sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga, kung kayo man ay namumblema at kayo man ay dumadaan sa madilim na landas, tandaan po natin yung word na guided, no? Madilim ang ating pong nilalakaran. Oh, wag tayong mag-alala because we are guided. Ang ating Panginoon ay inaakay po tayo. Okay? So, isa-isahin po natin yung mga puntos, no? Medyo anim po ito, mabilis-bilis ang ating pong discussion, pero alam niyo po, ito ay isang bagay na kapag naintindihan natin ng lubos, no, tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon, no, ng talagang buong buo. Yan. Letter G, guided continually. Tayo po dun sa text, and the Lord shall guide thee continually. No? Ito po ay self-explanatory. Dahil ang sabi doon, ang papatnubayan tayo ng ating Panginoon palagi. Ito po ay pangako ng ating Panginoon na patuloy tayo pong gagabayan. No, mababasa natin sa Psalm 32:8, I will instruct thee and teach thee. Sino po ay magtuturo sa atin? Yung mga tao sa paligid po natin, hindi po. Ang ating Panginoon ang siyang magtuturo sa atin at itatama yung ating pong landas, no? Para lang po yung nag-hiking kayo, kapag hindi nyo alam, eh talagang maliligaw po kayo. Pero pag alam nyo yung daraanan at merong umaakay sa inyo, hindi po kayo maliligaw. Alam nyo, napakaganda po nung mga nangyayari ngayon, no, dito sa technology po natin. Dati-rati, kapag kayo pupunta sa isang lugar na hindi nyo alam, hinto kayo ng hinto, no? Hinto, ay may tao doon, dili, tanong mo. Ay may tricycle doon, ito ba yung tamang daan, no? Pero ngayon, bibihira na tayong maligaw, maliban na lang kung walang internet, yung cellphone po ninyo. Na marami mga pagkakataon hindi ko alam yung pupuntahan, pero dahil po sa Google o kaya sa Waze, o nakakarating ng matiwasay at mabilis, no? Doon sa patutunguhan. Ang maganda pa po, alam nila, alam doon sa cellphone ninyo kung anong oras kayo dadating. Kaya nga, parang ganyan din ang ating Panginoon, no? Tinuturo sa atin ang tamang landas, no? Tayo po ay naiiwas sa mga sakuna, sa mga nakakaabalang bagay dahil sa ang ating Panginoon kasama po natin. Now, sabi pa sa Proverbs 3, 5 and 6, He shall direct thy paths, no? Kanyang itutuwid ang ating pong mga landas. Kung nagkakamali man tayo, tayo po ay inaakay ng ating Panginoon at inilalagay sa tamang landas. Alam niyo po, yung paggabay ng ating Panginoon Diyos, hindi po ito paminsan-minsan lang. Ito po ay tuloy-tuloy. Inaakay po niya tayo, lalong-lalo na kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, naririnig po natin yung Kanyang mga salita at naiintindihan po natin dahil nakikilala nating lubos ang Kanyang boses para sa bawat isa. Sa Steps of Christ, page 70, ito po ang sabi, God will guide those who trust in Him. Gagabayan daw ng ating Panginoon ang mga tao o kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Now, question, kayo po ba ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos? No? Kayo po ba ay susunod sa Kanya pong paggabay sa atin? O tayo po ay tumitigil at iniisip natin na kaya ko to. Ako dapat ang nasusunod dahil buhay ko to, no? Minsan nang ganyan ang nangyayari sa halip na sumunod tayo sa ating Panginoon, sa halip na hanapin po natin ang paggabay ng Panginoon sa araw-araw, sa halip na magtiwala po tayo sa Kanya pong mangunguna, yung sarili po natin ang nauuna at yung sarili natin ang pinagkakatiwalaan natin. Napaka-importante na matandaan, mga kapatid. Sundin po natin ang salita ng ating Panginoon. Yung Kanyang sinabi sa banal na kasulatan, ito po yung gabay natin upang tayo ay mabuhay na sumusunod sa Kanya at magiging masaya tayo at sagana at may kapayapaan. Okay? At ang pangalawa po, doon sa ating pong acronym na GUIDED, no, letter U, upheld in drought. Sabi po dun sa text, and satisfy thy soul in drought, no? At bibigyang kasiyahan ang ating pong kaluluwa sa panahon ng tagtuyot. Alam niyo po, pinapanatili ng ating Panginoong Diyos, no? Kahit tuyo ang panahon, kahit parang wala na mangyayari sa buhay natin, tayo po ay pinapanatili ng ating Panginoon. Now, sabi po sa Psalm 63:1, my soul thirsted for thee. No? Nauuhaw ang aking kaluluwa sa iyo. Now, bakit po sinabi ito ni David? Alam niyo po, kapag kayo ay malayo sa inyong mahal sa buhay, ano ang word na ginagamit natin doon na homesick, no? Tayo, na parang gusto niyong umuwi at makausap yung magulang ninyo o yung mahal ninyo sa buhay. Now, ganito rin po ang naging karanasan ni David. Hindi siya na homesick doon sa o na homesick doon sa kanyang mahal sa buhay. Kundi ang kanya pong gustong makausap ay ang ating Panginoon. Alam niyo kung ganyan ang ating pong nagiging karanasan at ganyan ang ating pong pakiramdam towards our God, no? Atin pong mauunawaan na kailangan po natin siyang palagi. Sa Jeremiah 17:8, shall not be careful in the year of throughout. No, wag po tayong mangamba, no? Kapag ka iniisip natin na walang wala na tayo, yan po yung drought na tinatawag, no? Wala na tayong makain. O kaya pag drought po kasi, tagtuyot, no? Walang, ano eh, walang tumutubong mga pananim. Okay? At wala tayong makain. Yung mga baka, ay mga baka, mga kambing, no? At mga tupa, noong unang panahon, kapag ka drought, wala sila makain, nagkakamatayan po sila. No? At ganun din, sa ating pong spiritual na buhay, meron ding mga pagkakataon na ganyan. Lalong-lalo na kung tumatalikod tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, dumarating ang drought sa atin, pero hindi po tayo nagkukulang. Dahil ang ating Panginoon ang siyang pumupuno sa ating pong kaluluwa. Kapag tayo po ay nauuhaw, siya po ay nagbibigay kasiyahan. Kapag tayo po ay walang-wala na dahil siya ang nagbibigay sa atin na ating pong mga pangangailangan. So Desire of Ages, page 187. The soul that seeks God will be refreshed and satisfied. Oh, ang kaluluwa daw na naghahanap sa ating Panginoong Diyos ay mapapawi ang kanila pong uhaw, no? At sila po ay mabibigyan ng kasiyahan. Kaya napaka-importante, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa panahon ng tagtuyot. Huwag tayong umasa, no, sa kasiyahan po natin na galing sa mundo na ito. Dahil yung kasiyahan ng mundo, ito po ay lumilipas. Pero kapag tayo ay may kasiyahan mula sa ating Panginoon, nagtitiwala tayo, napupunuin ng ating Panginoon na ating pong kaligayahan at kasiyahan, makikita po natin, ito po ay tatagal and it will last forever if we trust God. Okay? So ang sunod po, doon sa ating pong acronym, letter I sa guided, no? Inner strength renewed. Sabi po dun sa text, and make fat thy bones. No? Ito po ay talagang minsan baka hindi natin maintindihan, palalakasin ang ating, yung ginamit po sa English ay make fat thy bones. Pero sa Tagalog ay papalakasin ang ating mga buto. No? O ang ating Panginoong Diyos ang siyang magpapalakas sa buto natin. No? Hindi po ito yung naiinom natin, no? Yung mga calcium rich milk, no? Hindi po ito. Iniisip natin na baka sige, papainumin lang naman ako ng gatas ng Panginoon para lumakas yung buto ko. Hindi po. Ang ibig sabihin po nito ay lumalakas yung buto po kasi nasa loob yan, no? Hindi po yan na nakikita. Nasa loob. Sino ba sa inyo dito ang nakita na ang inyong buto? No? Nararamdaman po ninyo yan pagka hinihipo ninyo, eto yung buto ko. Pero hindi nyo pa nakita, no, yung buto. Dahil nahaharangan yan, eh, no? Babalot yan ng inyong muscles at saka ng inyong skin. Okay? Now, paano nyo masasabi na malakas yung buto po ninyo? No? Kapag eto po ay hindi kayo nakakaramdam ng sakit, lalong-lalo na kung wala po yung mga rayuma, mga ganyan. Actually, yung rayuma sa muscles po yan, sa mga tendons, no? Pero yung buto, yan po kasi ang structure na nagpapatindig sa atin, nagpapalakas sa atin. Kaya nga, ang binabanggit po dito is that we will not be strong on the outside only. Kundi papalakasin po tayo galing po doon sa ikabuturan, doon sa pinakalooban. No? Ganon ang kalakasan na gustong maranasan natin ng ating Panginoon. Yung kalakasan na nanggagaling sa kaloob-looban. No? Hindi lang yung lakas ng muscle, kundi yung lakas kung saan maaari tayong tumindig. Sabi po sa Isaiah 40:31, they shall renew their strength. No? Papalakasin daw tayo ng ating Panginoon. Magiging bago ang ating pong mga lakas kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Sa Psalm 92:14, they shall still bring forth fruit in old age. O kahit daw po pala tayo po ay tumanda na, no? Magbubunga pa rin po tayo. Ibig sabihin, may magagawa pa rin tayo kahit tayo po ay tumanda na. Alam niyo po, Ito po ay sumasagisag sa lakas at sigla. Hindi lang galing sa mga kabataan, kundi ito ay magagaling rin kahit you are already on the end part of your life, like senior citizens, no? Dahil ang binigay po, panibagong lakas, no? Ang bibigay sa atin na ating Panginoon. Magagawa lang po natin ito kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil binibigay ng ating Panginoong Jesucristo ang lakas kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. Umasa po tayo para sa lakas natin. Huwag po tayong sumuko. Kapag nakakaranas tayo minsan ng kahinaan, no, hanapin po natin ang panibagong lakas sa magitan po ng pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Okay? Yung letter D sa ating pong acronym na guided, no, nagmamatuli ng oras. Sabi po doon, letter D, deeply refreshed life. No? Katulad lang, like a watered garden, parang halamang dinilig, no? Alam niyo po, kapag ang halaman ay dinidilig ninyo, gumaganda po 'yan eh, no? Maalala ko siguro yung nangyari po doon sa aking aking tanim doon sa likuran. Meron po ako na aloe vera, no? Sinasabi kasi sa akin na yung aloe vera dapat hindi masyadong dinidilig. Eh hindi ko nga diniligan, no? Medyo nalalanta. Nga dinidilig ako na sa araw-araw. Alam niyo po, kapag tayo po ay dinidilig at tayo po ay nakakaranas at nagbabasa ng banal na kasulatan, lumalago po tayo sa ating pong pananampalataya. Sa John 15:5, ito po ang sabi, "He that abideth in me bringeth forth much fruit." Kung gusto niyo daw po mamunga, no, ng kabutihan, no, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon palagi. Yung halaman po kasi na dinidilig, nagiging masigla po ito, nagmumunga, at ang ating Panginoon nagbibigay ng kasaganaan, lalong-lalo na sa spiritual na buhay. So, Thoughts from the Mount of Blessing, ito po ang sabi, "The heart that receives God's grace will be like a well-watered garden." Kaya nga, ugaliin po natin na tumanggap, no, ng pagpapala ng ating Panginoon at italaga natin yung ating pong sarili sa Kanya. Now, hindi lang po pala mamumunga tayo, no? Sa letter E, ever-flowing supply. Sabi po dun sa text, like a spring of water whose waters fail not, no? Ever-flowing, tuloy-tuloy na parang bukhal. No? Kaya huwag po tayong tumigil sa pagbabasa, pananalangin, at pagiging malapit sa ating Panginoon. Dahil yung bukal ay hindi mauubos kapag kasama natin palagi ang ating Panginoon. John 4:14, ito pong sabi, "A well of water springing up unto everlasting life." No? Isang tubig na bumubukal para tungo sa walang hanggan. Ayan po yung binabanggit po sa atin. Hindi po nauubos ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga dito sa puntos natin, na number 5, letter E, no? Overflowing supply. Huwag po tayong mag-alala. Dahil hindi po mauubos ang biyaya ng ating Panginoon. Yung lakas po, yung pag-ibig ay dumadaloy palagi kapag tayo ay magtitiwala sa Kanya. Sabi po ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 161, "Those who trust in God will never be left without supply." Kapag tayo daw po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no, hindi niya tayo pababayaan at hindi tayo mauubusan. Laging nandyan kung tayo lang ay magtitiwala. At ang pinakahuli po, no, pinakahuli ay letter D, depend on God always. Kaya naman, sa lahat ng mga bagay na ating pong napag-usapan, ang kailangan lang nating gawin ay ano daw, mangako na tayo po ay patuloy na umasa sa ating Panginoon. Ano yung dapat nating gawin? Sa Psalm 37:5, binabanggit po dito, "Commit thy way unto the Lord." No? Ilaan po natin ang ating pong mga lakad sa ating Panginoon at mananatili sa atin ng ating Panginoon. Yung mga pagpapala niya, no? Mula sa mga talata na ating pong napag-usapan, ay mararanasan po natin ito sapagkat meron tayong pag-asa kapag nanatili tayo sa ating Panginoon. Sa huling quotation mula kay Ellen White, Steps to Christ, page 69, "Only by continual dependence upon God can we live the Christian life." No? So, magitan lang daw po ng ating pong pagpatuloy na pag-asa sa ating Panginoon, mababuhay tayo bilang mabubuting Kristiyano. Kaya nga, umasa tayo sa ating Panginoong Diyos araw-araw. Manatili tayo sa Kanyang palagi. Magtiwala po tayo sa Kanya sa bawat sitwasyon. Kung kayo man ay talaga pong nahihirapan sa buhay po natin at parang hindi natin alam ang ating pong pupuntahan, tandaan po natin, we are guided. No? G-U-I-E-D. Ano po yung guided? Letter G. Guide, G, guided continually. No? Ginagabayan tayong patuloy ng ating Panginoon. Letter U, uphold. Upheld in drought, no? Umaalalay sa atin kapag tagtuyot, no? Yung ating pong buhay. Letter I, inner strength renewed. Lagi tayong binibigyan ng panibagong lakas ng ating Panginoon. Letter D, deeply refreshed life, no? Dinidilig tayo ng ating Panginoon at nagiging masagana ang buhay natin. Letter E, overflowing supply, walang hanggang biyaya ang ating pong natatanggap. At letter D, depend on God always. Panawagan na kailangan ay umasa tayong palagi sa ating Panginoon. Now, dito po sa Isaiah 58:11, binibigyan po tayo ng katiyakan na tayo po ay aalalayan at gagabayan ng ating Panginoon. Aakayin po tayo, no, kapag tayo naghihirap, lalong-lalo na kung tagtuyot at wala tayong nakikitang mga pagpapala, no, magkakaroon tayo ng panibagong lakas. No, gagawin tayo ang buhay po natin na maging mabunga at ang mga tao ay makakatanggap ng mga pagpapala. Bibigyan po tayo ng walang hanggang supply ng ating Panginoon. At habang tayo po ay umaasa sa Kanya, no, mararanasan natin ang kapayapaan. Kaya naman, ano man po ang ating pong pinagdadaanan? Sabi ng ating Panginoon, gagabayan kita. Sabi ng ating Panginoon, pananatilihin kita. At sabi ng ating Panginoon, pagsasariwain ko ang iyong buhay. Oo, hindi po tayo maubusan sapagkat tayo ay ginagabayan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya at pagpapala na binibigay niyo sa bawat isa amin. Maraming salamat sa inyong pangako na hindi niyo kami iiwanan. Bagos kami ay inyong pagpapalain at gagabayan. Itatama ang aming pong landas at makakatanggap kami ng ibayong biyaya sapagkat kayo ay lubos na nagmamahal sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, Panginoon, sa umaga po ito. Samahan at gabayan kami sa buong maghahapon. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami po salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigkop. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga, no, sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Pangako niya, di mabibigo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0917-1742-777 or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning and happy, happy Wednesday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:04 AM, hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Binabati ko po kung saan man po kayo nakikinig sa umagang ito, mga kaibigan. Kung kayo man ay nasa bahay na naglilinis, nagpapahinga, kung kayo man po ay nasa biyahe, ano, if you are on the way to your workplace or nasa trabaho, mga kaibigan, nawa ang mga awiting ating maririnig sa umagang ito ay magbigay po sa ating lahat ng kalakasan at pag-asa na magpatuloy sa buhay. Binabati ko rin po ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook at sa ating YouTube Live. Happy, happy midweek po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa sa umagang ito, mga kaibigan, hayaan niyo po akong magbahagi ng isang maiksing devotional thought to kickstart our program. Alam niyo, mga kaibigan, sa dami po ng ingay, sa dami po ng gulo na nangyayari po sa mundo natin ngayon, napakadali pong kabahan, di po ba, sa kung ano nga ba ang mangyayari bukas. Pero alam niyo, kung bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit 27, sa Psalms chapter 27, mga kaibigan, may napakagandang paalala po si Haring David para po sa ating lahat ngayong umaga. Sabi po sa talata na iyon, ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Sa totoo lang, mga kaibigan, hindi naman po sinabi ni David ano, na wala na siyang problema, di po ba? Ang dami nga po niyang kaaway nung panahon na iyon, di po ba, mga kaibigan? Pero what was his secret? Pinili po niyang tumingin sa liwanag imbis po na ibaling ang kanyang paningin sa kadiliman. Kapag ang Diyos po ang ating liwanag, mga kaibigan, kahit gaano pa man po kalabo ang sitwasyon sa trabaho, sitwasyon sa bahay, sa pamilya, sa bulsa, malinaw pa rin po ang ating direksyon na ating pong lalakaran. Hindi po tayo kailanman maliligaw. Kaya kung pakiramdam niyo po sa umagang ito, mga kaibigan, ay parang kinakapos po kayo ng loob, ano? Subukan po natin gawin yung payo sa huling talata. Sabi po sa Biblia, maghintay ka sa Panginoon, magpakatapang ka at palakasin mo ang iyong loob. Kaya relax na kayo, mga kaibigan. Hindi po tayo kailanman pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Sapat po ang kanyang biyaya para po itawid po tayo sa araw na ito. And with that being said, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga song request, kung kayo po ay may mga awit na nais pong marinig sa radyo, o di po kaya nais po ninyong ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, mga kaibigan, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At kasama po natin ngayong umaga si J.R. Jamante. Andito rin po si Brother Carmore Baliadares. Sila daw ay nakasubaybay all the way from Taipei, Taiwan. Andito rin si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Happy, happy midweek din kay Sister Jean B. Juanites. Siya naman ay nakasubaybay from Olongapo City. Andito rin si Sister Mary Jane Rosca Vidal. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, mga kaibigan, let's listen to this song, Blessed Assurance.

That's the song Blessed Assurance. At ito po yung inawit ni Brother Hermes Solite. Our first song request sa umagang ito, mga kaibigan, is entitled I Love Living in Love with Jesus. Ito po ay song request ni Sister Mary Grace Acosta Olpindo. Minsan, mga kaibigan, hinahanap-hanap po talaga natin yung pakiramdam na in love, di po ba? Yung kilig, yung may nagpapatibok po ng ating mga puso, yung nagbibigay ba ng kulay sa araw natin. Pero alam niyo po ba, mga kaibigan, na may isang pag-ibig na hindi po kailanman nakakasawa at yung hindi po tayo kailanman bibiguin. Sabi nga, sa awit 16:11, nasa iyong harapan ang lubos na kagalakan. Kapag kasama po natin si Jesus, mga kaibigan, ang buhay po ay hindi lang puro survival, ano, kundi punong-puno ng joy. Kaya naman itaas po natin ang ating mga kamay at ating mga puso at isipan sa ating Panginoon habang pinapakinggan po natin ang awiting I Love Living in Love with Jesus.

That's the song I Love Living in Love with Jesus. At ito po ay inawit ni Sister Michelle Ferrer Agbu. Alam niyo mga kaibigan, I wanna share with you the verse na makikita po sa Jeremiah 31 verse 3. Inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Ibig sabihin mga kaibigan, kahapon, ngayon, bukas at magpakailanman, mahal na mahal po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Bago po natin marinig ang sunod na song request sa umagang ito, mga kaibigan, I want to greet our live viewers. Kasama po natin si Sister Marites Finones Adarlo. Siya po ay nakasubaybay, ano? At pinapabati po niya ang kanyang mga kapatiran sa Imus Central SDA Church. Andito rin po si Sister Diana Jeans Arnaiz. Happy, happy Wednesday sa iyo, Sister Diana. Andito rin po si Brother Nico Cantal at pinapabati po niya ang kanyang kapatid na si Herlia Cantal. Ayan, happy happy morning sa Cantal family. Thank you so much for tuning in. Andito rin si Sister Ruby Rose Lebaste at si Sister Helen Aguilar. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Our next song request ay ipinadala po sa atin ni Sister Jean B. Juanites, and it's the song entitled Lumapit sa Kanya. Sabi nga sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Here's the song, Lumapit sa Kanya.

That's the song Lumapit sa Kanya. At ito po'y inawit ni Sister Helena Carolino. Our next song request this morning ay galing po kay Brother Deo at kay Sister Beth Marcha. And they are celebrating their 46th wedding anniversary. While we really give back all the glory and honor and all the thanks to our Lord and Savior Jesus Christ. Happy, happy, happy anniversary po sa inyong dalawa. Sila po ay nag-request ng awiting pinamagatang Batid ng Diyos. Sabi po sa Biblia, mga kaibigan, sa Psalms 139 verse 1, Panginoon, siniyasat mo ako at kilala mo ako. Bago pa man po tayo magsabi sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, alam na po niya kung ano ang nasa puso at isipan natin. Kaya we are not carrying our burdens alone, mga kaibigan. We have a God who loves us so much. So always remember that. This is the song Batid ng Diyos.

That's the song Batid ng Diyos. At ito po ay inawit ni Brother Hermes Solite. Our next song request naman po ay galing kay Sister Elaine Fajardo. Happy, happy midweek po sa inyo, Sister Elaine. And she requested the song entitled The Prayer. Minsan po sa buhay natin, mga kaibigan, parang nasa loob po tayo ng isang madilim na silid at hindi natin mahanap yung switch ng ilaw. Di po ba? Hindi natin alam kung saan tayo liliko. Hindi natin alam kung anong desisyon ang dapat po nating gawin. Pero may pangako po ang ating Panginoong Diyos na matatagpuan sa Awit 32 verse 8. Sabi po niya, tuturuan kita at ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang ang aking mga mata ay nakatingin sa iyo. Ang sarap isipin, mga kaibigan, na meron po tayong GPS sa buhay. Ano? Yan po ay ang panalangin. Kaya hayaan po natin maging hiling ng ating mga puso ang awit. Ito. Narito po ang awiting The Prayer.

That's the song The Prayer at ito po ay inawit ni Mother Rian Bakenya at ni Sister Dottie Ordenisa. Our next song naman is entitled Kaligtasan. Ito po ay song request ni Citadel Castillo. Alam niyo mga kaibigan, napakasarap po talaga sa pakiramdam na hindi po natin kailangang iligtas sa ating mga sarili. Ano? Dahil may isa na pong gumawa niyan para po sa ating lahat sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Regalo po ito ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Hindi dahil sa galing natin, hindi po dahil sa kabutihan ng ating mga puso, kundi dahil po sa malalim na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos para po sa atin. Narito ang awiting Kaligtasan.

That's the song Kaligtasan at ito po ay inawit ni Sister Michelle Alvarez. Our next song naman this morning is entitled Di Ka Nagkulang. Ito po ay song request ni Sister Marites Finones Adarlo. Minsan sa buhay mga kaibigan, nakakaranas po tayo ng shortage, di po ba? Kulang sa budget, kulang sa oras, o minsan pakiramdam po natin kulang tayo sa kakayahan. Pero may isa pong bagay

That's the song, Di Ka Nagkulang. At ito po'y inawit ni Sister Joanna Palada. Our next song request naman, mga kaibigan, ay galing po kay Sister Diana Jeans Arnaiz. And she requested the song entitled, Ang Diyos Lang. Sa dami po ng mga taong inaasahan natin, mga kaibigan, ano, our friends, our family, or even ourselves, di po ba? Let's face it, mga kaibigan, may mga pagkakataon

Doon po talaga na nabibigo po tayo ng mga tao. Pero may isa pong katotohanan, mga kaibigan, na hindi kailanman magbabago. Na ang Diyos lang po ang tanging pundasyon na hindi po nayayanig. Sabi nga po sa Biblia, sa Awit 62 verse 2, siya lamang ang aking bato at aking kaligtasan. Aking kuta, hindi ako lubos na magagalaw. Kapag si Kristo po ang sentro ng ating buhay, mga kaibigan, kahit anuman pong bagyo ang dumaan, mananatili po tayong nakatayo. Narito po ang awitin, ang Diyos lang.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting Ang Diyos Lang. At ito po ay inawit ng grupong Crossverse. Our next song request this morning was sent to us by Brother Erwin Garcia. Siya po ay nakasubaybay from Muñoz City, Nueva Ecija. Siya po ay nag-request ng awiting pinamagatang Remember. Sabi nga mga kaibigan sa John 14:15, If you love me, keep my commandments. Ang pagsunod po natin sa ating Panginoon, mga kaibigan, ay para po nating love language ano sa ating Panginoong Diyos. Kaya bago po natin pakinggan ang awitin na ito, mga kaibigan, buksan po natin ang ating mga puso at tanungin po natin ang ating mga sarili sa umagang ito. Ang buhay ko ba ay reflection ano ng pagmamahal ko sa aking Panginoon? Narito po ang awiting Remember.

0: That's the song Remember at ito po ay inawit ng grupong Celestial Singers. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po yung mga awit na ating pong narinig ngayong umaga, pati yung mga paalala galing po sa salita ng Diyos ay magbigay po ng kalakasan at pag-asa para po harapin ang hamon ng buhay, mga kaibigan. Sabi nga po sa 3 John 1:2, minamahal, dalangin ko na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at maging mabuti ang iyong kalusugan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya naman wag po kayong BBTO, mga kaibigan, dahil susunod na po ang programang Healing Wonders of Diet. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:58 a.m. hatid po sa atin ng Philippine Standard Time. Happy, happy Wednesday po sa inyong lahat and may God bless you all.
1: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito muli po ang inyong mga makakasama na kung saan atin na naman pong tatalakayin ang atin pong programang Healing Wonders of Diet. Kasama po natin walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Ayan, bago po natin siya kamustahin mga kaibigan, ay gusto po muna namin nabanggitin ang atin pong numero para po sa inyong pong mga katanungan. 0918-944-7891, muli po sa 0918-944-7891. At gayon din po sa atin pong Facebook page na Adventist World Radio Manila, pwede po kayong mag-chat, mag-send ng message po ninyo, whether that will be prayer request, Bible study, whatsoever po na gusto po ninyo. And at the same time, kung pwede rin po kayong makapag-interact with us, you can call us directly po sa ating numerong aking nabanggit para matawagan po namin kayo. Ayan po mga kaibigan, ano? So, atin na pong kumusayin ang atin pong panauhin. Siyempre, walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito po. Napakabuti, Pastor Cal. Ikaw, kumusta ka po?
0: I'm doing great din, Doc. And we are so very happy right now. Ano? At tayo po muli ay nakabalik sa ating programa na kung saan atin po na namang tatalakayin ng isa na naman sa mga makabuluhan na atin pong pag-uusapan patungkol po sa kalusugan. And that is, ayan Doc, na alam nyo naman kung gaano po kainit ng panahon ngayon sa oras po at panahon na ito. At syempre po, napakabuti ng Diyos dahil ibinibigay niya sa atin yung mga pagkain din po siya na ginawa na perfectly fitted para po sa mga Filipinos na talaga namang laging naiinitan sa init ng panahon. Kahit malamig, mainit pa rin sa kanila. Pero alam mo Doc, ano natutuwa ko sa mga Filipino? Kasi kahit na mainit na, nagkakape pa daw. Nagkakape o kaya nag-hachoko. Ano pa yung mga nakikita natin na parang laging na ginagawa ng ating mga kababayan. Gustong-gusto nila na ginagawa. Ano. But anyway, Doc, let us look at how we can talk about hydration and yung mga cooling foods. So Doc Blessy, ano pong ibig sabihin ng proper hydration at bakit po ito napakalaga sa ating katawan, especially right now sa ating pong panahon ngayon ano, na sobra-sobra yung init. Ayan, Doc Blessy.
1: Ayan, yung hydration kasi talagang basic need ng katawan natin. Yung malamigan ng tamang temperature, yung ma-maintain natin yung temperature na magbibigay sa atin ng tamang balanse, no? Mag-maintain ng tamang balanse ng again ng temperature na makaka-regulate ng digestion, makakaiwas ng mga inflammation at saka yung magkakaroon pa rin ng proper functioning yung katawan natin. Kaya yung cooling na yan at saka hydration na yan talagang dapat ginagawa talaga natin. At dadagdagan pa natin yung cooling at saka hydration, lalo pa sobrang mainit ang panahon.
0: Yeah, right now Doc, ano, kasi I think it's summertime na rin talaga naman sa Philippines. At yung parang yung heat ay sobra-sobra. Nagkakaroon na ng mga heat rashes yung karamihan sa atin at hindi lamang po yun Doc, kundi nadagdagan na rin ng mga iba't ibang mga pangyayari dito, like for example yung mga nagkakaroon na ng mga smog due to pollution at ayun na nga po, bumababa din yung air quality natin. Okay, so ngayon Doc, bago pa tayo dadako doon, ano, why is it, ayun na nga po, gaano po ba karaming tubig ang kailangan ng isang tao sa isang araw? Bakit napakahalaga ito na ma-fulfill natin? At ngayong init, sa init ng panahon po na ito, should we be fulfilling it more than that? For example, let's say for example, 3 liters yung kailangan na inumin natin sa isang araw. Pero dahil sa sobrang init ng panahon, kailangan ba i-4 liters na natin, 5 liters, Doc Blessy?
1: Yeah, yung katawan kasi natin, nagme-maintain niya ng 60% na tubig. No, yung whether mainit o hindi, kailangan natin ng 60% na water yung buong system natin. Yung brain mas mataas eh. Mas kailangan pa natin ng mas mataas na percentage ng water. Ngayon, itong 60% ng water na i-maintain ng katawan natin, very, very essential to sa blood circulation, sa temperature regulation, sa cellular function, at saka sa detoxification ng kidney. Kaya 'di ba usually pag may mga issues tayo ng dehydration, yung kidney yung una nating nakikita na nanghihina o nagkakasakit. So talagang basically talaga na ang temperature natin, ng body temperature natin, ma-maintain talaga natin yan ng tamang-tama. Ngayon yung ating pagpapawis, mga nakakatulong yan sa thermoregulation. Yung mga pagpapawis natin, yung mga, di ba pag nagpapawis tapos nag-evaporate, so ito, it removes heat from the skin. Tapos yung ating body blood vessel, no, yung blood vessel natin, nagda-dilate yan. So heat is released, no? So without water, itong system na to, babagsak, yung magiging palpak siya, yung hindi siya magiging maayos, leading to dehydration or heat exhaustion. Yung heat exhaustion, matindi na yan kasi ano yan, parang talagang yung iba nahihimatay pa pagka merong heat exhaustion. So, ang key talaga, hindi lang water, kasi kailangan pag sinabi nating hydration, it is not just water. Nag-i-involve kasama dito yung mga tinatawag nating electrolyte, yung mga electrolytes. So, yung kailangan nating ma-maintain yung electrolyte balance ng ano, ng mga minerals katulad ng sodium, potassium, magnesium. Itong mga minerals na to, magmi-maintain to ng fluid balance sa loob at sa labas ng cellula. Okay, so ito yung miracle na nangyayari sa atin pero hindi natin masyadong na-appreciate, no? Hindi natin masyadong nai-imagine kung gaano siya ka-complicated. Pero sa the moment na uminom pala tayo ng tubig, grabing pangyayari, grabing kabutihang pangyayari ang nangyayari sa katawan natin. Hindi lang yung akala natin, nauuhaw lang tayo, mainit, iinom nga ako. Hindi po ganun yun eh. Mainit, iinom ka para sa inside and outside cells mo, tapos para din sa tamang nerve signaling ng katawan, tamang function ng muscles, no, tamang function ng buong sistema, buong organ ng katawan natin. At pag meron tayo niyan, meron tayong energy. Kasi pagka sumablay itong mga to, ano eh, fatig yung unang mararamdaman nyo, parang hapong-hapo kayo, parang pagod na pagod ka. Nararamdaman yan ng maraming tao, lalo pa na nagkulang sa pag-inom ng tubig. Okay? Yung akala natin may serious na problema, yung pala dehydration yung problemang una. Lalo pa sa panahon ngayon na talagang sobrang may ekstrang kainita talaga, sobrang may kakaibang init. So, ito po, itong mga pinag-uusapan natin ngayon, Pastor Kyle, talaga makakatulong to sa mga listeners natin.
0: Yes, Doc. Lalo na ngayon, ano, that we are in this, at this time right now na ako nga, Doc, talagang sobrang init na init. Lalo na if you are not, nasanay ka sa isang malamig na panahon, well, nasanay ako talaga sa Baguio. Eh, kahit na ganito, dun sa lugar namin, ay, alam mo yun, Doc, na kahit na summer, ay talagang malamig, lalo na yung part doon na medyo northern part, tas medyo mataas kasi po yung sa amin doon, nako, kahit mag-blanket ka lang all throughout the day, hindi ka talaga pagpapawisan. Okay, Doc, ano po ba yung mga senyales na kailangan ng uminom ng isang tao? O kaya kapag dehydrated na? Kasi may times po na kahit hindi ka nauuhaw, pero yung katawan mo pala dehydrated na. Kasi Doc, may nakikita ko sa mga toilets, ano, yung isa sa mga, muntira ko makapagsabi, ano, ng mga gasoline stations, meron sila yung check your pee level, sabi doon. Pagka ganito na yung kulay ng ihi mo, ay kailangan mo nang uminom, parang ganon. O kaya naman, tawag dito, pagka medyo ganito na, dark na, parang ganon, ay you have to consult a doctor, parang ganon. But if it's too white, you are too hydrated. Pero sabi ko, umiihi ako, puting-puti, pero parang uhaw na uhaw naman yung pakiramdam ko. Pero yung parang yellowish naman siya, yung alam ko naman na dehydrated, pero wala kang maramdaman. Bakit kaya ganun, Doc? Ano? So, do we have any signs or how can our body tell us also na, okay, you have to stop drinking, you're drinking too much water, or yung sabi niya naman ng katawan mo, okay, you need to drink now because you really need now water. In what ways, Doc Blessy?
1: Yung sinasabi mo, Pastor Kyle, nakikita sa mga toilet na ano, yung
0: mga signs.
1: Yung mga signs na yan, napakaganda niyan kasi Pero dapat ang toilet, ang ating inodoro ay puti. Kasi pag hindi naman puti, hindi mo makikita yung mga kulay na yan. Yung sinasabi mo na clear lang, okay, yun yung hydrated. Pero mga early signs ng dehydration, yung mga mild dehydration, ang kulay ng ihi, dilaw-dilaw na. Tsaka pagka tayo'y nauhaw, ayan na po ha, makinig kayong lahat, pag tayo'y nauhaw, sign na yan ng dehydration. So, umiinom sana ang tao kahit hindi uhaw. Okay? Kasi pag uhaw na pala, yan ay talagang mild dehydration na. Pagka dry na yung lips and mouth, mild dehydration na. Pagka medyo dilaw na nga yung ihi, tapos konti lang yung ihi mo, no? Mild dehydration na yan. Pagka nakakaramdam ka ng mga medyo fatigue na, yan, may mga signs na nakakaramdam ka niyan eh. Pagka even mild dehydration. Kaso lang, ang deceiving sa panahon natin, yung aircon. Pagka kasi naka-aircon ka, hindi mo nararamdaman dehydrated. Kasi malamig-lamig. Kaya nga ang rule natin, kahit nasa aircon ka, uminom ka ng tubig. Okay? Huwag mong iintayin na mauuhaw ka. Doon ka at doon ka lang iinom. Okay? So, pero pag mga yung mga moderate signs na, ito talaga yung malaking warning sa atin eh. Yung dry yung bibig, tapos yung dila, tuyo. Okay? O kaya may dizziness, may headache, light headaches. Minsan sabi, parang hindi naman to headache talaga, parang may tama lang yung isip ko na parang may sakit na konti. Mild, light headaches. Yan. Tapos minsan namimintig yung legs natin, yung muscles nyo ay merong cramps. Tapos yung iba, sunken eye, yung mata ay lumulubog na. Tapos sa iba, nakakaramdam sila ng rapid heartbeat. Yung parang mabilis na yung tibok ng puso. Tapos irritable na yung mood ng iba. Yan pagka, minsan kasi pagkasungit natin minsan, baka dehydration lang. And that can all actually affect the mood. Okay, so yung sa iba naman may difficulty of concentration. Hindi na makapag, sa mga estudyante, very very basic to. Importante maintindihan natin na yung hydration is very important. Now, kung halimbawa severe naman at kailangan na ng medical concern, ito na. Okay, yung ang ihi mo napakakonti. At saka sa iba, yung severe dehydration, wala nang iniihi. Okay? Tapos minsan may disorientation na, confused na yung tao. Tapos minsan na nanghihina o parang nahihimatay na. Tapos rapid breathing, yung mabilis na paghinga. Tapos weak pulse, no? Yung pag tinitingnan mo yung pulse, ngayon may mga digital na tayo na mga BP o kaya may oximeter na pwedeng gamitin. Pag weak yung pulse, kailangan na talaga na magpunta na talaga sa hospital, magpakita na sa doktor. Tapos yung sobrang malamig na balat, no? Sobrang malamig na balat na pinagpapawisan, ang pulso ay mahina, tapos mabilis ang paghinga, ay kailangan po talaga nito magpunta sa hospital. Bakit? Kasi baka hindi na makakasalba yung baso ng tubig. Baka kailangan i-dextrose na. Yung iba naman, ang nangyayari sa kanila, yung masyado ng nagkakaroon din ng infection. Okay, due to dehydration. So again, wag po nating iintayin, no? Wag nating iintayin yung mga sinyalis na to bago tayo magpupunta sa hospital. Sa mga babies naman, yung pagamins umiiyak sila tapos walang luha, ayan mga sign na yan ng dehydration. Tapos yung dila, tuyong-tuyo. Pagka pinakita mo yung dila, may kakaiba siya. Tapos yung sa bata, yung bumbunan dito, minsan nakalubog yan, mga dehydration na yan. Tapos yung paggamit ng diaper, bakit hindi na pupuno ang diaper o bakit hindi masyadong basa ang diaper? So again, yung bata meron ding irritation. Kaya pag may mga sign na ganito, talagang we have to go for immediate solution. No, kailangan po nating bigyan talaga ng pansin. Pero tayo nga, Pastor Kyle, dito sa program natin, prevention tayo eh. So ayaw natin nung malala. Kaya ini-invite natin yung mga listeners natin ngayon, uminom na. nawala pa yung mga signs na ganito, no? Kailangan talaga, meron talaga tayong tubig sa ano, ayan, no? Meron akong tubig dito sa katabi ko. Talagang inom tayo ng inom. At planuhin natin yung pag-inom. Kanina tinatanong mo, Pastor Kyle, ilan ba talaga ang kailangan ng katawan? Sabi ng science, gallons of water. Sabi nga, 50, more than 50 gallons of water ang kailangan ng katawan mo para mabuhay. Pero ang kabutihan naman, nagre-recycle. Kaya magpasalamat tayo sa ating system, lalong-lalo pa sa kidney. Kasi nagre-recycle yung tubig na supposedly iinumin natin, kung ang katawan natin gagamit ng gallons, 50 gallons of tubig. So meron kayong dalawang pushcart na ang dami-daming tubig para lang makainom. Pero yung katawan nga natin nagre-recycle ng tubig. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa miracle na nangyayari sa atin kada oras. Na ang science, kailangan lang nating, nagkinumpute na yung average eh. Kailangan natin ng mga 8 to 10, siguro sa kababaihan, 8 to 10 glasses. Sa mga kalalakihan, medyo malaki sila, 10 to 12. And a little more, lalo pa kung mainit ang panahon. Mainit na panahon or sobrang malamig na panahon, yan ang nakakakos ng mas mabilis na dehydration.
0: Alright, thank you so much, Doc, for that. Napakaganda po ano na inyo pong ipinagkaloob sa atin ng mga information with regards to hydration. Ngayon, Doc, meron po tayong katanungan dito. Madalas daw uminom ng juice o soft drinks kapag nauuhaw, Doc, blessy, imbes na tubig. Ano po may advice nyo sa ating listener?
1: Ang sugar kasi ay ano, nakaka-cause ng dehydration. Okay, so ano-ano yung mga beverages na may sugar, 'di ba? Yung mga beverages na may sugar ay soft drinks, ayan. Juices, 'di ba? Yan yung mga beverages na nakaka, ang tawag kasi natin yung parang sugar causes dehydration. Kasi yung osmosis, yung sugar pulls water. So when you consume a lot of sugar, nag-i-increase yung concentration ng glucose sa dugo. Tapos pagka nag-increase yung concentration ng glucose sa dugo, okay, ayan na. Okay, it triggers osmosis, no? So water, yung tubig, pwede niyang alisin yung, it moves out so water moves out of your cells into bloodstream. Kaya nahahatak niya. So the body tries to dilute the excess of sugar. So yung cell natin, mawawala ng tubig, and this can cause really dehydration sa cellular level. So again po, tandaan natin na pag uminom kayo o kumain kayo ng maraming asukal, kailangang mas maraming tubig ang iinomin natin. Dadagdagan natin ang water intake. So yung frequent, kaya meron tayong tinatawag na minsan pagka may water loss, yung frequent urination, yung high blood sugar, no, especially in the condition of diabetes, na ano siya eh, yung glucose spilling into urine, no, minsan nagpupunta yung glucose sa urine, and then water follows glucose out, no, yung tinatawag nating osmotic yung lalabas yung tubig, no, sa ating katawan. So ayaw nating mangyari to, kaya mas makakatulong kung iinom tayo plain water lang. Okay, so again, pagka nag plain water lang tayo, yung katawan natin, yung cellular natin, at yung balance ng water sa katawan, in and out, mas magiging maayos. So again, yung sugar pati, nagre-response yan sa ating hormones. Kaya minsan, akala natin, umiinom tayo ng maayos, nag-hydrate tayo, lalo pa yung sugary foods o sugary drinks na malamig. Nakakaloko siya, nakaka-deceive siya. So that will increase thirst, no? And that can disturbs, no, yung fluid balance. And again, maaapektuhan nito yung function ng ating kidney. Pag humaba-haba pa, parati nating inuulit siya. So again, iwasan natin po yung soft drinks. Ang soft drinks talagang yan ang number one na magiging malaking problema natin.
0: Okay, thank you so much, Doc. I hope po na naliwanagan pong ating listeners sa ating katanungan. Doc, may tanong po ako, yung mga line na tumutubo sa ating mga kuko. Totoo ba yun na sign ng cancer? Eh, medyo hindi po related dito sa ating katanungan. I mean, dito sa ating pinag-uusapan. I don't know what lines are that. But anyway po, let's maybe talk about that next sa ibang panahon po. But if Doc can answer in a little while po. Ano, let's just focus muna po mga kaibigan dito sa atin pong pag pinag-uusapan sa mga cooling foods and hydration. But anyway, Doc Blessy, now let's move on to our next phase ng ating pong pag-uusapan, which is yung mga nakakapagpalamig na mga pagkain. Well, nakabanggit na nga ako ng isa po, ano, like yung, I mean, hindi naman yun yung cooling foods, pero yun yung tinitreat ng mga bawat pamilya, di ba nga? Maalala ko pa, may pabiro pa nga dyan eh, na yung isang pamilya daw, pagka yung anak ay inuutusan na may gagawin, anak, pwede mo bang ganito, gawin mo itong ganito, ganyan. Ayaw daw tumayo. Pero kapag ka daw nagbukas na, Doc, may binuksan, psst, nagganon daw, meron daw narinig, psst, ganon. Aba, tayo ka agad-agad. Tapos makikiinom na. Ayan. So, alam na natin kung ano yun. Maybe it's a soft drinks or any carbonated drinks na mahilig inumin ng pamilyang Pilipino. But anyway, Doc, I know there is much alternative for that. I know that the Lord has made us something that we can eat. Hindi yung mga processed o hindi yung chemically produced o hindi yung mga high sugary content na mga pagkain o inumin, but rather yung mga pagkain na inihanda ng Diyos upang maging mayan, lumamig yung katawan natin. So Doc Blessy, let us know po, ano po ba itong mga tiyatag na cooling foods and what are these foods anyway?
1: Ang number one muna po, water, diba? Paulit-ulit natin sinasabi dito sa program, water. Pero sometimes may challenge eh, kasi yung water hindi ganun ka-appealing, walang lasa. So we teach you guys to infuse water. Halimbawa, pwede nyo lagyan ng lemon, pwede nyo lagyan ng cucumber, yung water. Minsan ako nilalagyan ako ng slices of grapes. Pwede ding lagyan yan. So, number one natin yung water. Yun ang number one, okay, best option. Okay, top option natin. Tubig, okay? Yung malinis na tubig, drinking water, okay? Pwede din natin gawin na another option, yung herbal teas, okay? Pag sinabi naman nating herbal teas, no, pwede tayong gumawa ng sarili nating local herbal teas, katulad ng lagyan mo ng yung maglaga ka ng tubig, lagyan mo ng pandan o kaya lagyan mo ng chamomile, lagyan mo ng ako oregano eh. Okay? Tapos palamigin mo siya kasi mainit ang panahon ngayon eh, parang yung katawan natin biglading hindi siya appealing na uminom ng mainit sa mainit na panahon. So pag lumamig siya, pwede niyo ding gawin siya na panghydrate. Tapos ang napakaswerte, napaka-blessed natin. We are so blessed. Dahil itong Philippines, maraming buko water. Okay? Yung sabaw ng buko. Okay? So bumili po kayo ng sabaw ng buko. Ang isang buko dito sa Libertad, parang mga 35 pesos lang. Okay? So isang buko na 'yan, eh, kung bibili kayo ng isang can ng sweetened beverages, magre-range siya ng 30 to 50 plus, no? Ang isang lata. O isang maliit lang na ganun. Eh ang buko magkano? 35 lang. Eh dito ka na sa buko. Diba? Tapos yung buko, talagang perfect na ginawa ng Diyos na may natural electrolytes. Grabe, grabe yung electrolytes, yung balancing ng electrolytes sa buko. Kaya nga pag merong sakit, buko ang ipainom eh, para yung nagde-dextrose na. At talagang balance na balance. Kung titingnan nyo yung electrolytes niyan, yung sugar content niyan, may sugar content na maliit, meron ding potassium, no? Ang galing ng buko. So, dito tayo sa buko. At ang buko, walang preservative. Diba? Perfect na perfect yung amount at lasa for hydration. Okay? Yung iba naman, ngayon, medyo available ang watermelon. Watermelon also can help. Okay? So, sa watermelon tayo. At least yung pakwan, maraming tubig yung pakwan eh. So, pagka meron kayong pakwan, you can you can do that, no, as your hydration. Okay, so again, meron tayong mga pagkain na katulad ng cucumber, ano pa, sayote. Okay, yung sayote matubig. So kung magluluto kayo ng mga tinola, no, yung mga mas matutubig na lutuin, soup, no, meron kayong tinola, meron kayong watermelon, no, mga makakatulong yan sa hydration natin.
0: Ayan, thank you so much, Doc. Ano, kasi kailangan natin din po yun. Kaya nga, kapag summer na, Doc, ano, talagang yung dumadami ay yung mga ganon, yung mga prutas. Ay, naku, Doc, kung taga Silang Cavite pa tayo, ay mas mura na naman doon ang buko, na sa 25 pesos lang. O kaya pagka na sa Batangas ka naman na siguro talaga, ay baka mas mura pa doon. O kaya libre na. Kasi anytime you can just pick, ano. But ito nga po, ito yung mga cooling foods po na banggit po ni Doc Blessy kanina, mga kaibigan. Ngayon, Doc, ito nga po, may tanong po tayo dito. Ano daw po yung maging epekto ng katawan if, for example po, ay nagkakape o nagtsatsaan na ng mainit, tapos ganito pa kainit ng panahon. Is it advisable po ba, Doc? Is it okay to still drink warm liquids, especially during these hot sunny days, or merong adverse effect po ito sa ating katawan na baka mas mapalala pa niya at mag-ugat pa ito na magkaroon ng heat stroke ang tao, ganun, Doc Blessy. Is there anything that we can take off from that idea, o kaya naman pwede natin i-advise sa ating mga listeners na mahilig pa rin magkape kahit napakainit na po ng panahon?
1: Ang problema kasi natin talaga sa kape, yung kape ay meron siyang diuretic effect. May diuretic action siya. So meaning, yung urine output mo mas dadami. Okay? So meron siyang diuretic effect na ilalabas sa katawan mo yung tubig na supposedly na kailangan mo pa. So ang anti-diuretic naman na hormone, na kailangan na maintain galing sa kidney. So ang result niyan talaga magkokos ng dehydration ang kape.
0: Okay. So it just causes dehydration lang din naman po pala. So hindi po pala tama, o kaya hindi na po pala maganda yung habang ikaw ay tawag dito, sobrang init na nga ng panahon, tapos ganun pa yung iniinom mo. Kaya pala pagka talagang nagkakape ka, Doc, ano, medyo yung pumapakla yung labi o kaya yung dila ng mga tao. Kasi talaga parang sinasabi na, sige, kain pa ng kain. Oh, ito, Doc, ano.
1: Tapos, yes, Doc, Pastor Kyle, yung mga tipong nakakatatlong baso ng kape, yan talaga yung sure na can cause dehydration. Kasi yung ibang tao, hindi naman payag ng isang tasa lang. Yung tatlong tasa ng kape, talagang sobrang madami na ang caffeine content nun. So yun, high risk. Lalo pa sa mga may sakit sa puso, no, hindi makatulog, merong anxiety, ayan na. Hindi lang yung dehydration ang gagawin niya, kundi marami pa siyang bonus na bad effects sa katawan.
0: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. But question ko po, Doc, ano, can that substitute water? Yung mga inumin po na iyan. Can that substitute water? For example, nakakain ako ng ganito. Okay, I think okay pa ako kahit hindi muna ako uminom ng tubig. Yun po, Doc, yung akin pong katanungan. Can that substitute water, or water still simplest and the best?
1: Pag sinabi po natin 8 to 10 glasses of water, water lang po yun. Hindi kasama dun yung soft drinks. Ano ba? Kasi sabi ng ibang tao, nakainom na ako ng fluid. Ilang basong tubig? 4 na basong tubig, 4 na basong dalawang basong kape, 2 basong soft drinks. Hindi po kasali yung prescription natin ng water o ng fluid intake sa ibang klaseng water. Pag sinabi natin water prescription, 8 to 10 glasses or 10 to 12 glasses, tubig lang po yun. Okay? As much as possible, hindi natin babawasan yung prescription na yon para ipalit yung mga gustong inumin na may matamis o kaya may sobrang maalat, no? So tubig lang po ang anuhin natin, which kaya naman eh. Kaya yung ganong ano. But we need to we need to plan for it. Kasi pag hindi po natin plinano, ay, hindi pa pala ako nakainom ng tubig. Eh, alas 5 na ng hapon. Doon maiinumin yung 8 glasses. Ay, naku po, hindi maayos yun. Kaya tayo, ang signal natin, upon waking up, kasi lahat tayo, whether mainit o tamang temperature o malamig, upon waking up, dehydrated tayo kaagad. Kasi magdamag tayong hindi umiinom. So upon waking up, at ayaw din nating uminom habang gabi para we can maximize yung potential ng sleep as medicine, di ba? Gusto nating itulog talaga para talagang ang pagtulog medicine yan eh, paggaling natin yan. So, buong magdamag, masarap yung tulog mo, hindi ka uminom. Oh. Sa umaga, dehydrated ka. So you need 2 glasses of water immediately upon waking up. So sana po ang mga Filipino maging practice to, yung pagkagising na pagkagising, 2 basong tubig. Eh ang nangyayari, Filipino way, pagkagising, 2 basong kape. Ay naku po mga kapatid ko. Kaya marami tayong papakyawin ng mga karamdaman. The body has the ability to heal itself given the best environment. Kaso lang nga, minsan mali yung kaalaman, kaya ang priority, kape.
0: So Doc, hindi po nga naman talaga maganda po iyon, ano. It's a good thing din naman po na napag-usapan natin ito para naman maintindihan po ng atin pong mga listeners kung paano po ang bawat isa sa atin ay mag-hydrate na in a way na talagang tubig lang, hindi naman dapat ay kailangan kasi yung problema kasi natin, ano. Gustong-gusto ba naman natin ng mga ganong mga beverages of which na hindi naman nakakatulong na mag-hydrate sa atin pong katawan. Well, it gives you the satisfaction of what you did for the rest of the minute or for the rest of an hour.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia, at kung nagnanais po kayo na makatanggap nito mga librong ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ang ating pumpaksang tatalakayin ay patungkol sa The Message to Philadelphia. Alam niyo po mga kaibigan, ang Philadelphia ay hindi kasing laki o lakas ng ibang lungsod, ngunit ito'y kilala sa katapatan. Maliit ang kanilang lakas, ngunit malaki ang kanilang pananampalataya. Kaya naman po sa pagtalakay sa paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na napat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang mayamang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Himpapawid sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing, napakabuti ng Diyos kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral. Ating bigyan pa ng pansin ang naiwan nating pag-aaral sa Iglesia ng Sardis. Ang wika sa Kapitulo 3, Versikulo 1, at sa Anghel ng Iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinabi ng may pitong Espiritu ng Diyos na may pitong bituin. Alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Matindi itong sinasabing laban ng ating Panginoon sa iglesyang ito. Ano ba yung nangyari ayon sa kasaysayan? Bakit sinasabi ng ating Panginoon ang wika, alam ko ang iyong mga gawa, sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay? Anong mang nangyari sa kasaysayan samantalang nagkaroon ng reformation ng Protestantism noong panahong yoon, na ang mga strong personalities sa sinasabing Reformation ay si William Tyndale. Siya ang nag-translate ng New Testament sa wikang English. Subalit siya ay pinalayas sa England, at pagkatapos noon siya ay pinatay. Si Martin Luther, ng former priest na kanyang ipinako ang 95 Theses sa Wittenberg Church, yung righteousness by faith. At pagkatapos, meron pang isa si John Bunyan na siyang sumulat na Pilgrim's Progress. At gayon din si John Calvin, John Knox, at iba pang mga reformer na strong and personality. Subalit, bagamat nagkaroon ng ganitong reformation, ang nangyari sa kasaysayan ay humina naman ang reformation. Ang mga prime influence that contributed to the decline ng reformation ay ito, mga ito kaibigan. The union of the main church bodies with the powers of the secular state, in other words, the establishment of state churches. Nanupat nagsanib ang iglesia at ang estado o ang gobyerno. At kapag ka nangyaring ganon, magkakaroon uli ng pag-uusig sa bayan ng Diyos. Yung ayaw sumunod ay nagkaroon ng pag-uusig. At ang sabi pa, the formation of rigid creeds, yung mga credo. At ang pangatlo, adherence to particular and scriptural doctrines. Ang pangapat, the Jesuit through the Counter-Reformation, nagkaroon ng Counter-Reformation ang mga Jesuit. At ang number five, the rise of deism and the age of reason. Ano bang ibig sabihin itong union of the church and state? Unfortunately, ang katotohanan ay pagka nagsalib ang iglesia at gayon din ang gobyerno, nagkakaroon ngayon ng puwersang pagkapasunod sa mga dogmas, katulad ng sacramentalism, predestination in which ito'y derived sa paganism, ang original sin, at pagkaya yung mga bata ay binibinyagan sapagat ang wika merong original sin. Ang erroneous view of justification by faith, nanupat noong dumating ang pananampalataya, ang sabi, wala nang kabuluhan ang utos ng Diyos. Pero ang sabi sa Roma 3:31, kung gayon, pinapawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaya meron ding pangangaral ngayon dahilan sa pang-apat na utos gustong alisin ang sinasabi, lipas na ang 10 utos, wala na yan. Kaya nagiging problema natin sa ating kapanahunan ngayon, ang ating mga lansangan ay hindi ligtas. Bakit? Nagsasabi, lipas ng utos eh. Eh kung lipas ng utos, pwede nang magkaroon ng ibang Diyos. Kung lipas ng utos ngayon, pwede nang hindi higalang ang mga magulang. Pwede nang mangalunya, pwede nang magnakaw, pwede nang sasaksi sa di katotohanan, pwede nang magimbot ng mga bagay sa iyong kapwa. Kaya ang sabi ngayon ni Apostol Pablo, dahilan dumating ang pananampalataya, ating bang niwawalang halaga ang kautusan? At ang sabi niya, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. At meron ngang binabanggit si Apostol Pablo sa Roma 7:7, ang wika niya, hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan. At pagkatapos nagkaroon ng sinasabing antinomianism, ano bang ibig sabihin nito? Against the law of God or the law not a guide. At pagkatapos meron ding binabanggit yung sinasabing age of reason against the doctrine ng Trinity. Kaya ngayon may nagtuturo na walang banal na espiritu, hindi siya Diyos, puwersa lang siya, power. Trinity ang sabi nila. Bagamat walang Trinity sa Biblia na ating inaamin yon, pero merong sinasabing Diyos Ama, merong anak, at merong banal na espiritu. At noong nagkaroon ngayon ng sinasabing counter-reformation, nagkaroon ng renewal ng persecution, kaibigan. Sa Apokalipsis 3:2-3, ganitong sabi sa atin, gumising ka at palakasin mo ang iyong mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpuan ganap ang iyong mga gawa sa harap ng aking Diyos. Kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magising magsisi ka. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Ang binabanggit yung parang magnanakaw, ang pagparito ng ating Panginoon, hindi yung sinasabing siya magnanakaw, kundi yung oras hindi nating alam. Ang magnanakaw, darating siya, hindi nating alam kung kailan darating. Kaya yung gustong sabihin ng ating Biblia. Subalit merong pag-asa sa iglesyang ito. Ang wika sa atin sa Mateo 16:18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Remember how the light of the gospel. Tandaan natin kung papaano ang liwanag ng ebanghelyo ay binago ang mga tao mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Ang salita ng Diyos ang siyang nagpapabago sa kapangyarihan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Kaya ang sabi sa versikulo 3, kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Ito yung warning. Tuparin mo ito at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magiging panahon ngayon. Kapitulo 3:4-5, ngunit meron pa akong ilan sa Sardis na hindi dinungisan ang kanilang mga damit at sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay bibihisang gayon ng mauputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanlang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahayag ko ang aking pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang manghel. Nanapat kaibigan, ang mga banal, sila'y dadamitan ng damit na puti. Ito ay simbolo ng sinasabing katuwiran ng ating Diyos. Yung katuwiran ni Kristo kapag ka tinanggap natin na bilang ating tagapagligtas, ibabalabal sa atin ang kanyang damit na katuwiran. Kaya sabi sa Apokalipsis 20 versikulo 15, at ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaibigan, yung mga maliligtas itatala ang kanlang pangalan sa aklat ng buhay. At ang lahat ang wika sa 13:8 ng Apokalipsis, at ang lahat na naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya, ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaibigan, yan ang pangako ng Diyos sa Iglesia ng Sardis. Pangako rin sa iyo, kaibigan. Pangako sa akin na kapag tayo nagtagumpay, ang ating pangalan ay itatala sa aklat ng buhay. At pagkatapos tayo bigyan ng damit na puti, simbolo sa katwiran ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Ngayon yung pang-anim na iglesia sa Asia Minor ay ating bibigyan ng pansin. Ito ang iglesia ng Philadelphia. Ang ibig sabihin ng Philadelphia, Philos Adolphos, ito ay brotherly love. Ito ay isang city at ang siting ito ay kumakatawan sa iglesia noong 1740 to 1844. Ang siyudad na ito, ang kanyang location ay sa Imperial Trade Road at ito ay nagbibigay ng serbisyo sa isang gateway, ang tawag open door, bukas na pinto. Sa isang large fertile plateau, ang mga tao ay pupunta sa lugar na ito, nagpapagamot, naghahanap ng kagalingan sa kanlang karandaman. Nanupat ang pabalita ng Diyos sa iglesyang ito ay may kinalaman sa prophetic messages, mga revival ng Protestantism sa una at pangalawang awakening na ito'y nangyari sa Great Britain at gayon din sa bansang Amerika. Ganito ang ating mabasa sa Biblia sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 13. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia isulat mo. Ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal na totoo na may susi ni David na nagbubukas at hindi may sasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. Otso, alam ko ang iyong mga gawa. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang pintuang bukas at hindi may sasara ng sinuman. Alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Ibinigay ko sa mga sinagoga ni Satanas na nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nagsisinungaling, sila'y aking papuntahin at pasambahin sa harap ng iyong mga paa at malaman nilang ikaw ay aking inibig. Kaibigan, yung mga totoong Hudyo na binabanggit din sa aklat ni Apostol Pablo, lalo na sa aklat ng Galacia, ang sabi, ang sino mang tumanggap kay Kristo Jesus, sila'y binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Na kapag ka si Kristo ay tinanggap mo siya, ikaw ay magiging binhi ni Abraham. At ang sayo pa nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, sila'y Hudyong wika hindi sa laman, kundi sa spirito, hindi sa pagutuli, kundi ang wika kalinisan sa puso. Kaya yung sinasabi sila'y mga Hudyo, sila'y nagpapanggap na mga anak ng Diyos, pero sila'y hindi tunay. Sadyis, sapagkat tinupad mo ang aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukin ang mga ninirahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, paghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas paroon. At isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na bumababa buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaibigan, bakit binabanggit yung brotherly love? Ito yung kahulugan ng Philadelphia. Sa isang special na kaparaanan, ang malaking pangangaral ng Ebanghelyo at gayon din ang sinasabing Advent Movement o yung kilusang tungkol sa paniniwalang si Kristo ay muling darating ay nagkaroon na ito ng sa Europa at gayon din sa Amerika, at ito ang siyang nag-restore o ito ang nagpabalik sa spirito ng brotherly love o pag-ibig magkakapatid. Nanupat nagkaroon ng practical godliness sa isang paniniwala o yung contrast na pormang relihiyon. May mga tao kung minsan ang kanilang relihiyon o yung kanilang sinasabing pagkakristyano ay anyo na nasa panlabas. Mamaya aking babanggitin yon. Pero ang sabi, sa kanilang panloob, walang ganoong klaseng kabanalan. Nanupat sa panahon na ito sa kanilang pangangaral, dahilan sa nabuksan sa isip ang paniniwala noon na maraming nangaral na may kinalaman sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Nang sabi sa 3:7, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal ng totoo na may susi ni David na nagbubukas at hindi may sasara ng sinuman na nagsasara at walang makapagbubukas. Kaibigan, dito pinapakilala ng ating Panginoon na siya'y anak ng Diyos. Is deity o yung kanyang pagka-Diyos. Katunayan sinasabi sa Lucas 1:35, at sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Kaibigan, sa ibang salita, anak siya ng Diyos. Nanupat mayroong susi ni David na siya mayroong jurisdiction over the church at ang ating Diyos ay may kapangyarihan. Kaya sinasabi sa atin sa Mateo 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay sa akin. Merong otoridad ang ating Panginoon. Nanupat ang Panginoon sa iglesyang ito ay wala siyang complaint, kaibigan. At ang sayo pa sa Epeso 1:22, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Kaya si Kristo ang siyang ulo, siyang pangulo ng iglesia, at ang iglesia siyang katawan ni Kristo. Yung sinasabing open door, ang sabi nga sa 3:8, alam ko ang iyong magawa. Tingnan mo, inilagay ko sa kaharapan mo ang isang pintong bukas na hindi may sasara ng sinuman. Alam kong ikaw ay may konting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Nanupat sa panahon ni Apostol Pablo, merong binabanggit ang sabi sa 14:17 ng gawa, gayunmay ay hindi niya hinayaan mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti at nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masaganang panahon at pinuno kayo ng pagkain at ng iyong mga puso ng kagalakan. Nanupat ang Diyos ay binubuksan noong panahon ni Apostol Pablo ang pangangaral, bagamat merong persecution sa kanyang kapanahunan, pero nabuksan. Ano pa sabi sa atin sa 2 Corinto 2:12? Nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, may pintong nagbukas para sa akin sa Panginoon. Ang sabi, pintong nagbukas. Kaya yung sinasabing open door sa iglesyang ito ay binuksan ng Diyos ang pangangaral. At nung sinasabi ng Awakening Movement, nabuksan ng pangangaral, nandiyan si William Miller na isang Baptist preacher. Bagamat sinasabi niyang darating si Kristo noong 1844, bagamat hindi dumating si Kristo na literal sa lupang ito, pero ang ating Panginoon ay ang kanyang pangako, siya'y muling babalik, kaibigan. At minsan ating pag-aaralan yung sinasabi na yung message sa santuario nandoon ang pabalita na binabanggit ni William Miller. Nagkaroon ng awakening movement. Nanupat maraming mga taong sumama sa kilusang ito, ang tawag ay Advent Movement, sapagkat nabuksan ang pinto ng pangangaral. Ang sabi pa nga sa Colossians 4:3, at idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto sa salita upang aming may pahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito ako'y nakagapos. Kaibigan, walang ibang sinasabing pinto na nagbubukas at walang makapagsasara kundi ang ating Diyos. Kaibigan, ngayon bukas ang ating pinto. Tayo ay nakakapangaral sa iba't ibang kaparaanan. Subalit ang sabi ng ating Biblia, darating ang panahon, ang sabi ni Amos, magkakaroon ng kagutom hindi sa tinapay, uhaw hindi sa tubig, kundi sa salita ng Diyos. Hindi sa lahat ng panahon ang salita ng Diyos, kaibigan, ay maaring ipangaral. Darating ang panahon, ipagbabawal, kaibigan, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang wika sa Lucas 17:26-30, at kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot, sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit, nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Kaibigan, ang panahon na binabanggit, masama ang panahon noon. Ang Diyos, ang wika ay nagbigay ng panahon para magsisin tao. Pero ano nangyari? Marami ang hindi nakinig sa pangangaral ni Noe, maging sa babala sa panahon ng Sodoma at Gomora. Kaibigan, nabubuhay tayo sa panahon ngayon. Ang panahon natin kay nabubuhay, maraming kasamaan ang nangyayari. Kaya nga ang sabi sa 2 Pedro 2:1-3, ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambahayan, kung paano sa inyo'y magkaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo, itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa, at maraming susunod sa kanilang magawang mahalay, na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan, at sa kanilang kasakiman ay nagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Kaibigan, ang wika, ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maantala, at ang kanilang kapagkapahamak ay hindi natutulog. Kaibigan, ang ating Panginoon ay meron siyang panahon na pinagkakalob sa atin ngayon. Ang pangangaral ay bukas. Ngayon na ang panahon na ating tanggapin, kaibigan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung sinasabing bukas na pinto, panahon na ngayon ang ating pangangaral. Dumating ang panahon sa Russia, kaibigan. Noong nagkalansag-lansag ang USSR, nagbukas din ang pangangaral. Maraming mga nakinig sa pangangaral noon, tumanggap sa ating Panginoon. Sa ating panahon ngayon, kaibigan, madilim ang ating kapanahunan. Maraming mga tao ang nabubuhay tila baga walang pag-asa. Subalit, ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang pabalita, meron kang pag-asa, kaibigan. Merong pangako ang Panginoon sa iyo. Nanupat sa kanyang pagdating, ikaw ay kanyang dadalhin sa langit na bayan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng Diyos sa ating susunod na pag-aaral.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Dito po sa ating napag-aralan, ang iglesia po sa Philadelphia ay maliit ngunit tapat. Binigyan sila ng Diyos ng bukas na pinto ng oportunidad na natili po silang matatag kahit mahina ang kanilang lakas. Nangako ang Diyos ng proteksyon sa panahon ng pagsubok at may panawagan na magtiyaga at humawak sa pananampalataya. May pangako po ng walang hanggang gantimpala. Ang mensahe po sa Philadelphia ay nagbibigay ng pag-asa. Hindi hadlang ang kahinaan kung may katapatan. Hindi hadlang ang maliit na lakas kung may tiwala sa Diyos. Hindi hadlang ang mundo kung bukas ang pintuan mula sa Diyos. Kung may bukas na pintuan sa harap natin, mga kaibigan, lumakad tayo sa pananampalataya. Kung may pinanghahawakan po tayo, huwag mong bibitawan. At kung mananatili tayong tapat, may gantimpala tayong walang hanggan. Ang tanong po sa atin, ang Diyos ay nagbubukas ng pinto, ikaw ay tatahak ba? Ayan, kayo lamang po makakasagot niyan, mga kaibigan. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paolo Fofue at Pastor Cyrus Venida.
2: Kumusta po kayo mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan? Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo, para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang Tinig ng Pag-asa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay tungkol sa Spirit of Prophecy o itong spirito ng panghuhula. Imaginin po natin, ang panghuhula bang ito ay nakabase po sa banal na kasulatan? Ano po ang pagkakaiba nito doon sa panghuhula na alam po natin, no, ng mga tao? At gayon din po, ano po ang layunin nitong spirito ng panghuhula o spirit of prophecy dito po sa pagkatapos ng gawain sa mundong ito at bilang kaugnayan din po nito sa ating Panginoon at sa church, sa iglesia po mismo. Upang talakayin po ito ay muli natin makakasama sa huling pagkakataon for this series ang atin pong tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya rin po ay may malawak na karanasan pagdating po sa pagbabahagi ng katotohanan ng mula sa Panginoon para po sa mga tao. Ang akin pong binabanggit ay si Pastor Cyrus Venida.
3: Kumusta po kayo at magandang araw pong muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay sasaksihan at tutunghayan natin ang napakahalagang aralin kung papaano natin maunawaan papaano ba ang Diyos gumagabay sa kanyang iglesia. Sasagutin ito sa ating pag-aaral.
2: Ngayon po bago tayo magsimula ay pangunahan po tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
3: Manalangin po tayo sa ating pong pagsimula. O Diyos, nagtataas kami ng tinig ng papuri at pagpapasalamat. Sa sandaling ito ng aming pag-aaral, muli kaming humihiling ng gabay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mga aralin sa oras na ito. Maraming salamat sa pagnig sa inyong dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen. At ngayon po ipag-usapan natin itong tungkol sa spirito ng panghuhula o spirit of prophecies. Pastor?
3: Ayan, ngayon po ay isang napakagandang aralin ito upang matunghayan natin papaano ang Diyos sumasaksing buhay sa kanyang iglesia at paano din niya ito ginagabayan. Ang salita hong panghula o propesya na tinatawag ay tulad ho sa isang inilalarawan ng banal na kasulatan na ito'y tulad sa isang madilim na dako na sa isang may daladalang tanglaw. Ang kadiliman habang siya'y naglalakad ay ang kanyang liwanag habang siya'y naglalakad sa isang madilim, ito ay nagbibigay ng liwanag sa lahat ng kayang maabot nito. Kaya ang sinumang lumapit ay matatanglawan din naman. Ito ho ang propesya. O kaya naman, kung ikay nasa loob ng bahay, isa-isang paglalaroon para maunawaan natin ito, ay sa pamamagitan ng bintana, makikita natin yung ang kagandahan ng kapaligiran sa labas. So, ang propesya sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay inilalarawan ito na nagbibigay ng tanawin sa mga darating na panahon, no? Sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos sa kanyang mga lingkod na propeta. Mula ho sa aklat ng Hebreo 1:1, mayroon hong binabanggit dito patungkol ho sa tinatawag na pagpapahayag ng ating Panginoon. Ang sabi ho dito, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng panghuhula na ito. Yan, katulad ho nito, ito hong ang propesya ho ay isang pagpapahayag ng banal na layunin ng ating Panginoon. Yung kalooban ng Diyos, ibinibigay niya sa kanyang mga lingkod at sa kanyang lingkod natatanging nagdadala ng mensahe nito ay walang iba kundi ho ang mga propeta. At dito naman, Yun namang ginamit ng Panginoon na kanyang mga lingkod, lalo na yung mga manunulat, yung sumulat ho nitong banal na kasulatan, umaabot ho nasa 40 mga katao ang ginamit ng ating Panginoon. Sila na mga manunulat naman, upang maunawaan natin ho ang mensahe ng Panginoon, ito ho naman ho ang binanggit dito sa, ang sabi ho dito sa aklat ng 2 Timoteo 3:16-17 patungkol ho sa mga kasulatang ipinagkaloob na ito ng Panginoon. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan, ayan yung salita hong yan, ano, kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga mga gawang mabuti. Dito inilalarawan ho ang taong tumanggap ng mensahe ay mga taong kinasihan ng Diyos. They were inspired, ano? Mga manunulat na tumanggap ng mensahe mula sa Diyos, yun hong mula sa Diyos, yun ho ang tinatawag na revelation o pagpapahayag. Ang Diyos nagpahayag ng kanyang saloobin. Yung tumanggap naman, sila naman ang tinatawag na mga kinasihan, no? Ang layunin ho nito, dahil nagkaroon ng gap yung Diyos at saka ang tao, nagkaroon ng gap, dahilan di po ba sa kasalanan? Dahilan sa kasalanan, ang tao ay nalayo. Hindi na tayo mukhaan o hindi tayo face to face na pwedeng makipagharapan sa Diyos. Mamamatay ho tayo sa tindi ng kalwalhatian ng Diyos. Kaya sa isang komunikasyon, pinadadaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, mayroon siyang pinipili at yung mga pinili niya, mga propeta, mga lingkod niyang mga manunulat at pagtanggap nila, ito yung way of transmitting the will, yung saloobin ng Diyos. Nais niyang sabihin kung ano yung kanyang panukala. The plan of God, the will of God. Ito ang purpose nito, mga minamahal na taga-subaybay. Yung espiritu ng panghuhula. Tunghayan ho natin ang ilang mga napapaloob dito. Pag sinabi, ang salita hong prophet, mula sa original na salitang nabi, ay ang kahulugan ho nito sa English ay seer. Ibig sabihin tagakita o mga mensahero ng Panginoon. Na ang ibig sabihin ho nito, yung mga darating na mga panahon ay pinakikita na sa kanila ng Diyos kung ano yung magaganap. Halimbawa ho, katulad ni Elijah, no? Sila Elisha, sila Nehemiah, napakarami ho niyan nilang mga propetang sinugo ng Diyos. Sasabihin ng Panginoon kung ano yung kanyang, kung anong mangyayari sa Israel. Sila Jeremiah, sabi ng Panginoon, sige, sabihin mo sa mga hari, ayaw nilang sumunod sa akin. Dahil ayaw nilang sumunod sa utos at ayaw nilang makinig sa aking payo, sila'y mapapahamak. Darating ang panahon, sila'y mapapapunta sa pagkabihag. Ito ang gawain ho ng, tunghayan natin ang ilan pang mga gawain na ito ng mga propeta. Ang mga propeta o lingkod ng ating Panginoon, nandito ho ang ilang napapaloob na gampanin, ano, the role of a prophet. Una, sila ho ay tumutulong upang itayo ang iglesia, ano, o ang yung gumagabay sila sa pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos. Ayon ho sa Ephesians chapter 2 verse 20 at 21, ito ho ang sinasabi sa Ephesians 2 verse 20 at 21. Ang sabi ho diyan, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Kaya ho, ang mga lingkod ng Panginoon ay katuwang sila ng Panginoon. Kamanggagawa ng Diyos upang sumubaybay, gabayan ang iglesia. Lalo mga ganito ang gawain ng propeta. Ikalawa, upang pangasiwaan ang misyon ng iglesia. Oh? to initiate the church mission outreach. Papaano abutin? Kung papaano abutin ng Diyos ang mga taong hindi mananampalataya ay sa pamamagitan ng mga propeta, pangungunahan niya, no? Mananampalataya o hindi mananampalataya, yung mensahe ng Diyos para makarating doon sa kanila ay ginagamit niya ang mga propeta. Ikatlo, upang ang iglesia ay pasiglahin, palakasin. Ang bayan ng Diyos ay gabayan, palakasin, pasiglahin sila. At sa panahon ng mga panghihina o panahon ng pagkatakot dahil may pangambang kaaway, ang mensahe ng Diyos ay nagbibigay kalakasan sa kanilang mga kalooban. Ikaapat, ay upang pagkaisahin at proteksyonan ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ho ng pagkakaisa. Kaya ang inaasahan ng Diyos dito, mga minamahal na taga-subaybay, ay yung ikaw ay hindi upang magreklamo na magreklamo. Imbis na magreklamo ka, ang hinahanap ng Diyos ay uri ng tao na kung ikaw ay kabilang sa isang iglesia, ay kung papaano ka makipagkaisa. Pagkakaisa ang natatanging solusyon sa pagsunod sa Panginoon. Ho? Panlima, isa pa ho dito ay upang bigyang babala. Upang bigyang babala ang kanyang mga anak sa lupang ito sa panahon ng kagipitan. Katulad ho dito sa aklat ng Amos 8. Amos 8, 11 at 12. Nandito ho ang isang babala na ibinigay ni Propeta Amos. Ang sabi dyan, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Sa verse 12, ito naman po ang sinasabi. At sila'y lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat at mula sa hilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nila ito matatagpuan. Ito yung babala doon sa mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Yung mga tumatalikod, binibigyan sila ng sumbat o babala ng ating Panginoon. Ito ang gawain ng tinatawag nitong aralin nitong yung espiritu ng panghuhula. Nagbibigay sila ng hudyat ng babala ng pagkapahamak at doon sa mga masunurin, papaano sila manatili sa Panginoon at magpatuloy. Pinalalakas yung mahihina. Ina-affirm naman, itinutuwid naman yung mga masama at yung mga nasa tamang pamumuhay ay papaano sila kumilos at maging kabahagi ng ating Panginoon. Ganito ho ang papel na ginagampanan. At mayroon din hong sukatan, yung test of a prophet o sukatan ng isang propeta. Una, halimbawa ho, ang propeta ba o ang kanya bang sinasabi ay ang kanya bang sinasabi o mga sulatin ay tumutugma sa banal na kasulatan. Kung ito yung propeta at ito naman yung Biblia, magkatugma ba sila? Dapat ho ang kanyang mga aral at mga turo ay hindi ho sasalungat, no? Katulad ho sa Seventh-day Adventist Church, mayroon hong tinatawag na Spirit of Prophecy. Napakaraming mga aklat at yun hong isa sa pinakikita, yun hong dakilang pag-asa, yung kapangyarihan ng pag-asa ng mga aklat ay ilan ho yan sa itinataas o tumutugma sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ganyan ho inilalarawan ayon ho sa Isaiah chapter 8 verse 20, ito ang sinasabi. Ang sabi diyan, Isaiah chapter 8 verse 20 ng pakikipagkasundo ng mga sulatin ng isang propeta sa banal na kasulatan. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito ay dahil lang wala silang liwanag. Kaya ang liwanag ng isang propeta ay makikita ho sa pamamagitan ho ng pakikipagkasundo o mayroong hindi ho sasalungat kundi kasang-ayon ang kanyang mensahe doon sa sinasabi ng Biblia. Huh? Ikalawa, yung ang kanya bang mga prediction, yung kanya bang mga pahayag sa mga darating na panahon ay magaganap, nangyayari ba? Katulad doon sa Seventh-day Adventist, alam niyo po ba na bago pa pinangalanan yung salitang tuberculosis, sa Spirit of Prophecy ay binanggit na ho ito 100 years bago ho pinangalanan ang salitang tuberculosis na sakit. Abay, binanggit na ho ito ng isa sa sumulat nitong Spirit of Prophecy na ito, na kinikilala ng Seventh-day Adventist na siyang gumagabay sa iglesia. At isa pa ho ay yung, alam niyo ho, ako'y elementary noon, binabasa ko yung Last Day Events. Nandun din ho, mga ilang taon bago dumating yung pagguho nung Twin Tower, ay nabanggit din ho doon, pero hindi pinangalanan yung tiyak. So mayroong tinatawag na ang sulat ba o ang prediction ba, ang sinasabi ba ng propeta ay mangyayari, no? At ang isa pa ho, yung alam niyo yung kilalang-kilala ngayon na prevention is better than cure, mula ho sa Spirit of Prophecy ng mga aklat ay ito din ho ay binanggit na bago pa dumating, na mas mahalaga, binibigyang halaga na bago pa dumating yung karamdaman ay magkaroon na mga pagtitimpi o mga dapat, anong dapat gawin. Ikatlo ay itinataas ba nito si Kristo, no? Kaya ho, kung mayroon hong mga sulatin, may kinalaman sa labas na mga aklat mula sa Biblia, ay dapat ho maging kasundo, ano? Kasang-ayon ang anumang sulatin at ang Biblia ay kailangan hong magkasang-ayon na itinataas din si Kristo bilang ikatlong sukatan ng isang tunay na propeta. At ang ikaapat ho, makikita ba sa bunga ang buhay sa buhay ng isang propeta? Ayon ho sa Matthew chapter 7 verse 16 hanggang 20, mayroon hong sinasabi dito patungkol sa ikaapat na paano susukatin ang isang propeta, kung ito ba'y propeta ng Diyos. Ang sabi ho dyan, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o mga igos sa mga dawagan? Sa kasunod na verse, Gayon din naman ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaring mamumunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno ay hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. At sa huling talata, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Kaya kung mayroon mang lingkod o propeta ng Diyos na nagdadala ng mensahe ng pagpropesiya patungkol sa darating na mga panahon na mga kaganapan, ay dito ho susukatin sa apat na mahalagang bagay na ito. Ngayon, tunghayan naman ho natin ang tinatawag na iba't ibang kapanahunan. Sa panahon ho ng Old Testament, binanggit ho ito ni Joel sa aklat ho ng Joel chapter 2 verse 28 hanggang 30 ang patungkol ho sa pagpupropesiya. Patungkol ho sa pagbubuhos ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ano pong sinasabi dito? At mangyayari, pagkatapos nito ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At maging ang mga lingkod na lalaki at babae ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Sa huling talata, ang sabi ho doon, at ako'y magbibigay ng mga tanda sa langit at sa lupa, dugo, apoy at mga haliging usok. Mula ho dito, inilalarawan na sa panahon ng Old Testament, inihula na ito ang magiging kaganapan, mayroon pang mga darating na mga panghuhula. Pagdating naman sa New Testament, sa aklat ng mga gawa 2, no? Siguro ito naman ilarawan na lang natin, din natin babasahin sa aklat ho ng mga gawa chapter 2. Dito inilarawan ho yung pagdating, yun, yung pagdating ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ho nung tinatawag na Day of Pentecost ho. At dito sa sunod na kapanahunan, so New Testament, Old Testament, New Testament, maging ho sa panahon ng pagkatapos ng kapanahunan, tapos na yung panahon ng mga alagad, dumating ho yung tinatawag na panahon ng paghihimagsik o panahon ng pagtalikod, no? Persecution, mga paghimagsik ng mga tao sa Diyos. Ano ho ang sinasabi naman dito sa aklat ng Apokalipsis 12, 6 at 14 sa kapanahunan ng persecution? Revelation chapter 12 verse 6, ang sabi ho dyan, tumakas ang babae sa ilang at doon ay inihanda siya ng Diyos ng isang lugar upang doon siya alagaan niya ng 1,260 araw. Ngunit ang babae binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipad siya mula sa harap ng ahas patungo sa ilang hanggang sa kanyang lugar na pinangalagaan sa kanya isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Dito ho inilalarawan dito na yung kapanahunan ng pag-uusig. Yung mga anak ng Diyos ay yung lahat ng mga mananampalataya. Wala hong hayag na ang kanilang pananampalataya, mga nanindigan na hindi sila inusig. Lahat ho ay pinag-uusig sila. Pero sa kapanahon ng yun, ginabayan sila. Binanggit na, ano? Ito ang role ng Apokalipsis na binanggit na naging kaganapan na bago pa darating ay binanggit na sa banal na kasulatan. At nung panahon ho, pagkatapos nung ang kaganapan hong ito ay naganap ho sa kapanahunan ng mga tinatawag na mga Days of Pioneers. At doon ho sa Amerika ay bumangon ang paghahanda ng isang tunay na iglesia o tinatawag na yung nalabing iglesia. At sa panahon hong yun, ayon ho sa Revelation chapter 10 verse 11, Apokalipsis 10:11, ito naman ho ang sinasabi sa huling panahon, ano? Sa huling panahon, ito naman ang babangon na pagpupropesiya. Ano ang sinasabi diyan? Revelation chapter 10 verse 11. Ang sabi ho doon ay manganghula kayo, ano? Manganghula kayo sa at inyong pag-aralang muli ang salita ng Diyos. Kaya dahilan ho dito, nagpatuloy sila ng pag-aaral at ilan sa mga nabuong sa kapanahon na ho, mga 1800, 1844, nabuo yung tinatawag na Advent Movement. Sa pangunguna ho ni nandyan si Joseph, sila nandyan sila Joseph Bates na ang kanya hong naalaman niya ho yung turo tungkol sa Sabat. Naalaman niya yung turo doon sa 2 pagbabalik ng ating Panginoon. At marami pang iba, sila William Miller, sila Hiram Edson, sila Joshua Himes. Mula sa kanila, at gayon din mga minamahal na mga taga-subaybay, mayroon hong natatangi, ito ang huling punto natin nitong ating pag-aaral. Mayroong siyam na mahalagang bagay, lalo na ho sa ating sa iglesia ng Seventh-day Adventist Church. Atin pong tandaan, ito ho ang pundasyon o mga haligi ng pananampalataya. Una, yun hong tinatawag na Second Advent. Ano? The Second Advent Doctrine, yung Second Coming of Christ. Ikalawa, yun hong sanctuary, dito ho nabuo yung panahon ng 1800 na yan. Ayon ho sa katuparan ng Revelation chapter 10 verse 11, basahin nyo ho ng sinasabi doon, mag-aral kayong muli, mag-propesiya kayong muli, manghula kayo. At naging katuparan nyo ito somewhere in 1800, 1840s to 1860s. Ito ang nabuong mga doktrina na ito ho ang pinaninindigan ng Seventh-day Adventist, no? Second Advent of Christ, yung pong sanctuary, ikatlo, yung tinatawag hong investigative judgment. na ang Diyos ho ay mayroong panahon na habang siya ay sumisiyasat ngayon, may panahon na haharap tayo sa paghuhukom. Ikatlo, yun yung palang ikatlo. Ikaapat ho ay yung aralin patungkol sa kapahingahan. May panahon din tayong mamamahinga sa tinatawag na araw ng Sabat. Ikalima, yun pong kautosan ng Diyos binibigyang diin na sa huling panahon, ang tunay na iglesia ay sasamba sa Diyos sa pamamagitan ho ng pag-iingat ng kautosan ng Diyos. Ika-anim, yung pong kahalagahan nung yung estado ng kamatayan. Saan ba napupunta ang tao kapag siya'y namatay? At binabanggit din ng banal na kasulatan na sa pagdating ng ating Panginoon, bubuhayin niya yung mga nangamatay sa kanya. Ikapito, yun hong kahalagahan ng pabalita ng ikatlong anghel o tatlong anghel sa Apokalipsis. Dito po sa Revelation chapter 14 verse 6 to 9 of to 12. Ikawalo ay yun hong pananampalataya kay Jesus. Mayroon silang patutuo kay Jesus. Mayroon silang pananampalataya kay Jesus. At pang siyam ay ito yung ating pinag-aaralan ngayon. Kaya napansin nyo, kabilang itong ating pinag-aaralan yung the special gift of prophecy. Mula ho sa Ephesians chapter 4 verse 12, nang sabi doon ay upang sangkapan ang buong iglesia at ihanda ito sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang gawain ng tunay na iglesia, ang Seventh-day Adventist ay nagbabahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos upang ang maraming mga tao, ang iglesia Seventh-day Adventist ay akayin sa paglilingkod, sa pag-abot sa maraming mga tao. Habang kayo nakikinig, inaabot kayo ng Panginoon at gagamitin niya ang kanyang iglesia para ang lahat ng mga tao ay mahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin.
2: Ngayon po ay tayo pangungunahan ni Pastor sa isang panalangin.
3: Salamat po Panginoon sa mensaheng kapanapanahon na sa huling panahon ay matutuklasan, matutunghayan namin ang mga aralin at marami pang mga taong aakayin ninyo katulad ng pag-akay ninyo sa amin papalapit sa inyo. Tanggapin niyo ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Bukas po ay panibagong pag-aaral naman ang ating masasaksihan. Salamat, Pastor Cyrus, sa inyo pong panahon. Nawa po hindi ito ang una at huli ng inyong pagkasalita sa Tinig ng Pag-asa. Maraming salamat po mga kaibigan. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin takasubaybay, tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito muli tayo upang atin naman tunghayan ang isa na namang kwento ng pagbabago o patotoo ng ating isang kaibigan na nagpadala ng kanyang liham upang atin pong mapakinggan sa oras at panahon na ito. And yes, mga kaibigan, hindi po ako nag-iisa ngayon. Kasama po muli natin, walang iba kundi si...
2: Ayan, andito po muli si Gracia. Ayan, magandang hapon pa sa ating lahat. Kamusta po kayo? I hope we are all doing well dahil ganun din po ako. And maraming salamat po mga kaibigan sa patuloy na pagsubaybay sa ating programing Stories of Faith, kung saan ang ating mga storya ay nagsisilbing patotoo kung gaano kabuti at makapangyarihan ang ating Panginoon.
1: Yes, and up until this day, ano, we are very blessed and we are very glad to have our listeners with us once again para po sa atin pong isa na namang panibagong kwento. Pero bago tayo dadako sa isang panibagong kwento, Gracia, ano, ay makakarinig muna, I mean, mapapakinggan muna natin yung mga kwento natin kahapon about kay Precious. Sino nga ba si Precious, Gracia, at ano ba yung naging life niya? And how was she able to overcome those life's challenges?
2: Ayan, so ang ating storya kasi kahapon, Pastor, no, and to our listeners na ngayon lang din makakarinig o mapapakinggan yung story natin kapon is tungkol po ito kay Precious, na recently lang din nangyari, ngayong taon lang, na parang biglaan lang din na nagkaroon siya ng isang karamdaman. Like, in just one snap, Pastor, parang bigla siyang nagkaroon ng sakit. Mm-hmm. Kaya naman may mga question siya na bakit ganito, paano nangyari to, na parang ngayon okay ako, pagising ko hindi na okay. Pero sa ganong story niya, ay story ni Precious, Pastor, no, na doon natin makikita kung gaano kahusay rin ang ating Panginoon, no? Kasi parang sa, kahit sa ganong sitwasyon, may nangyari. Yung nangyari is yung pamilya niya ba? Andoon na parang biglang nanalangin yung ina niya, nagbigay ng prayers yung father niya, nagbigay din ng encouragement to pray. And parang yung, alam mo yun, parang... Oh, para kay Precious bago yung ganong pangyayari sa kanyang buhay. And parang sinabi din, no, yung hinalin tulad niya yung kanyang karanasan kay David and Goliath. Kung saan si
1: Goliath, yun yung kanyang karanasan sa kanyang buhay. At syempre, siya naman si David. It is very, how should I say, parang napakaganda po na maintindihan natin na with that kind of story of having insurmountable problems, yun yung parang hindi mo na kayang you cannot jump on it, hindi mo na kayang talunin yung gabundok na problema na yung kinakaharap. You have to always remember that the Lord is with you. And when the Lord is with you, no matter how insurmountable those circumstances are, the Lord will fight for you. Exodus chapter 14 verse 14. Correct me if I'm wrong, mga kaibigan, ano? Well, that is something that we wanted to hear and that we wanted to know about, such a beautiful reminder that the Lord is good to each and every one of us. Kaya po, mga kaibigan, itong mga kwento na ito ay pagpapaalala sa atin na mayroon tayong Diyos, pagpapaalala sa atin na mayroon tayong Panginoon na kahit na anumang bagay ang magawin natin po, ano, minsan tayo na ngayong lumalayo, di ba, Gracial? Parang yung mga kwento natin din nung nakaraan. Tayo na yung lumalayo, pero ang Panginoon ay nariyan pa rin na lumalapit sa atin. Bakit? Kasi He doesn't hate the sinner. God doesn't hate the sinner. Ano yung kinakamuhian ng Panginoon? Yung kasalanan. Ang makasalanan ay hindi po, ano yun, hindi po kinamumuhian ng Panginoon. Ang kasalanan mismo, yung ayaw po ng Panginoon. So mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating kwento ngayon sa oras na ito, kung gusto nyo po pong mas maintindihan ang kwento, o kaya maintindihan pa lalo kung paano gumagalaw ang Panginoon sa inyong mga buhay, ay pwede po kayong kumontak sa ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. Pwede kayong kumontak po dyan. Tumawag po kayo, mag-text po kayo na gusto nyo pong makinig o kaya makapakinig ng salita ng Panginoon para makapag-schedule po tayo, ano, mga kaibigan. At pwede po namin kayong maipakilala muli ang ating Panginoon sa inyo pong mga buhay. Alright, so ngayon po mga kaibigan, natin pong ituloy ang ating kwento. Alam mo nyo po, Gracial, ano, may mga relasyon sa buhay natin na hindi natin inaasang magiging napakalaga. Mga taong hindi kadugo, pero ito yung tumatayong parang iyong pamilya. At kapag ang ganitong relasyon ay nasaktan, mas masakit pa minsan kaysa sa inaakala natin.
2: Kaya naman mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pagkakaibigan na muntik nang masira, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hindi pagkakaintindihan. Isang kwento ng sakit, paghihintay, panalangin, at muling pagkakasama sa ilalim ng paggabay ng Diyos.
1: Ang pangalan ng ating kaibigan ay walang iba kundi si Beb.
2: Ayan, si... May isang kaibigan daw si Beb, isang babaeng mas bata sa kanya, pero itinuring niyang parang nakababatang kapatid.
1: Isang relasyon na puno ng tiwala, pag-aalaga at pagmamahal. Isang relasyon na hindi man perpekto, pero para sa kanya, ito ay totoo.
2: Isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat.
1: Tumahimik ang kanyang kaibigan. Hindi na siya kinakausap, hindi na rin siya pinapansin.
2: At ang pinakamasakit daw, Pastor, ay hindi niya alam kung bakit.
1: At ilang linggo nang nakakalipas, ilang buwan, walang sagot, wala ring paliwanag.
2: At kapag ganito ang sitwasyon, nagsisimula kang magtanong tulad ng, may nagawa ba akong mali?
1: Mm-hmm.
2: Bakit niya ako iniwan? O, may halaga pa ba ako sa kanya?
1: At sa gitna ng sakit, ginawa ni Beb ang alam niyang gawin. Yun ay lumapit sa ating Panginoon.
2: Si Beb ay paulit-ulit na nalangin sa ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ayusin mo ito. Panginoon, kausapin mo ang aking kaibigan. At Panginoon, ibalik mo kami sa dati.
1: Pero minsan, ang Diyos, ang kanyang sagot ay katahimikan.
2: Lumipas ang mga linggo, lumipas ang mga buwan, wala pa rin pagbabago.
1: At doon pumapasok ang pagod, ang frustration, at ang unti-unting pagsuko ni Beb.
2: Pagod na raw si Beb, nasaktan na siya, at sa wakas sinabi niya sa Diyos,
1: Panginoon, ikaw na po ang bahala.
2: Hindi na siya lalaban, hindi niya na ipipilit,

0: Kinabukasan, muli siyang kinausap ng kanyang kaibigan.
1: At bigla siyang niyakap, mahigpit, matagal at totoo.
0: At doon niya na-realize, hindi pala nawala ang pagmamahal.
1: Nagkaroon lang ng maling pagkaintindi.
0: Dahil sa trabaho, naging focus si Beb. Hindi siya masyadong nakikipag-usap.
1: At ang kaibigan niya, iniisip na siya ay iniiwasan.
0: Mula sa karanasang ito, may mga aral na natutuhan si Beb.
1: Una, takpan ang relasyon sa panalangin. Hindi sapat ang effort. Kailangan ang presensya ng ating Panginoon.
0: Ikalawa, ilagay ang Diyos sa unahan ng lahat. Hindi tao ang sentro, kundi ang Panginoon.
1: Ikatlo, hindi lahat ng kaya mong gawin ay dapat mong gawin. Kailangan mo ring humingi ng gabay sa Diyos.
0: At ikaapat, hindi mo kayang baguhin ang lahat. Hindi ikaw ang banal na espiritu.
1: At kalima, respeto sa emosyon at sa oras ng iba.
0: At hindi dito natapos ang pagbabago.
1: May isa pang kaibigan, isang babaeng nawalan ng ama, lumaki siyang kulang sa pagmamahal ng tatay.
0: At sa isang sandali ng sakit, lumapit siya kay Beb.
1: Umupo siya sa kandungan ni Beb at ni Yakap.
0: Ang dating Beb, baka iiwas. Pero ang bagong Beb,
1: niyakap siya pabalik at hinayaan siyang manatili.
0: Dahil alam niya, minsan, ang kailangan ng tao ay hindi solusyon.
1: Kundi yakap. Kaya naman mga kaibigan, basahin natin ang nasulat sa Awit 133, versikulo 1, ang sabi, masdan ninyo kay gandang pagmasdan kapag ang mga magkakapatid ay namumuhay na nagkakaisa.
0: Ngayon, ang kanilang pagkakaibigan ay mas matatag kaysa dati.
1: Hindi na ito nakasalalay sa pakiramdam lang, kundi sa Diyos.
0: Hindi na ito puno ng takot, kundi ng tiwala.
1: At higit sa lahat, hindi na tao ang sentro,
0: kundi ang Panginoong Jesus.
1: Kaya naman kung ikaw ay may relasyon na nasira, may kaibigan na nawala,
0: ibigay mo ito sa Diyos.
1: Dahil kapag siya ang umawak ng kwento,
0: kaya niyang isulat muli ang katapusan. Ito ang Stories of Faith.
1: Mga kwento ng pagbabago, pag-asa at pagbabalik loob.
0: Dito sa kwento ni Beb, ano, parang may dalawang pangyayari sa kanyang kwento. Meron siyang dalawang kaibigan, yung una niyang kaibigan. Kita mo nga naman, ano, pagka-focus ka talaga sa trabaho, tapos yung siguro hindi niya napapansin. Alam mo, meron akong ganitong experience, Graysel, I was coming into an office, kakilala ko talaga itong taong to. Ngayon, nung pumunta ko sa isang opisina, actually just nearby this place, then sabi ko, ma'am, nakikilala niyo pa po ako? Sabi ko, yes po. Pero yung kanyang mukha, hindi niya ako tinignan. Tapos yung kanyang pagsasalita, parang sungit-sungit niya. Marami pa po akong ginagawa. Parang ganon, hindi niya ako nakita. Tapos tuloy-tuloy lang sa kanyang paggawa. And I was thinking, sabi ko, o baka naman. Pero ako, instead of me resenting, ano, parang feeling ko, sabi ko, ay siguro ito ay pagod lang. At saka marami lang talaga ding ginagawa. And then after that, pero pagkalipas ng mga ilang araw, ano, pag nakikita naman kami sa labas, isa pa ang unang nangumingiti sa akin. Hindi niya siguro maalala na ganun yung kanyang ginawa, pero at the same time, hindi niya rin intention yung kanyang ginawa sa akin. Kaya dito ko na-realize, mga kaibigan, na minsan sa ating pagkakaibigan, tayo ay masyadong focus sa ating mga ginagawa. That we tend to forget about how we should be conversing with other people. Kung paano tayo makipag-usap sa ibang tao. Remember po, mga kaibigan, it is always better to be kind than just being right.
1: Yes.
0: Mas maganda po na maging mabait kaysa ikaw yung laging tama. Kasi alam nyo, mga kaibigan, it's not about compromising what is right. But rather, tayo dapat ay nananatili na kung sa kalagayan natin, si Kristo ay nasa ating kalagayan, ano rin kaya yung gagawin niya. Kaya parang itong kwento ni Beb, mga kaibigan, ano, may mga misunderstanding sa trabaho, well, dapat gayon din. May mga misunderstanding din tayo sa mga ginagawa natin. But you always have to remember to be kind. Choose to be kind in the first place. It is already what you can do. That is what you can control. You cannot control other people's feelings. Right, Rachel?
1: Yes, Pastor. You are right.
0: Sana pa yung parang nakita mong reflection that you can share with us dito sa ating kwento ngayon sa hapong ito.
1: Isa rin sa mga natutunan ko rin or isa sa mga naging story na

0: So, para sa akin is, minsan hindi galit yung nakakasira ng isang relasyon.
1: Yes.
0: Kundi madalas, yung mga assumptions natin. Mm. Kapag wala talaga tayong maayos na communication sa ibang tao, and we assume na ito yung tingin nila sa atin, doon siya talaga nasira. Hindi dahil sa nagalit ako sa'yo or nagalit ka sa akin, but because nag-assume ako na ganito ang tingin mo sa akin. Kaya napaka-importante din talaga no, na instead na tayo yung mangunguna sa kung ano yung iniisip nila, mas maganda na ipanalangin natin. At yung sabi mo nga, Pastor, na maging mas piliin natin maging mabuti or maging mabait, no? Or be, just always to be
1: kind. Than being right. Than
0: yes.
1: Just being right.
0: Mm-mm. Kasi doon, Pastor, parang instead na ikaw yung mag-iisip kung ano talagang naiisip niya sa'yo, ipagpasa Diyos na lang natin minsan, no, para iwas bigat din sa ating dibdib.
1: Minsan kasi ano, nagre-rely din tayo sa kaisipan na ganito kasi ako.
0: Mm-mm.
1: Well, remember, mga kaibigan, we need to adjust at some point. Ano? We don't have always to put into our mind na paano naman pagka ikaw yung nasa place niya.
0: Mm-hmm.
1: And then you might have felt it this way. Mm-hmm. Pag sinabi niya rin sa iyo na ganito kasi ako, mm-hmm, what would you feel? Then you have to remember, again, ha, if you cannot compromise the situation, compromise to yourself because that is what you can control.
0: Yes.
1: Isipin natin na pagiging mabait, pagiging mabuti, you can be right and being kind at the same time. I remember, again, an incident that just happened, ano, with circulating in the online platform about a certain person with a high degree.
0: Mm-mm.
1: Nagwala siya sa isang fast food restaurant.
0: Mm-mm.
1: Yung may mga comments na tuloy doon na pinag-aralan mo for how many years, pinaghirapan mo for how many years, and then just being destroyed because of a change that could not be given back. Well, again, it is another story, but it is another way for us to understand that yun na nga, hindi dapat natin laging ipinupunto kung ano yung sa tingin natin ay nakabubuti para sa ating sarili. Learn to be selfless sometimes, and then you will learn how to have the character of Jesus when He died on the cross. Kaya naman, mga kaibigan, tayo ay nakapulot ng magandang lesson dito sa kwento ni Beb. Beb, this is something that we want to let you know also, na magtunan mo rin ng pansin, hindi lang sa iyong mga kaibigan, kundi pati na rin sa ating Panginoon. Don't get yourself too much busy with what you're doing that you're already forgetting the people and the God besides you. Alright, so ngayon po, mga kaibigan, bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig po ng isang awitin, pero itala nyo na po ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At atin pong pakinggan ang awiting ito.

0: And that song is entitled Come Home by Leorine De La Paz and Rizal Renola and was brought to you by AWR 89.1 FM.
1: At ang atin pong oras ngayon, mga kaibigan, sa oras na ito, 3:53 in the afternoon, atin po sa atin ng Philippine Standard Time at ang araw po natin ngayon ay May 6, 2026. At ang ating katanungan ngayong araw, ipadala niyo po inyong mga kasagutan sa ating numero 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Napakadali lamang na ating katanungan ay pwede pong makapag-text ang bawat isa sa atin. Ano po yung naging leksyon natin para kay Beb? Ayan po mga kaibigan. What is our lesson right now? Anything that you think of ay pwede nyo pong ipadala sa ating numerong aking nabanggit. Pero bago po tayo at bago po tayo dadako at tatawag sa atin pong kaibigan na nakapasagot at papadala ng ating pa-Gcash ay atin po munang pakinggan ang awiting ito.

0: And that song is entitled Come Go With Me by Glanzen Singers and was brought to you by AWR 89.1 FM.
1: Ayan po mga kaibigan, atin pong tawagan ang mapalad na nakasagot sa atin pong katanungan ngayong araw. And yes, we have a texter po. Pagka hindi po nasagot ng dalawang beses ang ating tawag, ay tatawag po tayo ng panibago. Ayan po. Alright, we're still calling po. Hello, magandang hapon po.
2: Magandang hapon.
1: Hello ma'am, kumusta po kayo?
2: Mabuti, ay pastor. Si ano to? Tita Dulia.
1: Ay, hello Tita Dulia. Magandang hapon po. Ano po ang sagot sa ating katanungan ngayong araw, Tita Dulia?
2: Huwag tayong mag-assume sa mga reaksyon ng ating kaibigan.
1: Yes.
2: Pagkos, ipag-pray natin siya. At ang Holy Spirit ang gagawa.
1: Amen. Dahil po dyan, kayo po ay makakatanggap ng pa-GCash. Tita Dulia, isa niyo po yung inyo pong GCash number sa akin. Meron po ba kayo?
2: Meron po. Pero paso, wag na ang akin lang paso. Kaya ako nagdano sa'yo. Gusto ko magpasalamat. Kasi, sa, di ba pinag-pray ko yung mama ko na
1: yes.
2: Sa ICU. Lalabas na sa ICU na sa ano na siya, regular na room.
1: Amen. Praise the Lord, Tita Dulia.
2: Yan ang ano ko. Yan ang pinaka-pasalamat ko sa Panginoon.
1: Mm-hmm. Yes po, we will continue to pray. We will continue to pray for her, Tita Dulia. Ayan, ano. Maraming salamat sa Panginoon. Okay po, God bless you. Bye-bye po. Ayan mga kaibigan, another answered prayer po sa ating listener na si Tita Dulia. Kasi nag-pray po natin ang kanyang mother na nasa ICU. She was able to send us the yung concern niya, praying, and we praise God. Napakabuti talaga ng Panginoon. When we come to Him in prayer, sasagot at sasagutin niya po yan. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay. Dito lamang sa ating programang Stories of Faith. Manatili po kayo nakatutok dito lamang sa AWR 89.1 FM. Muli po kami inyong mga kasama.
0: Ako po si Gracial.
1: At ako po si Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
3: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libo-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
2: Isang magandang araw sa bawat isa po sa atin muli, mga kaibigan, mga kapatid, sa amin pong patuloy na mga taga-subaybay, sa mga nakikinig po sa radyo, isa pong mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr., ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalitan ay kalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, ang atin pong pinag-aaralan ngayon ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At kasama pa rin po natin ang atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
3: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang akin pong kasama sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
2: Yes po, at bago po tayo magsimula, mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin at papangunahan po tayo ni Pastor Nick.
3: Makapangyarihan at dakila po naming Diyos sa langit, sa oras pong ito, patuloy kaming lumalapit sa iyong kamahal-mahalang luklukan na kami ay iyong patuloy na samahan, gabayan at pagpalain sa aming pag-aaral na ito ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, patuloy pong mahayag sa amin ang iyong banal na kalooban at ang iyong banal na panukala para sa amin. At ito naman ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy mo pong pagpalain ang aming mga taga-subaybay. Ikaw ang kanilang laging kasama, gabay at patnubay sa kanilang mga paghahanap buhay at sa kanilang mga responsibilidad sa pamilya at sa kanilang kapwa-tao. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayo inibitahan na manatili sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong pagsubaybay sa ating programa. At kung meron po kayong mga patuloy na mga social media, of course, ay patuloy nyo pong i-like, follow, share, subscribe ang atin pong mga social media channels. Una na po dyan, pwede nyo pong hanapin sa Facebook ang mismong official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
3: Sa atin pong seryeng ito ng The Gospel of Jesus ay hindi lamang tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga alagad at ang mga taong nasa kaniyang kapaligiran, kundi sa pamamagitan ng praktikal na karanasan ng buhay sa araw-araw na siya ay kumikilos, gumagalaw at nabubuhay. Ang bawat kaniyang mga karanasan ay ebanghelyo sa buhay ng mga taong kaniyang nakakasalamuha. Kaya kung tayo rin ay patuloy na mag-aaral at magbabasa ng Biblia, ang mga kwento, kasaysayan at karanasan ng mga naunang mga tao, lalo ng mga natala sa banal na kasulatan, ay mga kasaysayang nasulat upang magbigay sa atin ng inspirasyon, ng paalaala at ng aral sa buhay. Kaya ating inihatid sa atin ngayon ang The Gospel of Jesus upang ang mga karanasan ng ating Panginoon ay magsilbing aral sa ating kasalukuyang panahon. At narito tayo ngayon sa Bagyo, Pumayapa Ka. Ito ang kwento na ang ating Panginoon ay inabutan ng bagyo kasama ang kanyang mga alagad. ang kanilang mga karanasang ito, ang larawang ito, ang tanawing ito, ay pangkaraniwan sa anumang mga ligalig at karanasan ng ating buhay. Kaya ito'y ating babalikang kwento ng Biblia upang sa pamamagitan nito'y kunan natin ng aral ang ating personal na karanasan sa pang-araw-araw na buhay. Aklat ng Marcos 4:35. Nang araw ding iyon, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ang serbisyo, ang paglilingkod ng ating Panginoon ay maghapon sa gitna ng init, sa gitna ng panahon, sa kalagitnaan ng isang araw, ang ating Panginoon ay patuloy na kumikilos, gumagawa at nagsasalita. Ganun din kasama niya ang kanyang mga alagad sa lahat ng mga pagkilos. Ang mga alagad ay palaging katabi ng ating Panginoon. At sa bawat kanyang pag-itsa ng pagsasalita ay ibig sana ng mga alagad na walang makalalagpas na sasabihin ang ating Panginoon. Kaya ang sitwasyon ng pangyayari ay gumabi at sila ay nasa gitna, nas tumawid ng dagat. Kaya ito ang naging kwento sa karanasan ng ating Panginoon. Sa Marcos 4:36, pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan at may iba pang mga bangka na kasama niya. Ang ating Panginoon ay naglakbay, sumakay ng bangka kasama pa ng maraming mga bangka. Ang senaryo, ang lugar na pinagkikilusan ng ating Panginoon ay sa lugar ng Capernaum, sa lugar ng Bethsaida, sa lugar ng Tiro, diyan sa mga lugar na yan, sa paligid-ligid ng dagat ng Galilea. Nagpapalipat-lipat siya diyan ng mga lugar upang sa bawat araw, sa bawat panahon, bawat linggo, bawat buwan, ay patuloy silang makaalaala ng mga salita ng ating Panginoon. At patuloy ang kanilang pangangailangan ay mapaglingkuran din ng ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, iniwan niya maraming tao, pero ang kasama niya marami pa ring tao. At hindi lang isang bangka ang kanilang sinakyan, marami rin. Dahil ang mga tao doon, siyempre nga, nasa paybayin ng dagat ng Galilea, marami sa kanila ay mga may bangka. Iyon ang kanilang service. At sa kanilang pagtawid-tawid, nakamonitor sila kung nasa ang lugar ang ating Panginoon. Ang paaralan ng ating Panginoon ay ang paligid ng Galilea. Ang paaralan ng Panginoon ay sa bangka, sa bundok, sa tabi ng dagat at sa kalagitnaan ng dagat. Iyan ang paaralan ng ating Panginoon. Kung iyan ay ating ibabalik, ilalagay sa ating kapanahunan ngayon, ay normal lang na tayo ay matuto sa lahat ng karanasan ng buhay. Ang paaralang ito ng ating pamumuhay araw-araw ay sa ating ikatututo. Kung ating bubuksan ang ating puso't kaisipan, naunawain ang ating mga sitwasyon at pangyayari sa buhay, tayo ay lalong magiging matalino. Pero kung ang mga karanasang ito ng buhay ay ating tututulan, hindi natin ito tatanggapin, hindi tayo mag-a-adjust, tayo ay magiging huli sa kaalaman at magiging mabagal ang ating pagsulong sa buhay. Kaya, para sa magdaragat, patuloy na mag-aral ng pagiging mandaragat. Sa mga profesional, patuloy tayong magsaliksik para sa ating professional growth. At sa mga pangkaraniwang manggagawa, patuloy nating alamin ang karanasan ng buhay ay paraan ng pagtuturo ng ating Panginoon. Dadapwat, huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay siyang pang-araw-araw nating kalakasan at kasiglahan sa ating pagsalunga sa hirap ng buhay na ito. At nagkaroon ng isang malakas na unos. Sumalpok ang mga alon sa bangka anupat ang bangka ay halos na puno na ng tubig. Sa mga mangingisda doon sa Galilea, ang bagyo, ang unos, ay pangkaraniwan lang sa kanila. Kung ito ay nangyari sana ng araw, makikita nila na sa isang bahagi sa isang sulok ng dagat ng Galilea ay mayroong madilim na ulap na talagang napakadilim. Kung kaya, kung minsan naman ay kumikidlat pa. Ang tawag nito sa ibang salita ay subasko. Basta yan ay bagyo o unos o anumang malakas na hangin na bumangon sa karagatan. Anaanupat ang paglalarawan ng Biblia, ang mga alon ay lubhang malaki na bumabangga sa mga bangka. Anupat ang bangka ay nasisidlan ng tubig. Iyan ang sitwasyon. Ganon din ang buhay natin sa ibabaw ng lupang ito. Minsan ay payapa naman tayong naglalakbay, bigla-bigla magkakaroon ng aksidente na tayo ay malilito, tayo ay mai-stress, tayo ay maaabala, o anumang mga pangyayari kung minsan ay tayo'y nasasaktan, kung minsan nagiging mitsa ng ating buhay, kung minsan nalalagay tayo sa matinding panganib, kung minsan kahit na tayo ay nagpapahinga sa ating bahay, meron talagang mga karanasan ng mga unos o mga hindi inaasahang trahedya at aberya sa buhay na ito. Sige nga, kung kayo ay aking tatanungin, kapag dumating ang mga biglaang trahedya, kagaya ng pagkakasakit, ano ang iyong unang gagawin? Kung ikaw ay nakaranas ng bigla-bigla ang pagkalugi na hindi inaasahan, bigla-biglang pagkaaksidente, ano ang iyong gagawin? Sige nga, kung talagang tayo ay mayroong malapit na relasyon sa ating Panginoon, o kaya naman ay natanaw mo, napansin mo na balang araw ay darating ang ganitong mga suliranin, dadating ang ganitong mga abirya sa ating henerasyon, ganito ang mangyayari sa ating mga pag-aaral, sa ating mga paghahanap buhay, sa ating mga negosyo, o sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ganito ang mangyayari sa mga bilihin. Ganito ang mangyayari sa mga tao. Ikaw, ano ang iyong unang gagawin o ano ang iyong unang iisipin? Ay minsan ay nagkukwentuhan kami ng aking mga kasamahan kung bakit naging katuwaan ko ang magsalita ng may kinalaman sa banal na kasulatan. Sa oras na mayroong pangyayari sa ibabaw ng lupa na kwento na aking matagpuan, ang katanungang ilalagay ko sa aking isipan ay saan nangyari sa Biblia ang ganyang kwento ng buhay. Kaya kapag dumating ang bagyo sa aking buhay, maaalala ko ang bagyo na kasama ang alagad at ang ating Panginoon sa iisang bangka. Marcos 4:38, modelo ng kapayapaan. Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, "Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo?" Inunang salita dyan sa malumanay at maayos na pagsasalaysay ni Marcos na ang ating Panginoon ay nasa bandang dulo ng bangka, natutulog at nakaunan. Ang huling bahagi ng bangka ay mas malikot na lugar. Ang unahan, malikot din. Ang payapang lugar ay bandang gitna. Ganon din sa bus. Ang nasa unahan at ang nasa hulihan, malilikot na bahagi ng sasakyan. Subalit ang nasa bandang gitna, iyon ang payapa. Kaya, kapag ako'y maglalakbay sa bus, pinipili ko yung bandang gitna. Narinig ko lang din yan na kwentuhan ng mga tao na palaging nagbibiyahe. Subalit ang ating Panginoon ay nakalagay sa isang mapanganib na bahagi ng bangka. Pero gayunpaman, ang kanyang kapayapaan ay nasa kanya. Siya ay maayos na natutulog at ginhawa ang pakiramdam sa kanyang paglalakbay. Naalala kong ring sinabi ng aking ninuno na kapag ka mayroong mga trahedya, mayroong mga bagyo, huwag kayong matutulog ng mahimbing dahil hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari. Pero nabasa ko rin ngayon sa banal na kasulatan na kahit bumabagyo, ang ating Panginoon tahimik at mahimbing pa rin. Bahagi ng paghahanda para sa sakuna, kailangang tayo ay listo, kailangang tayo ay handa. Subalit kailangang tayo ay manatiling tiwasay at manatiling payapa. Sa panahon ng mga biglaang trahedya, kapag tayo ay hindi panatag ang loob, hindi tiwasay ang ating buhay, at tayo ay biglang nabigla o nataranta, lalong matinding sakuna ang ating mararanasan. Kagaya ng mga pagkasunog, kagaya ng mga pagbaha, kagaya ng mga lindol o anumang mga kalamidad na maaaring mangyari sa atin sa ibabaw ng lupa, kailangan natin ng kapayapaan. At iyan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. Pero dahil sa modelo ng kapayapaan, siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, "Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo?" Marahil aking iniisip kung ito ay aking isa sa drama. Ang paggising nila sa ating Panginoon ay bigla may kasamang pagkataranta o may kasamang pagsigaw at ang kanilang mga pagsasalita ay hindi mahinahon. Kagaya ng hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo. Parang inaaway na nila ang Panginoon. Parang pinapagalitan na nila ang Panginoon. Samantalang sila ay nagpapakahirap sa kanilang paraan na nalalaman upang ang bangka ay lumagay sa ayos. Marahil bumapahalang na ang bangka, naiiba na ang direksyon ng bangka, tumatagilid na ang bangka, o ano ang karanasan na maaaring mangyari, nalulubog na ang bangka. At hindi lamang iisang bangka ito, sangayon sa ating unang mga binasa, maraming bangka ang kasama ng ating Panginoon. Kaya marami sila na mga saksi sa kwentong ito ng ang bagyo sa dagat na sinabi ng ating Panginoon na pumayapa ka. Marcos 4:39. Paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Pumayapa ka, tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Ang salita ng Panginoon ay banayan. Ang salita ng Panginoon ay tiwasay. Sa kabila ng nagpupuyos na bagyo, sa kabila ng katotohanang ang mga tao ay nagsisigawan at naliligalig na sila ay mapapahamak, ang ating Panginoon tiwasay na natutulog. At sa kaniyang paggising, simple lang ang mga salitang lumabas sa kaniyang bibig. Pumayapa ka, tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Ito bang salita ng Panginoon na ito sa buhay natin ay hindi kaya makapangyarihan din? Kung tayo ang nasa ganitong pagkalito, nasa karanasan ng pagkalugi, nasa karanasan ng kawalan, at nasa karanasan ng hindi tiyak na kapalaran ng buhay, kung sabihin ba sa atin ng Panginoon na pumayapa ka, mangyayari kaya ito? Sa kabila ng maraming mga suliranin at sama ng loob, mga kabiguan na ating natanggap sa buhay, kung tayo ba ay sasabihan ng Panginoon, tumahimik ka, ito kaya ay mangyayari sa buhay natin? Pero narito ang karanasan ng ating Panginoon sa gitna ng dagat. Sinaway niya ang hangin at sinaway ang dagat. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Ang mga salitang ito ng Panginoon ay tunay na ebanghelyo sa buhay ng tao. Kaya nga ang seryeng ito ng The Gospel of Jesus ay pabalita para sa ating lahat. Kung ang bagyo nga sa gitna ng dagat ay nautusan ng ating Panginoon na tumahimik at pumayapa, tayo pa kaya na tao na mga anak ng Diyos ang hindi kayang payapain ng Panginoon? Opo, nasa ganiyang karanasan ang mga alagad. Ang mga alagad ng Panginoon ay lagi niyang kasama matagal na. Sa panahon ng pakawalan ng pagkain, pinakain sila ng Panginoon. Sa panahon ng kapaguran, pinagpahinga sila ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng mga pag-aalala sa buhay, tinuturuan sila ng Panginoon ng isang maayos at marginhawang paraan ng buhay. Ngayon naman, sila ay nasa kalagitnaan ng dagat at nakasakay sa isang bangka na ang kanilang paglalakbay ay nagsimulang maayos, nagsimula namang tiwasay. Subalit pagdating sa kalagitnaan, sila ay inabot ng malalakas na alon at hampas ng hangin na nagbigay sa kanila ng kaligaligan. Maraming ganyan na pagpapamilya, nagsimula sa isang maayos at tiwasay na pagsasama ng mag-asawa. Subalit sa panahon ng nasa kalagitnaan na, ay nagiging masalimuot na ang relasyon ng pag-aasawa at ang bagyo ay tuluyang nagwawasak sa isang tahanan. Ganyan din ang karanasan ng mga alagad. Subalit kung tayo ay makikinig sa salita ng Panginoon na ang kapayapaan ay sumaatin at tayo ay maging tahimik, natatawag sa ating Panginoon, tayo ay kaniyang diringgin at ang kapayapaan ay darating sa atin na kaniyang sasawayin ang bagyo at ang malakas na hangin. Marcos 4:40, sinabi nila sa kanila, "Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Ang salitang takot na ito ay napakatindi sa buhay ng tao. Kapag nagkaroon ng matinding trahedya sa mundo, sa isang bansa, o sa isang lalawigan, o anumang lugar sa isang siyudad, ang takot na nararanasan ng mga tao ay pangsariling pagkagupo ng buhay ng tao. Kaya minsan ang tao sa sobrang takot, hindi na makakilos. Sa sobrang takot, hindi na makapag-isip kung ano ang gagawin, kung ano ang mabuti. Subalit, nang sabihin ng Panginoon, "Bakit kayo natakot?" Ang sagot niya sa susunod na tanong, "Wala ba kayong pananampalataya?" Kaya itong lahat ng takot na ito na ating nararanasan sa buhay ay resulta ng kawalang pananampalataya. Ang lahat ng kapagurang ito na ating iniisip, lahat ng pagsusumakit na ito sa buhay na ito ay resulta ng kawalan ng pananampalataya. Kaya ba nating unawain na ang ating mga karanasang ito, ang mga kaligaligang ito, ang mga bagyong ito ng ating buhay ay resulta ng kawalan natin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Marcos 4:41. Sila'y sinidlan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, "Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?" Ito rin ang resulta ng hindi pagkakilala sa Panginoon. Matagal na nilang kasama ang Panginoon, pero nang sawayin niya ang bagyo at tumahimik at pumayapa ang dagat, lalo silang natakot. Bakit? Dahil nga sa hindi nila kilala ang Panginoon. Kaya ganito ang kanilang tanong, "Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?" Sino nga ito? Ito ay pagtatanong ng kawalan ng pagkakilala at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung natutuhan lang nila sanang maniwala sa Panginoon, kung natutuhan lang sana nilang magtiwala sa ating Panginoon, sa simula't sa pulpa, kahit gaano ka makapangyarihan ang bagyo na dumating sa kanilang buhay, ay hindi sana sila maliligalig. Bakit? Dahil kasama nila ang ating Panginoon. Yaman lang lamang siya'y natutulog. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon na kaniyang ipinakitang halimbawa na siya ay may kapangyarihan na magpatigil ng bagyo sa gitna ng dagat. Ang pag-aalala at ang kaligaligan ng mga alagad ay magsilbing aral sa ating buhay na kahit tayo ay narito sa kapatagan, narito sa pangpang, nasa loob ng ating tahanan, nasa ating place of work, o anuman ang ating kinalalagyan at hanap buhay na ating pinagsusumikapan, ang biglang karanasan ng pangyayari at ligalig sa buhay ay pupukaw sa ating mga natutulog na damdamin, sa ating mga manhid na isipan, upang sa isang sandali ay maalaala natin ang Diyos. Ito sana'y magsilbing aral para sa bawat isa sa atin. Ano ang ating gagawin sa mga pagkakataon ng bagyo at trahedya ng buhay? Alalahanin natin na palagi nating kasama ang ating Panginoong Diyos. Yan po ang ating pag-aaral.
2: Amen. Maraming pong salamat, Pastor Nick. Kaya po sa atin pong mga taga-subaybay, taga-pakinig, patuloy lang po kayong tumutok sa tinig ng pag-asa. At inyo rin pong suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa panguna po muli ni Pastor Nick.
3: Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin, na aming maunawaan. Nasalamat din po sa mga bagyo ng buhay na ito na patuloy naming nararanasan, na ang mga bagyong ito ng karanasan ng buhay ay magsilbing paalaala sa amin na sa isang sandali na bahagi ng aming buhay, patuloy naming maalaala na mayroong kaming Diyos sa langit na laging nakatingin sa amin, laging sumusubaybay, at siyang nagpapala sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, Ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin, nagdagdag sa kakulangan ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Patuloy ka naming makilala ng lubusan at ipasakop namin ang aming buhay tanging sa iyo lamang. At sa aming paglalakbay sa buhay na ito ay aming angkinin at panghawakan na kasama namin ang aming dakilang Diyos. Opo, patuloy mong pagpalain ang lahat ng mga taong sumusubaybay dito sa tinig ng pag-asa, upang patuloy kaming makaunawa ng dakilang kabutihan at pagliligtas ng aming Panginoon sa aming pang-araw-araw na karanasan ng buhay. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen. Tayo po ay patuloy na maghatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco, ang nagiiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
3: Ang mga kasama ng ating Panginoon na naglakbay sa dagat kasama sa bangka at iba pang mga bangka, natutuwa sila na kasama nila ang ating Panginoon, kasi mayroon silang tinapay sa panahon ng gutom. At sila ay nagiging masaya sapagkat sila ay kasama ng ating Panginoon. Subalit, inilagay sila ng Panginoon sa matinding aral ng karanasan ng buhay sa pamamagitan ng pagbabangon ng isang bagyo sa gitna ng dagat, na ito ay nagsilbing ligalig sa kanilang buhay upang kanilang malaman at maunawaan kung ano talaga ang laman ng kanilang kalooban at ng kanilang isipan. Kasama nila ang Panginoon, sila ay umaasa sa ating Panginoon para lamang sa mga pang-araw-araw na kanilang kailangan sa bawat sandali ng kanilang buhay. Subalit hindi sila talaga nagtitiwala at sumasampalataya sa Panginoon. Kaya patuloy na ipinakikilala ng Panginoon ang kaniyang sarili maging sa kapangyarihan sa panahon ng bagyo. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-aaralan po natin ang bawat talata na meron pong issue or meron pong iba't iba ang pagkaunawa doon po sa talata. Ano, dito po sa Reasoning from the Scriptures ay dinidil po natin yan, pinag-uusapan po natin yan, pinag-aaralan po natin yan at ini-interpret po natin yan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ina-apply po natin yung tatlong proseso kung paano po mag-interpret ng salita ng Diyos. Una sa lahat, pag-aaralan po natin yung word study na kung saan ay hihimay-himayin po natin yung talata. Magpo-focus lang po tayo doon sa talata at gagamit po tayo ng mga orihinal na salita mula sa banal na kasulatan or yung orihinal na salita na katulad ng Grego o Hebreo o kaya Aramaic upang ma-interpret po natin yung word study or yung salita po na yon. At pagkatapos po nun ay pupunta po tayo sa tinatawag po na immediate context, na kung saan ang immediate context ay tinitignan po natin kung sakto ba, tama ba yung atin pong interpretasyon na pag-interpret doon sa word study at dapat parehas po sila ng resulta doon sa immediate context. Na doon sa immediate context ay tinitignan po natin yung buong kwento. Kung ano po yung background nito, bakit ba nasabi ito, sino ang kausap ng nagsusulat nito, at tinitignan din po natin yung pangatlo po, yung wider context, na kung saan ay tinitignan natin, hinahalungkat natin ang buong kasulatan sa Biblia, na kung saan ay dapat ito po ay hindi nag-a-against or yung ibang libro sa Biblia ay nag-a-agree po sila sa interpretasyon na ito. Sa ganito pong kapamaraanan ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay hindi po interpretasyon na imagination lamang, kundi itong interpretasyon na ito ay mula po sa banal na kasulatan. Kaya po nabuo ang atin pong programa na Reasoning from the Scriptures. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong makakasama, si Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, Ka-Reasoning Glenn?
1: Ayos naman, Ka-Reasoning Buddy. Mapagpalang oras po sa ating lahat po, mga giliw naming tagapakinig.
0: Yan, thank you so much. At gusto rin po namin kayong batiin sa lahat po ng nakikinig ng atin pong frequency sa 89.1 FM sa buong dako po ng Luzon, mula po dyan sa Mindoro. Ano? Naaabot din po natin ang Quezon Province dyan sa Batangas, dyan po sa lugar sa Southern Luzon, ano? Ay gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po. At gusto rin po nating batiin ang atin pong mga technician po dyan po sa Adventist World Radio Station po natin. Aya, si Sir Andy, Sir Leo, at ganun din naman si Sir Herbs. Ayan, isang mapagpalang oras po sa iyo. Sa inyo po dyan, at thank you po sa inyo pong mga sakripisyo, no, para po ma-air po natin ang atin pong mga programa. At ganun din naman, gusto po nating batiin ang lahat ng atin pong tagapakinig dito po sa bandang Northern Luzon. Ayan, dito po sa Pangasinan, Pampanga, ano po. At dito din po sa Tarlac, Ilocos, Abra. Ayan po, ano. At meron din po dito sa Northeast Luzon territory, na kung saan ay nandito po tayo ngayon na naka-broadcast dito po sa Isabela. Ayan, lahat po ng nakikinig dyan po sa Cagayan, Quirino, at maging sa Nueva Vizcaya. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta. At gusto rin po nating batiin ang atin pong tagapakinig nanonood sa atin pong live broadcast. Ano po? Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at isang mapagpalang oras sa bawat isa. Ayan, ano, ako po ay na-excite sa atin pong pag-uusapan sa oras na ito, sapagkat ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa kung saan ay ang ating Panginoong Jesus, ano, ay nagbigay ng isang pangako sa isang kasama niya na nakapako doon sa krus, isang magnanakaw, ano, at pinangakuan ng ating Panginoong Jesus. At dito, nanggagaling yung kaisipan na ang ang kapag ang isang tao ay namatay, siya po ay dumidiretso na pumupunta sa langit. Yan po yung atin pong yan po yung karamihan na merong pangunawa, no, pagka pinag-usapan po ang kamatayan. Ito po ay kilala sa tawag na immortality of the soul. Ibig sabihin na kung ikaw ay mamamatay ay hindi ka po talaga totally namatay sapagkat ikaw ay meron pang conscious, ano? At dito ay kukunin po natin yung atin pong talata mula po sa Lucas 23 kapitulo 43 na kung saan dito ay sinasabi po, gusto ko pong basahin po sa inyo ang talata. Sabi po rito, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Yung pagkakataon po na yon, ang atin pong Panginoong Hesus ay nasa bingit na po ng kamatayan. At ang ating Panginoong Hesus ay nakapako doon sa krus. At alam po natin, ang kanyang kahihinatnan ay kamatayan. At yung kasama po niya doon sa krus na magnanakaw, na sinasabi ng banal na kasulatan, ay nagsabi sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, Jesus, maaari ba na pagka ikaw ay maghahari na, sabi niya, pwede bang isama mo ako sa iyong kaharian? Sabi niyang ganun. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din, sabi niya, makakasama kita sa paraiso. So kung ibig sabihin, ang kaisipan ng iba, no, na ibang pananampalataya, na pagkang isang tao ay namatay, dapat ang susunod nito ay langit, no? Kasi ang sabi niya today, yun yung interpretasyon ng karamihan, at dito nang gagaling yung katuruan ng immortality of the soul, na ang isang tao kapag ka namatay ay merong something na humihiwalay sa kanyang katawan, tinatawag nila itong kaluluwa, at ang kaluluwa na ito ay tutungo doon sa langit. So ibig sabihin, meron pa siyang conscious, meron nga ka-reasoning Glenn, yung paniniwala na 40 days, nung sasabihin nila yung 40 days, kasi yung 40 days daw magpipray na, kasi bakit? Kasi doon aakyat yung kaluluwa. Meron din naman yung tinatawag nilang gumagalang kaluluwa. Minsan may mga kaluluwa na pagka namatay ay hindi pa nila na-fulfill yung kanilang mission dito sa mundo daw, kaya sila ay gumagala-gala. Gusto na po naming ipauna po sa inyo na ang reasoning from the scriptures ay hindi po ganyan ang pananampalataya. At hindi po yaan ang tinatayuan ng atin pong pananampalataya o ng atin pong programa na ito, ano? At gusto lang po naming ilinaw sa bawat isa kung ano po ang ibig sabihin ng talata na ito. Kaya po ididig po natin ito. Una, titignan po natin yung tinatawag nating word study. At sa susunod, titignan natin, i-discuss ko yung immediate context. At mamaya ay titignan natin yung tinatawag na wider context, yung kabuuan, yung itong interpretasyon ba natin na ito, ang buong banal na kasulatan ay nag-aagri ba? Sinusuportahan po ba niya? Ayan, dito po tayo, ano? So yan po yung titignan po natin at ibibigay ko pong pagkakataon kay Ka-reasoning Glenn. Pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Salamat po sa oras na ito sapagkat kami po ay makakapag-aral. Maaari po ba na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na magpapaliwanag sa talatang ito at gayon din naman na maunawaan ang amin pong mga tagapanood sa oras na ito ang amin pong mga sasabihin. Tulungan niyo po kami at patawarin ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Ka-reasoning Glenn.
1: Okay, mapagpalang oras po sa ating lahat. Dito po sa Lucas chapter 23 verse 43, ito yung karamihan na doktrina ng ating mga kaibigan patungkol po sa immortality of the soul na sinasabi. Nasabi nila, kapag ikaw ay namatay, parang mayroong isang espiritu ba o conscious na ikaw na palutang-lutang lang dyan at mamaya mamamasyal-masyal. Sabi nga ni Ka-reasoning Buddy, nasabi nila 40 days hanggang matapos niya yung mission niya. ito yung mga kathang isip lamang o kaya ito yung mga tradisyon na namana pa ng ating mga magulang, mga ninuno, pero ito ba ay naayon sa Biblia? Nasa Bible base po ba yung katuruan na yon? Kaya itong programang ito, Reasoning from the Scripture, ay ating pag-aaralan kung ito ba ay akma sa salita ng Panginoon. Kaya dito, sa Lucas chapter 23, verse 43, ang sabi dito, at sumagot siya, katotohan ang sinabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Okay? Kung titignan natin ano mga ka-reasoning ano, dito kung isipin natin na kung totoo na yung araw na yon ay nakasama ni Jesus yung magnanakaw na yon na pumunta sa paraiso, sa yung kwento ba ay nangyari na ganun ba yung pagkasabi ni Jesus, di ba? Kung titignan natin, si Jesus ay nabuhay siya in 3 days, hindi yung araw na yon, di ba? Namatay si Jesus nung Friday, di po ba? Oh, kung pagbabasehan natin na yung itong talatang ito na sa araw din yon ay makakasama sa paraiso, ito ay taliwas na, di ba? Ano? Taliwas na. Kasi nga, ang Panginoon ay nabuhay sa ikatlong araw. At titignan pa natin sa ibang mga verses na ang Panginoon ay nakisalamuha pa sa mga sila Maria Magdalena, sila mga apostol bago pumunta sa langit. So ibig sabihin hindi agad-agad pumunta. At kung titignan din natin ano mga giliw naming tagapakinig, si Jesus ay meron siyang laman, 'di ba? Mm-hmm. Kaya nga sabi ni Jesus, ikaw Thomas, tignan mo ang aking palad, isuot mo ang yung daliri sa aking kamay na yung pinagpakuan, 'di ba? Ibig sabihin nandun pa rin yung laman at flesh, ibig sabihin talagang literally na nabuhay. So ibig sabihin, hindi makatotohanan yung sinasabi na kapag ikaw ay namatay, may lalabas na espiritu na ito ay ikaw na nalalaman mo yung pangyayari. Tapos kapag yung 40 days, di ba? Ito yung isang tradisyon ng ating mga ninuno na kung saan ito yung panahon na mananalangin sila na ang kanilang namatayan ay pupunta na sa langit. At kapag hindi naman ito mabait at hindi naman ito masama, ay pupunta daw sa purgatorio at kailangan ng panalangin. Kaya yun yung pinapananalangin nila. Pero kung ating titignan, wala po yan dito sa banal na kasulatan. Dahil dito sa banal na kasulatan ay napaka-specific na ang kamatayan, ay ano, wala ka ng nalalaman doon, 'di ba? Doon sa Ecclesiastes, mm-hmm. 'di ba? At sabi pa doon, 'di ba? Yung formula of life, 'di ba? Nasabi doon sa basahin ko sa Genesis 2 verse 7, ano? Giliw nating tagapakinig. Ang sabi dito, nang nilalang ang Panginoon ng Diyos ang tao mula sa labok ng lupa at hiningaan ng mga butas ng kanyang ilong at hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So, ibig sabihin, buhay na kaluluwa. Yung ibang mananampalata, yung buhay na kaluluwa, yun daw yung pagkatapos na siyang mamatay. Pero actually, yung buhay na kaluluwa ay tayo po yun. Tayo po yun na buhay na kaluluwa. Hindi po yung kapag namatay ang tao, may buhay na kaluluwa na parang paikot-ikot hanggang ganapin niya yung kanyang misyon na sabi ni Ka-Reasoning Buddy. Pero po, ito isang taliwas. Kung totoo man yun, yung doktrinang yun, ito ay magkocontradict dito sa verse na to kung paano nilalang ng Panginoon ang tao, di po ba? Kaya ating isipin ng mabuti na ano ba talaga yung tamang interpretasyon. Kaya narito po kami upang ipaliwanag at gabayan ko po kayo, gabayan namin kayo upang ano malaman yung katotohanan. Kasi kung titignan natin dito ay maraming sabi ko nga sa kwento, sa umpisa, kung hahatiin mo yung kwento, yung alam mong bida, yung pala ko ikotrabida. Kaya huwag kang agad-agad na magko-conclude. Dapat ating basahin ang verse at yung preceding verse, yung whole chapter, o kaya wider na pag-aaral upang maunawaan at maintindihan natin kung ano ba talaga ang tama. Di po ba? Kaya dito sa verse na to, sabi ko si very I say unto thee, ang pinupunto ni Jesucristo dito ay binibigyan diin niya dito. Binibigyan diin niya yung kanyang promise sa sa magnanakaw na yun na makakasama niya. Is ibig sabihin future, di po ba? Future na makakasama niya dun sa paraiso na ihanda ng Panginoon. So, yun po, ka-reasoning body.
0: Ayan, thank you so much. Ano, na malinaw po mga ka-reasoning na ang sinasabi ng aking partner na ang resulta ng pag-aaral dito sa talatang ito sa Lucas 23, Kapitulo 43, sinasabi ko sa iyo, sabi niya, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din makakasama kita sa paraiso. So ang pangako na sinasabi ni ka-reasoning Glenn ay ito'y pangako po na ito na magaganap sa hinaharap. Hindi po ito yung kaisipan natin na today na yung araw mismo na yon. Nakita naman po natin ano kung paano niya ipaniwanag ano, at kumuha siya sa ibang libro upang masuportahan ang kanya pong pagkaunawa. Actually, kung titignan po natin ano, mga ka-reasoning, yung pagkakabanggit po doon na today, yan po ay hindi tumutukoy doon sa yung araw mismo na yon. Hindi po yan ang ibig sabihin. Kung lalaliman po natin ang pag-aaral, ano po, tanggap ito ng napakadaming scholar, ano, at ito ay popular na pag-aaral na yung sinasabi niya doon na sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ngayon din. Yung doon sa manuscript, nagkamali po sila ng ano, kasi yung punctuation, ano, yung comma po na yan, hindi po gumagamit ang sulat ng Grego na original, hindi po sila gumagamit po noon ng comma. Kaya hindi po nila alam. Kaya nung itong testimony na ito, nung meron na yung manuscript, tapos yung mga scribe, tinatranslate na nila into another language, halimbawa sa English, hindi po nila alam kung saan nila ilalagay yung comma. Kasi yung pagkakakonstruct niya, dire-diretso siya. So, sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ngayong araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Hindi nila ilaalam kung saan po nila ilalagay yung comma, kung ilalagay ba nila ito bago yung salitang ngayon din, or yung today, or pagkatapos ng salitang today. Alam niyo po, bagamat nakakalito siya, ano, sapagkat kung ito lang yung babasahin mo, itong talata lang na ito ang babasahin mo, talagang malilito ka po. Kaya hindi po tayo po pwede na literal lang or yung text lamang, yung pag-aaralan po natin. Kaya ini-inquire po natin yan doon sa tinatawag po nating immediate context hanggang sa tinatawag na wider context. Ano? Ngayon, titignan po natin. So, let's say, sabihin po natin na, sige, punta tayo dun sa kaisipan na sinasabi ko sa iyo ang totoo, ngayon din, yung comma ay ilagay po natin yung sinasabi ko sa iyo ang totoo, comma, ngayon din, makakasama kita sa paraiso. So, isipin po nating ihiwalay. Ano? Pero alam nyo po, binasa kanina ni ka-reasoning Glenn, magkakaproblema po tayo kung ganyan po ang ating interpretasyon. Kasi bakit? Kasi kung titignan po natin yung binasa niya sa Juan 20, versikulo 17, na kung makikita po natin doon, no, dun sa Juan 20, versikulo 17, kung babasahin po natin, gusto ko po itong basahin upang mapakinggan din po natin. Sabi niya, sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Ito po yung panahon ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. At nakita niya si Mary. At parang si Mary ay a-action na gusto niyang yakapin ng ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo, sabi ng ating Panginoong Jesus, sinasabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking Ama. So, ibig sabihin mga ka-reasoning, ano, na kasi itong pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, nabuhay po siya 3 days after He died. Ngayon, kung lalagay po tayo sa kaisipan na today, yung sinasabi, sabihin natin, pag namatay ang ating Panginoong Jesus, sa araw na yun ay pupunta sila sa langit. Kung ganun po yung ating kaisipan, masasala po tayo sa Biblia. Or nagkakamali po ang atin pong interpretasyon at mababiolate po natin yung ibang talata. Kasi sabi rito, sabi niya, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking Ama. Ibig sabihin, nung namatay ang ating Panginoong Hesus, hindi pa rin po siya nakakaakyat sa langit. Kaya yung kung iisipin mo na today, you will be with me in paradise, kung isipin mo yung araw na yon, pumunta ang ating Panginoong Hesus sa langit at sinama niya yung paraiso, malaking pagkakamali po yon, mga ka-reasoning. Ano? Hindi po yon ang paniniwala ng reasoning from the scriptures, kasi ang tao po kapag ka namatay, hindi po siya pupunta sa langit, ano? Sapagkat ang reasoning from the scripture, naniniwala po, or maging ang banal na kasulatan, hindi lamang, kasi tayo po sa reasoning from the scripture, sinasampalatayanan natin ito dahil yun ang katayuan ng banal na kasulatan. Kaya dito po, sabi niya, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking Ama. Ibig sabihin, hindi pa ako nakakaakyat sa langit. So, ibig sabihin po, yung kaisipan na natin na yung nung namatay ang ating Panginoong Jesus ay dinala niya yung magnanakaw doon sa langit, debunk na po kaagad yun. Ibig sabihin, hindi na po yun tatayo. Kasi meron dito sa ibang talata, ano? At sabi po doon sa verse 42, bago po yon, kasi tinitignan po natin yung tinatawag po nating immediate context, nang sabi po dito sa verse 42, ano? Sabi po niya, pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Ano pong ibig sabihin nito? Pag naghahari na kayo, ang ibig sabihin po ba nung araw na yon ay naghari na ang ating Panginoong Hesus? Marahil naghari ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso, no? Ngunit yung literal na paghahari ng ating Panginoong Hesus sa buong daigdig ay hindi pa po nagaganap, sapagkat ang sabi rito, pagkatapos ay sinabi niya, Hesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. So this thief, itong magnanakaw na ito is referring to the future. Ibig sabihin, nire-refer niya yung magaganap doon sa future na yon. At yun po ang ibig sabihin ng talata po na ito. Ano? So makikita po natin, aatras ka lang konti, isang talata lang, aatras ka lang doon sa 42, sinasabi na doon na future. Kaya tama po yung interpretasyon ng aking pong partner si Ka-reasoning Glenn, na yung tinutukoy dito sa verse 43 ay futuristic po ito. Ibig sabihin, ito po ay magaganap pa lang sa hinaharap. At ito ay sinasabi niya na itong pangako na ito ay matutupad sa hinaharap kapag ang Panginoong Hesus na ay naghahari. Ngunit ang Panginoong Hesus po ay hindi pa po nagahari ngayon. So, dalawang prinsipyo na po yon. Una, sinabi doon na kapag ako ay nagahari na, so ibig sabihin, hindi na papasok yung today kasi hindi pa naman nagahari ang ating Panginoong Hesus. Pangatlo, sinasabi doon, sabi niya kay Mary na huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa langit. Tatlong araw pong namatay ang ating Panginoong, tatlong araw na pong nakakalipas siya mula sa kamatayan ay nabuhay ang ating Panginoong Hesus. So, sa ganung prinsipyo po, nakikita po natin na hindi tama na isipin po natin na ang ating Panginoong Hesus nung siya ay namatay ay aakyat sa langit. Or isipin po natin na ang isang tao kapag namatay ay umaakyat sa langit. Hindi po 'yan ang ating kaisipan, ano? Ang reasoning from the scriptures ay hindi po naniniwala sa tinatawag po nating immortality of the soul. Na yung tao kapag ka namatay, merong something na humihiwalay sa kanya at itong humihiwalay sa kanya ay pumupunta sa langit. Hindi po natin pinapaniwalaan 'yon. Sapagkat ang paniniwala po ng reasoning from the scripture na pag ang isang tao ay namatay, siya po ay totally na siya po ay namatay. You know, yun po yung wala pong conscious, walang nalalaman, ano, kasi
1: parang tulog.
0: Mahirap pa ka-reasoning, Glenn, ano, na kung halimbawa ini-imagine ko nga, kasi nandiyan din ako sa pananampalataya nung araw, yung paniniwalang naman naniniwala po ako sa mga gumagalang kaluluwa. Oh. Alam niyo po ba nung ano, naisip ko, ano, na gusto kong pumunta po sa US, kasi yun po yung aking pangarap sa buhay. Nung bata pa lang ako pinangarap po, nang sabi ko, paano kaya ako makakapunta sa US, pero mahirap lang kami. Kaya sabi ko, kailangan kong mamatay. Nagulat sila, sabi ko, bakit ka mamamatay? Oo, kasi pag namatay ako, libre na akong makakasakay sa eroplano at makakarating na ako sa US. Yun ang yun mo yung aking kaisipan, ano? Sapagkat talagang naniniwala ako noon sa immortality of the soul. Pero alam nyo, hindi po yun totoo. Kaya nung ako po ay kung ako po ay nag-aral ng banal na kasulatan, nakita ko po na hindi pala yun, na ang tao pag namatay, it's totally dead. Talagang patay po talaga, walang conscious, ibig sabihin, walang kapangyarihan na bumuhay sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano? Yun po yung, so yung resulta ng word study, sabi ni Carisoning Glenn, it's a futuristic, at dun sa immediate context, talagang future talaga siya. Kasi sabi niya dun sa verse 42. Ano? At ngayon, titignan naman po natin yung tinatawag po nating word study. Ayan, kaya ibibigay ko po muna kay Carisoning Glenn.
1: Okay. Doon sa sinabi mo, Carisoning Body, akin lang magdadagdag, ano? Yung sinabi mo kanina, it's very clear na sinabi mo talagang yung itong thief na to, talagang nagugulumihanan siya na baka hindi siya makapunta doon sa paraiso dahil sa masama niyang gawa. Kaya dito sa verse 43, ito yung sinabi ng Panginoon na ginarantiya niya na ano, sasama siya, ano, ay na ginarantiya niya na ano, makakapunta siya doon sa paraiso, na kapag doon itatakda na yung karihan ng Panginoon. So very clear naman dito mga ka-reasoning ano na sinabi ni Carison Body. At saka meron din akong mga experience, di ba? Kasi ito sabi nila kapag namatay yung ating mahal sa buhay, magmumulto yan. Kapag hindi ka nakagawa ng mabuti sa kanya, ay mumultuhin ka niyan. Kaya sa karamihan po nating mga Pilipino ay dyan na tayo lumaki. O kaya ang mga karamihan mga Pilipino dyan na lumaki sa pananampalatayang na ang tao kapag namatay ay ano, merong espiritu na magmumulto. Ano? Pero dito sa ating pag-aaral, ano, nakikita naman natin na hindi ito tama at hindi ito tunay kasi base ito sa Biblia. Ano? Kasi experience ko din yan nung bata ko kasi sa aming bahay meron yung kawayan na sabi nila yung mga tatay ko noon tinatakot ako na merong multo diyan na kuan nagpapakita. At nung ako inapadan sa hating gabi noon meron akong talaga nakita yung puti nakaputi na gumagalaw-galaw. Ay nung nakita ko yun sobrang takot ako. Talagang kumaripas ako tumakbo sa loob ng aming bahay. Ay talagang nanginginig ako, talagang na experience ko talagang takot na takot. Pero alam niyo kaumagaan mga ka-reasoning ano? Kinaumagaan, nakita ko yung kawayan nandun lang pala isang puting tela na gumagalaw na
0: nahahangin.
1: Pala nahahangin-hangin pala. Ibig sabihin pala ito pala isang imahinasyon. Kaya minsan kapag tayo po ay namamatayan, ang ating sense of ating pakikiramdam, parang nafe-feel natin na nandyan pa. Kaya yung nafe-feel natin, parang nagpaparamdam si tatay o kaya si nanay, si ate, si kuya, si bunso. Yun po ay isang reaksyon ng isang tao kapag ito'y namatayan. Kaya wag natin pong sabihin na ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay nandyan lang. Actually, kapag namatay na, is talagang patay na. Okay? Yun, ka-reasoning ba?
0: Ayan, thank you so much. Ano, talagang kung makikita po natin na sapagkat ang atin pong dinidil dito ay yung paniniwala po na kapag ka ang isang tao ay namatay, siya po ay tutungo sa langit. Ano? Ay dito po yung magnanakaw na sinasabi po rito, yung thief, ano, ay hindi po siya dumiretso sa langit. Hindi po yan. Ano? Naniniwala po tayo na ang itong magnanakaw po na ito hanggang ngayon ay nasa libingan pa rin po siya. Hindi po siya, wala pong something na humiwalay sa kanya at umakyat sa langit. Alam niyo po ba mga ka-reasoning kung saan hinahalintulad ang kamatayan? Ano? Kung alam niyo po yung kwento ni Lazaro, no, nung si Lazaro sa Juan 11, na no, itong si Lazaro ay nagkasakit, ay pagkatapos ng mga ilang araw, dumating ang balita sa ating Panginoong Hesus na si Lazaro ay patay na. At nung si Lazaro ay patay na, nag-decide ang ating Panginoong Hesus na puntahan si Lazaro. At nakakagulat sa isang statement na binitawan ng ating Panginoon Jesus doon sa Juan 11, versikulo 11, sabi niyang ganon, Pagkatapos sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Pupunta ako roon upang gigisingin siya. Ano po yung ibig sabihin nun? Bakit yun ang pagkakasabi ng ating Panginoong Jesus? Sapagkat ang isang patay ay malinaw na hinahalin tulad ng ating Panginoong Jesus, ng isang patay ay parang natutulog lamang. Hindi ko sinasabing natutulog lamang, kundi parang natutulog lamang. Kasi kung titignan po natin yung natutulog, ay wala po yung conscience, no? Or wala po siyang, hindi po siya conscious, no? Kung kayo po ay dadaan doon sa isang natutulog, kapag hindi po siya nagising, ay hindi niya kayo mapapansin na dumaan. Yan po ang hinalintulad ng ating Panginoong Jesus, ano? Na itong si Lazaro na patay na, na binalita sa kanya, ang sagot ng ating Panginoong Jesus, hali kayo at puntahan natin si Lazaro puntahan natin siya at aking gigisingin. Sabi niya gano'n, natutulog lamang daw si Lazaro at kanya ngayon nagigisingin. Alam niyo si Pablo, mga ka-reasoning, ano, nagbigay po siya ng isang idea, sapagkat ang mga taga-Tesalonica ay nagugulumihanan sila sapagkat meron silang mga mahal sa buhay na mga namatay na. At ngayon ay sila ay kumbaga parang nalulungkot sila sa kanilang buhay sapagkat nahiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sabi ni Pablo, sabi niya, huwag kayong malungkot. Sabi niya, normal na malungkot pa po tayo kapag tayo po ay namatay. Pero huwag po tayong malulungkot na parang wala po tayong pananampalataya. Meron po kasing nalulungkot na nalulungkot lang dahil nahiwalay sa kanya, pero may pananampalataya pa rin. Pero may mga nalulungkot na nawala ang kanilang mahal sa buhay, na wala na silang pananampalataya. Ano po bang ibig sabihin nun? Yung mga sobrang, they are very affected, na hindi na sila makapag-move on, na hindi na sila makagalaw sa kanilang buhay, at gusto na rin nilang mamatay at sumama na doon sa isang mahal nila sa buhay na namatay na. Yan po yung sinatawag po nating nalungkot na walang pananampalataya. Ano? At dito ay nagturo si Pablo na huwag tayong masyadong malungkot sapagkat sinabi niya ang ideya patungkol sa mga namatay at kung ano ang kalalagayan ng mga patay. Sabi po sa verse 14 ng unang Tesalonica 4 versikulo 15 hanggang 17 po ito. Pero babasahin ko po yung verse 15. Sabi niya, sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Turo ng Panginoon po ito. Tayong mga buhay, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So ibig sabihin, tinag-uusapan dito, tayo na mga buhay, sabi niya, ay pagbalik ng ating Panginoon, hindi mauuna sa mga patay. Sa mga patay na, sabi niyang ganon, sapagkat sa araw na iyon, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sisigaw sa utos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay unang mabubuhay. Mm-hmm. No? So binigyan ng ideya ni Pablo ang mga taga-Tesalonica kung ano ang makalalagayan ng mga patay. So ibig sabihin, pagbalik ng ating Panginoong Jesus, ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Pagbalik po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang paghahari. No? So malinaw po yun, ano, na pagbalik niya doon pa lang po mabubuhay. Alam nyo, it is illogical, ano, kung lalagay tayo sa kaisipan. Nabasa na nga natin ito. Nasabi niya, mabubuhay ang mga namatay. Kung ang iisipin po natin, ang isang tao kapag ka namatay, siya po ay aakyat sa langit, at pag-akyat niya sa langit, pagbalik ni Kristo, itong kaluluwa niya na ito, ay biglang bababa sa lupa at papasok sa katawan niya dati. Illogical po yun, mga ka-reasoning. Ano? Hindi po yun ang atin pong pananampalataya. Sapagkat naniniwala po tayo ng isang patay ay patay na, walang nalalaman. Ngayon, kung ang isang tao ay umakyat sa langit at siya ay ay so may conscious siya. So anything na nagaganap dito sa lupa, baka pa nga may idea siya, may nakikita siya. Pero alam niyo po, wala pong nalalaman ang patay. Kaya ang atin pong pananampalataya, ang mga patay na yan ay parang natutulog lamang po yan sa simenteryo. Nandyan po sila, wala pong humihiwalay sa kanila, walang something na umaakyat sa langit. At naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat maririnig nila ang tinig ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya, maririnig nila ang tinig ng Arkanghel, ng trompeta ng Diyos, sisigaw ng napakalakas. Sabi niya, at ang mga patay kay Kristo. Kay Kristo, ang pinag-usapan natin, Karisunin Glenn, no? Kay Kristo, hindi po yung lahat ng namatay, ha? Kundi kay Kristo lamang ay muling mabubuhay. So ibig sabihin po, ano, malinaw po sa ating pag-uusap at malinaw po sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan na ang mga patay, ang pag-asa na lang nila ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat alam niyo po, ano, sinasabi po doon sa Juan kapitulo 11, versikulo 25. Ito po yung magandang pagkakasabi po nito, ano? At ito po yung pinaka paboritong paborito ko po ito pag pinag-uusapan po ang kalalagayan ng mga patay. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ni Hesus sa kanya, ang ating Panginoong Hesus po nagsasabi, ah, sinasabi niya ito, ako ang, ito bago niya ito buhayin si Lazaro, sabi niya, ako ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Napakalinaw po, ano? Sa, ang ating Panginoong Hesus, hawak po niya. Siya, sabi niya, ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Kaya po, napakaganda na sumampalataya sa Panginoon sapagkat meron po tayong pag-asa na kahit na tayo ay mamatay sa daigdig nit, sabihin natin the worst scenario case happen in our life is death. Yan po yung pinaka-worst na mangyayari po sa atin sa buhay. At yan yung kinakatakutan ng lahat ng tao kasi that is the ultimate end in the life of a person. Ngunit nagbigay ng pangako ang ating Panginoong Hesus na sabi niya

0: tradisyon lamang, di ba? Mm-hmm. Kaya nga sabi ko nga sa kanina na maraming mga ating mga kapwa Pilipino na ito na yung nakamulatan nila,
1: mm-hmm.
0: na manapan nila sa kanilang mga ninuno. Ibig sabihin talagang culture na nila yon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tanong ko, ka-reasoning body, ano, mm-hmm. kapag ikaw ba ay gigising tuwing umaga at nakamulatan mong ikaw ay laway-laway o kaya mm-hmm. may muta, di mo ba ayusin ang iyong buhay o kaya ayusin mm-hmm. ang iyong mukha? Di ba ayusin mo? Ganun nawa kayo mga giliw naming tagapakinig. At sana nawa ang aming mga nabasa at aming binahagi ay magbigay sa inyo ng kaliwanagan na patungkol po dito sa immortality of the soul ay hindi po yan tama. Okay? Mm-hmm. Na sana inyo pong aksepin ng buong puso. Kasi lahat naman po tayo ay truth seeker, di po ba? Na gusto natin malaman yung tunay na katotohanan. Huwag po tayong mamuhay dun sa kamalian, kundi mamuhay tayo sa katotohanan. Yun po yung gustong-gusto ng Panginoon. At napakaganda yung sinabi pa nga dito sa Revelation, aking babasahin, ano, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ibig sabihin, ano, malapit nang darating ang Panginoon, na sana lahat tayo ay handa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dahil gagawaran tayo ng Panginoon sa ating mga pananampalataya at mga gawa. Sana mm-hmm. panghawakan natin ang ating pananampalataya upang sa gayon ay makasama tayo doon sa hinanda ng Panginoon na kaharian, doon sa ipinangako ng Panginoon, doon sa pinako ng Panginoon, doon sa thief na yung mm-hmm. magnanakaw na be with me in paradise, sabi niya, di ba? Mm-hmm. Yun yung pangako in future. Kaya ganun din tayo, panghawakan din natin na siya'y muling darating at kasama niya tayong ipupunta doon sa langit na bayan.
1: That's right.
0: Okay, yun po, ka-reasoning body, ano.
1: Ayan, thank you so much. Ano, malinaw po mga ka-reasoning na katulad po ng magnanakaw, alam ko po na itong magnanakaw po na ito ay nagkaroon siya ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. At bagamat wala po siyang pagkakataon na ipakita ang kanyang pagbabago, ngunit alam ko na ang kanyang puso ay na-convert at transform po ito. Ano? Mm-hmm. At naniniwala po ako na ito ay Hudyo. At kapag ka ikaw ay Hudyo, hindi ka naniniwala sa immortality of the soul. Yan po yung kung pag-aralan niyo po yung background ng mga Jewish, kasi itong magnanakaw Jewish po ito. Yung sa kabila rin Jewish din at ang ating Panginoong Jesus ay isa ring Hudyo, isang Jewish. So, sa kanilang paniniwala, hindi po sila naniniwala sa immortality of the soul. Never na pumasok po ang katuruan ng immortality of the soul sa mga Hudyo. Dito na lang po yan, lately na lang po pumasok yung immortality of the soul. Ano? At tatandaan po natin, mga ka-reasoning, ano, huwag po tayong maniniwala sa ganun na kapag ang isang tao ay namatay, pumupunta sa langit, no? Kung pumunta sa kung saan man papunta, purgatorio, kung saan, hindi po yun. Ano? Hindi po yun. Sapagkat ang tao kapag ka namatay, yan po ay naghihintay, natutulog lamang at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pero ang tanungan po sa bawat isa sa atin, kung halimbawa po bang dumating po ang kamatayan sa atin pong buhay, ano po ba yung pag-asa? Ano po ba yung hope na meron po tayo? Alam niyo, ito po yung napaka-attract sa isang pagiging Kristiyano at pagiging sumasampalataya sa banal na kasulatan, sumasampalataya kay Kristo. Bagamat tayo po ay mamamatay, ito ang pinakamahirap na haharapin po natin sa atin pong buhay. Ito po ang pinakamasakit na mangyayari po sa ating kalalagayan. At ito po yung pinakakinakatakutan ng lahat. Yung dumating sila sa punto na sila po ay mamamatay. Ngunit nakakatuwa po sapagkat kayo po ay meron pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Bagamat tayo po ay mamamatay, ngunit pinangako niya na tayo po ay muling mabubuhay.
0: Amen.
1: Kaya po, napakasarap na mamuhay ng isang Kristiyano, napakasarap na mamuhay na isang may pananampalataya sa Diyos, at napakasarap na mamuhay na meron kang pag-asa dito sa daigdig na ito. At yung pag-asa po na yan, mga ka-reasoning, ay siyang magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. At dalangin ko po na tayo po ay patuloy na sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus at atin pong ibigay ang ating buhay po sa Kanya. At tayo po ay umasa sa isang pangako.

0: Ano po yung pangako na yun? Katulad ng pinangako ni Jesus doon sa magnanakaw, doon sa Lucas 23:43, sabi niya, pinapangako ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo, sabi niya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. No, futuristic po yan. Na pag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, bagamat tayo po ay mamamatay, ngunit sa kanyang muling pagbabalik ay bubuhayin tayo sa mula sa mga patay at dadalhin po tayo sa paraiso. Yun po ang buong ibig sabihin ng talata po na ito. Kaya maraming salamat po mga ka-reasoning at kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa atin pong programa. Hindi na po namin mababasa ang inyo pong mga komento. Ngunit maraming salamat po sa inyo pong mga additional and I believe na ito po ay nababasa ng atin pong mga kasama na nanonood po sa Facebook Live. Eh, maraming salamat po at bago po kami magpaalam ay pwede po kayong mag-text. Doon po ito po sa, pwede nyo pong i-text ang numero po na ito kung kayo po ay meron pong katanungan na nakuguluhan na talata at pwede po nating pag-usapan. Pwede bang paki-project ka, Sir Roy, ang numero ng ating programa. Ayan, numero po na ito ay 0946-1753-7757. Uulitin ko po, 0946-1753-7757. Kung kayo po ay merong katanungan or meron po kayong talata na gusto pong malaman at maliwanagan, ipadala nyo lang po yan sa numero po na yan. Dito po sa Reasoning from the Scriptures at sasagutin po natin yan at i-interpret po natin yan, hindi sa imagination po namin, hindi sa sarili po namin kaisipan, kundi i-interpret po natin yan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. At ibibigay ko po ang pagkakataon sa aking partner upang ipag-pray po tayo sa huling panalangin. Partner.
1: Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, at kami po'y naliwanagan patungkol po sa immortality of the soul.
0: Yes, Lord.
1: Panginoon, habang buhay pa kami, aming ipadama, isabihin sa aming mahal na buhay na mahal namin sila. Ganun din po sawa sila, Panginoon, na magkaroon kami ng masidhing pagmamahalan sa bawat isa. Panginoon, habang buhay pa sila ay gampanin namin na ipakita yung pag-ibig, Panginoon. Ganon din po kami, Panginoon. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat dahil merong kang Diyos na maibigin na ginagarantiya mo na kami po'y iyong bubuhayin basta manampalataya lang kami, Panginoon. Panginoon, kami po'y makasalanan at alam po namin na lahat kami ay mamamatay dahil yan ay bunga ng kasalanan.
0: Yes, Lord.
1: Pero kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, dahil ang iyong biyaya, ang iyong ay buhay na walanggan. At kami po'y ay pinanghawakan itong promise mo to, Panginoon, na sa iyong muling pagdating ay sasama kami dyan sa langit na bayan.
0: Yes, Lord.
1: Naway, Panginoon, gabayan mo kami ng iyong banal na espiritu na tumahak sa madilim at masamang mundong ito, na magliwanag kami at magpakita ng mabubuting gawa at makita ang iyong karakter sa aming buhay,
0: yes,
1: upang
0: Lord,
1: sa gayon, ikaw ay mapuri, Panginoon, hindi po kami.
0: Yes, Lord.
1: Panginoon, kung kami po ay nagkasala at nakita mo na marumi o hindi maganda ang aming iniisip, inyo po kaming linisin at patawarin, Panginoon. Ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po mga ka-reasoning sa patuloy niyo pong pagsuporta, sa pag-share at sa inyo pong panunood sa programa po na ito. Makita-kita po muli tayo dito sa ating programa. Monday, Wednesday, Friday, MWF po ito, every 6 to 7 sa hapon. Ayan, maraming salamat po. Makita-kita po muli tayo dito sa programa na
2: Reasoning from the Scriptures.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tahanan. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng henerasyon. Yan ay bahagi ng kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa ating pag-aaral na ito, ng makadiyos na tahanan, larawan ng kalangitan, ay patuloy na ipinapaalala sa atin na ang pamilya ang siyang nagdadala, ang siyang daluyan ng lahat ng pagpapalang ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pamilya ang benepisyari ng lahat ng kagandahang loob ng Diyos sa ibabaw ng sanglibutan. Ang ating pinag-aralan sa nakaraan ay ang Second Coming, ang tanging pag-asa na nakalaan para sa atin. Ito ang pag-asa na nakalaan para sa lahat. Ito ay pangako ng Panginoon. Sa kaniyang pagdating, kukuhanin niya ang lahat ng maliligtas. Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. At ang ating tahanan ay dadalhin doon sa langit, sang-ayon sa kaniyang pangako. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay reunion ng pamilya. At ito ay ang pagkabuhay na maguli ng mga patay mula sa kamatayan. Babala ng kamatayan. Ito'y nakasulat sa aklat ng Genesis 2:17. Dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Mayroon na palang pahiwatig ng kamatayan ang Diyos kay Adan at kay Eva. Nagtanim ang Diyos ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Eden. Ang tawag sa punong kahoy na yan ay pagkakilala ng mabuti at masama. At yan, ang bunga niyan ay hindi dapat nakainin. Iyan ang babala ng kamatayan kay Eva at Adan. May pahiwatig sa kanila na huwag ninyo yang gagalawin. Sa oras na iyan ay inyong galawin at kainin, akayo'y walang pagsalang mamamatay. Kaya lang, lumitaw si Lucifer, si Satanas, ang Diablo, na sumira sa mga pamilya. Sumira ang unang pamilya ni Eva at Adan. Genesis 3:4-5. At sinabi ng ahas sa babae, "Tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." Ang mandaraya ay dumating sa kaniyang maamong pagsasalita, sa kaniyang tusong pangungusap, ay nakumbinsin niya si Eva na pag kayo'y kumain ito, kayo'y magiging kagaya ng Diyos. At sinabi rin ng kaaway ni Lucifer, ng ahas na nagsalita, "Tunay na hindi kayo mamamatay." Sa pamamagitan ng pagsisinungaling ng ahas na siyang Diablo at Satanas, nadaya niya si Eva. At gayon din si Adan ay kumain ng bunga na ito na ipinagbabawal ng Diyos na huwag kainin. Ang karanasang ito ng aral na hindi kayo mamamatay ay aral ni Satanas. Pumasok ang kasalanan, Genesis 3:6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Pumasok ang kasalanan na siyang nagbunsod sa atin sa kamatayan. Na anupat ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan. Itong pagtuksong ito ng kaaway o ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo sa ating mga magulang ay siyang pinagmulan ng pagpasok ng kasalanan sa ibabaw ng lupa, sa sangkatauhan, at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao.
sumpa ng kamatayan sa lalaki, Genesis 3:19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa araw na ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Alam natin na ang kwento ng pagkalalang kay Adan ay kinuha mula sa alabok ng lupa, at ito ay ginawang tao, kawangis ng Diyos. Subalit nang pumasok ang kasalanan, pumasok din ang sumpa ng kamatayan, magkasama yan. At sinabi ng Panginoon kay Adan, kung paanong ikaw ay kinuha sa lupa, ganun din naman ikaw ay mauuwi sa lupa. Kaya nga ang kamatayan ay ating inililibing. Ngayon ay uso na ang cremation. Subalit mapansin natin na lahat ng ito, ang kamatayan ay nangangahulugan na tayo ay babalik sa dati nating kalagayan ng pagkalupa. Iyan ang kamatayan. Pamilya ang unang biktima ng kamatayan. Kaya nga aking ipinaliliwanag sa inyo na ang kagandahang loob ng Diyos, ang benepisyari ay pamilya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay dumadaloy at umaagos sa pamamagitan ng pamilya. Subalit narito aking ding pinatututuhanan sa inyo sa pag-aaral na ito na sa kapanahon ng kamatayan, ang labis na nasalanta, ang labis na devastated ay walang iba kundi ang pamilya. Kagaya ng unang pamilya ni Adan at Eva at dalawang magkapatid sa pamamagitan ni Cain at Abel. Ganito ang pagkasulat sa aklat ng Genesis 4:8. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid at siya'y kaniyang pinatay. Nang ang tao sa ibabaw ng lupa ay aapat pa lamang, bumango ng kriminal si Cain. At si Abel naman ay naging biktima ng kasamaan. Ang unang pamilya ay hindi nakatakas sa kamatayang ito na pinagdudusahan ng napakaraming pamilya. Kaya, ang ating pag-aaral na ito ay nagsasabi na sa lahat ng kamatayan araw-araw, sa lahat ng kamatayan na ating nasasaksihan, kaya nga tayo ay nakikiramay, dumadamay sa mga pamilyang nakakaranas ng ganito, alam natin na sila'y nagdaraan sa matitinding kalungkutan. Ang pamilya ang biktima sa pagkakataon pag ang binanggit ay kamatayan. Hindi lamang ito para sa isang tao na nakaranas ng kamatayan. Ito ang kaniyang buong pamilya na naulila ay biktimang lahat. Ano ang kaluluwa? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Paano nilalang ng Diyos ang tao? Mula sa alikabok, mula sa lupa, at hiningan ng Diyos ng hininga ng buhay. Ang ibig sabihin ay, lupang katawan at hininga ng Diyos ay naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin, nang ang katawang lupa ay hindi pa hinihingahan ng Diyos ng hininga ng buhay, ito ay patay, kaluluwang patay. At paano naman namamatay? Madali lang, ang lupang katawan ay babalik sa pagkalupa at ang hininga ng buhay ay babalik sa Diyos. Ganon, kung paano ginawa ang pinagsama ang alabok at ang hininga ng Diyos, ay ganon din maghihiwalay, ganon ang kamatayan. Paano mamamatay? Yan, nasulat sa Ecclesiastes 12:7. Ganito ang pagkasabi, at ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang ginamit na salita ay diwa. Yung hininga ng buhay na galing sa Diyos ay babalik sa Diyos. Kung paano ang pinagsama ang alabok at ang hininga ng buhay na galing sa Diyos, kapag ito'y namatay, ang ibig sabihin, maghihiwalay. Sanhi ng kamatayan ang mahabang buhay. Sa panahon ng Biblia ay nabuhay ng mahigit na 900
na taon kagaya ni Metosela 969 at ang mga unang mga magulang mahahaba ang buhay nila. Subalit pababa ng pababa, ngayong panahong ito pag nakarating ng 100 mahigit pa, ay sila na yung may centenaria na tinatawag natin. Ang mahabang buhay ay pinagmumulan din ng kamatayan. At bigla ang kamatayan, yan ay nagiging trahedya at pangkaraniwan sa atin na maraming mga tao ang hindi inaasahang hindi na makababalik ng buhay sa kanilang pamilya o sa kanilang tahanan. Ang pagkakasakit, maaaring mabilis, maaaring matagal, ay trauma ng pamilya. Ito ay mga mahihirap na pinagdadaanan ng maraming mga tahanan na mayroong isang nakakaranas ng matinding pagkakasakit sa loob ng pamilya. At iyan ay hindi natin namamalayan. Hindi exempted ang maraming pamilya sa mga pangyayaring ito at karanasan na pang-araw-araw ng buhay sa kung paanong makikitil ang buhay ng tao. Ay walang nakakaalam sino man sa atin. Subalit narito, ang ating pinapag-aaral na ito ay upang bigyan tayo ng pag-asa buhat sa kasulatan, ng lakas, tibay ng pananampalataya na tayo'y magtiwala sa Panginoon na ang pamilyang ito ay ibabangon ng Diyos sa huling araw. Walang nakakaalam, sapagkat nalalaman ng walang alam ang mga patay. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Kaya hindi totoo na ang patay ay maaaring makausap. Hindi, sinabi ng Biblia na ang patay ay walang alam. Ang pwede lamang nating gawin ay ang maniwala at tanggapin na ang sinabi ng aklat na ito ng Biblia ay totoo, ay totoo. Walang namatay at pagkatapos na siya'y mamatay ay nagpunta sa korte at nagpahayag ng kaniyang testimonya kung ano ang nangyari sa patayan na iyon na siya ay nakasama. Walang ganon. Walang alam. Yan ang pahayag ng Biblia. Ito pa ang dagdag. Ecclesiastes 9:6. Maging ang kanilang pag-ibig binanggit. Kaya talagang ang aklat ng Biblia ay nagsasalita ng tungkol sa pagpapamilya at pag-aasawa. Dahil ito raw na mga patay, kahit ang kanilang pag-ibig, binabanggit, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Sa oras ng kamatayan, ang tao ay namatay. Ang sabi kanina, walang alaala, wala na. Ngayon naman, ang kaniyang pag-ibig, ang sabi ay nakalimutan na, nawala na yun ngayon. Kaya pagka namatay ang isang tao na may asawa, ang naiwang buhay ay malaya na. Kaya nga sa mga paraan ng pagpapaliwanag na may kinalaman sa pag-aasawa, tibayan natin ang ating kalooban. Tataga natin ang ating disposisyon bilang mag-asawa. Dahil tayo'y makalalaya lamang sa union na ito, sa pagsasamang ito, sa pamamagitan lamang ng kamatayan. Kaya nga, sa pamamagitan ng kamatayan, makalalaya na ang isang tao buhat sa kasal. Ito lamang ang tanging paraan upang tayo'y makalaya sa pagtatali ng kasal. Kaya mag-iingat po tayo, lahat ng nakasal at nagpapanukalang magpakasal, tibayan po natin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na ang pamilyang ito na ating itatayo ay ipagtatanggol ng Panginoon sa maraming mga sakuna at kalamidad ng buhay. Ang sabi pa diyan, nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kapag ka ang isang tao ay namatay ng binata, ang kanyang magkakapatid na nabubuhay ay magpaparti ng kanilang kayamanan, hindi nakasali yung namatay dahil wala siyang tagapagmana. Pero kung siya'y nag-asawa, ang kanyang asawa ang papalit na tagapagmana. Pero ang patay
ay wala nang bahagi sa anumang bagay na ating tinatangkilik sa ibabaw ng lupa. Kaya huwag na ninyong ipagbubukod ng pagkain at ilalagay doon sa kanyang kwarto. Huwag na ninyo siyang ipagluluto at dadalhan doon sa simenteryo ng masarap at paborito niyang pagkain dahil wala na siyang bahagi ni ano paman sa silong ng langit. Ay minsan din eh nakakakita po na nilalagyan ng pera sa kamay kapag kakanan doon sa kabaong. Eh sabi ng Biblia, wala na siyang bahagi, wala na siyang mana. Eh kaya lang noong ililibing na nakita ko, binuksan yung kabaong tapos kinuha yung pera noong namatay. Talagang walang bahagi ang patay sa anumang mga bagay sa ibabaw ng sanglibutan. Hindi pumupuri sa Diyos. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang bumababa sa katahimikan. Ang pagpupuri sa Panginoon ay ipinagagawa ng Diyos sa atin na mga buhay. Hindi niya ito ipinagagawa sa mga patay dahil walang kayang gawin ang patay. Ang Biblia ay nagsasabi ng ganitong mga salita, wala tayong pwedeng gawin kung hindi ito ay ating paniwalaan, sampalatayanan at tanggapin sa ating buhay. Angkinin natin ang mga salitang ito na ito ay ipinagagawa ng Diyos sa atin na mga buhay, ang pumuri sa Diyos. Kalagayan ng patay, dagdag pa. Ang sabi ni Job sa akulat ng Job 14:12, gayon ang tao ay humihiga at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, siya'y hindi na muling magigising, ni mapupukaw man sa kanilang pagkakatulog. Ang unang salita diyan ay sila na humihiga ay hindi na bumabangon. Sila na nakaranas ng kamatayan ay hindi na bumabangon. Ang mga naunang mga taong matatanda ay akin ding tinanong, mula ba sa inyong pagkabata hanggang ngayon na pagtanda, nakarinig na ba kayo ng nandoon sa simenteryo na nailibing na ay umuwi pa? At sila'y nagsasabing lahat, walang ganon. Kaya hindi tayo pwedeng magpaliwanag na ang taong pumupunta sa simenteryo o sa libingan ay umuwi pagkatapos ng libing. Walang ganon. At siya'y hindi na muling magigising, ni mapupukaw man sa kanilang pagkakatulog. Sinabi pala yan ng Biblia na ang kamatayan ay kagaya ng pagkakatulog. So, sila raw ay hindi magigising hanggang sa ang langit ay mawala. Siya'y hindi na muling magigising. Kaya may pahiwatig ang aklat ng Job 14:12 na talagang mayroong pagkagising para sa mga nangamatay. Ito ang ating pinag-aaralan na reunion ng pamilya. Ang pamilya ni Job ay matagal nang nakaraan na kasaysayan. Subalit sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng resurrection, ang pamilyang ito na partikular sa Biblia na nakaranas ng maraming pagsubok ay mayroong dakilang reunion pagdating ng panahon sa ikalawang sa pagkabuhay na maguli pagdating ng ating Panginoon. Kaya tinagdagan din yan ang matagal ng tanong. Aklat ng Job 14:14, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Alam ni Job na siya'y mamamatay at alam niya na siya'y mabubuhay sa wakas ng panahon. Kaya itinanong niya sa kaniyang pag-uusisa kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Yan ay napakatandang tanong. Subalit ano ang sagot ng ating Panginoon? Aklat ng Juan 11:25. Sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang talatang ito ng John 11:25, ang chapter 11 ng aklat ng Juan, ay kwento ng kamatayan ni Lazaro. At ang labis ng kalungkutan ay ang kaniyang dalawang kapatid na babae na si Maria at si Marta. Ang tatlong magkakapatid na ito
ay ulila ng lubos sa kanilang mga magulang. At sila'y itinuturing na isang pamilya sa kanilang kapanahunan at kahit ngayon considered ng pamilya ang ganitong tatlong magkakapatid na magkakasama sa iisang bubungan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang pagkabuhay na maguli. Ang sino man na sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, mabubuhay siya. Yung tanong ngayon ni Job, kung ang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Ang sumagot niyan ay ang ating Panginoon. Ang susunod na talata ay nasa aklat ng Juan 5:28-29. Nasaan ang mga patay? Ano ang nangyayari sa kanilang kalagayan? At ano ang ating aasahan? Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ang Biblia ay nagsasabi, ang Panginoon ay nagsasabi sa pamamagitan ng Biblia na ang mga tao ay patay sa kanilang libingan. At itong mga patay na ito ay makakarinig ng tinig ng Panginoon. Aba, yan ay isang makapangyarihang pangako ng Diyos para sa atin na nabubuhay pa. Kaya kailangan at mahalaga na ito ay ating panghawakan habang tayo'y nabubuhay, sapagkat hindi na natin ito mauunawaan o mapag-iisipan pa pag tayo ay naroon na. Habang tayo'y buhay, sampalatayanan natin na sa panahon ng ating kamatayan ay maririnig natin ang tinig ng Panginoon. At sapagkat tayo ay sanay na makinig ng tinig ng Panginoon, kilala natin ang tinig ng ating Diyos, ang tinig ng Panginoong Hesus, kung papaanong kilala ng tupa ang tinig ng kaniyang pastol. At ang sabi pa niya sa talatang 29, at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Mayroong dalawang pagkabuhay na maguli na binanggit ang Biblia. Ang una ay ang pagkabuhay na muli tungo sa buhay. Sino yon? Sila yung mga mabuting tao. Sila yung kumilala sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Eh yung isa namang grupo ng kamatayan ay ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Yun naman ang pupuntahan ng mga masama. Ang sila ay hahatulan ng pamatayan din ng walang hanggan. Paano mabubuhay? Nasulat naman ito sa 1 Corinto 15:52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sa sigaw ng ating Panginoon, sa tinig ng ating Panginoong Hesus, lahat ng mga patay na nasa libingan na natutulog ay magigising. At ang sabi pa diyan, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Bakit tayo ay babaguhin? Sapagkat sa resurrection, sa pagkabuhay na maguli, ang susunod doon ay dadalhin tayo ng Diyos sa langit. Ang katawang ito na may kasiraan, may kabulukan, ay papalitan ng Diyos ng katawan na hindi nasisira upang tayo'y makatagal na maglakbay mula sa sanlibutang ito papunta sa langit na ipinangako ng ating Panginoon. Ito ang panukala niya. Bakit mangyayari ito sa aklat ng Corinto 15:53? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Iyang katawang yan na nanggaling na muli sa alabok na binuhay ng Panginoon na kaniyang ibabangon sa kaniyang pagparito ay kaniyang bubuhayin sa isang kalagayan ng katawan na walang kasiraan. Wala nang kamatayan. Ganyan babaguhin ng Panginoon ang mga tao sa ibabaw ng sanlibutang ito, patay man o buhay. Ang dating may kasiraan, ang dating may karamdaman, ang dating may kapintasan ay
bubuhayin ng Diyos sa isang kalagayan na wala ng mga kasiraan ang kanyang kapangangatawan. At kailan ito mangyayari? Yan naman ay nasulat sa 1 Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kailan mabubuhay ang mga patay? Sila ay mabubuhay. Ang mga patay ay mabubuhay sa panahon o sa sandali ng pagparito ng ating Panginoon. Iyan ang panahon ng tanging pag-asa na ating inaasahan.

sa atin. Piliin natin ang pananampalataya at ang buhay na walang hanggan para sa ating pamilya at sa ating mga anak. Pag-akyat sa langit, Thessalonica 4:16. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sa panahon ng second coming, sa pag-akyat ng mga banal, sapagkat tayo ay sasalubungin ng Panginoon at dadalhin doon sa langit sa buhay na walang hanggan. Ang pagparito ng ating Panginoon, ang hudyat ng pagkabuhay na maguli, iyon din ang hudyat ng ating pag-akyat sa langit. Ito ang kanyang pangako kung bakit tayo'y paroroon. Aklat ng John 14:2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Tayo ngayon na nagbabasa ng Biblia na buhay, iyan ay buhay na pangako sa atin. Subalit ang mga naunang pamilya ng matagal ng panahon ay nasira na ang kanilang mga bahay dito sa lupa. O anuman ang nangyari dahil sa napakatagal ng panahon, ang mga pamilyang iyon pagkatapos ng mahabang panahon, ang pangako ng Panginoon, mayroon silang tahanan sa langit, walang hanggan. Gayon din tayo, kung hindi darating ang Panginoon sa ating kapanahunan at lilipas ang ating kasaysayang ito, ito rin ang pangako sa atin ng Panginoon. Pagkatapos nito, ang susunod ay tahanan sa langit. Ganito rin ang pangako sa aklat ng John 14:6. Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Itong paksa na ito na reunion ng pamilya. Itong paksa na ito na may kinalaman sa resurreksyon, pagkabuhay na maguli, ay binanggit sa aklat ng John 14:6. At ang buha, ang sabi ng Panginoon, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Itong buhay na ito na ating pinag-aaralan ngayon ay mahalaga sa atin ngayon. At ito rin ay mahalaga sa Diyos. At ito ay kanyang dudugtungan ng buhay na walang hanggan. Ang tanging paraan upang tayo'y makarating sa buhay na yon na magpasawalang hanggan ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Simpleng pag-aaral, isang matalinong paksa na inihayag sa atin na naghahayag ng buhay na walang hanggan. Walang ibang paraan kundi ang tayo'y kumilala sa ating Panginoong Hesus. Siya, tanggapin natin siya na ating Diyos, Panginoon na dapat nating sambahin at paglingkuran. At ang gantimpala sa atin ay buhay na walang hanggan, hindi lamang para sa atin. Ito rin ay nakalaan para sa lahat ng pamilya na sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating pag-aaral, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.

0: Mga kaibigan, tunay nga na ang kamatayan ay isang kalagayang hindi natin maiiwasan. Kahit gaano man natin pigilin itong kamatayan na to, talagang darating tayo sa punto ng buhay natin na tayo ay mamamatay. Kahit ngayong pinakamayaman sa ating mundo, anuman ang gawin ng panggagamot sa kanilang mga sakit, namamatay pa rin sila. Kahit ngayong mga batang maliliit, sa kanilang murang edad, dumarating pa rin sa kamatayan. Itong lahat ng to ay kabayaran ng ating mga kasalanan. At kung titingnan natin historically, yung kamatayan, makikita natin ito, matitrace back natin ito doon sa Jardin ng Eden, nang ang ating unang mga magulang ay nagkasala sa harap ng ating Panginoon at nagresulta ito ng kamatayan. At itong kamatayan na ito na naranasan ng ating unang mga magulang at ng mga tao noong una, ito din ay patuloy nating nararanasan sa ating kapanahunan ngayon.
1: Sino ba naman sa atin, di ba, na hindi pa nakaranas ng kamatayan sa ating mga pamilya? Ang pamilya ang naging punterya ng kamatayan maging noong simula pa ng mundo. Ito ay nagdulot ng matinding sakit sa mga pamilyang nakaranas ng kamatayan. Hindi lingid sa atin ang sakit, pait at kalungkutan ng mawala ng mahal sa buhay. Sapagkat lahat tayo marahil ay nawalan na ng mga minamahal dahil sa kamatayan. Marahil ito ay ang ating anak, kapatid, magulang, kaibigan o mga taong malalapit sa atin.
0: Tunay nga yun, ano? Kasi kung mapapansin natin, lahat naman talaga namamatayan. Lahat naman talaga nakakaranas na yung mga pamilya natin minsan nauna sa atin. So itong mga bagay na to, kadalasan, since we are human, nakakaranas tayo ng sakit, nakakaranas tayo ng kalungkutan, naiiyak tayo. At ito ay mga bagay, mga pakiramdam, mga feelings na valid, no? Kailangan nating maramdaman ito. Pero huwag tayong manahan doon sa negative feelings na yun, doon sa mga negative emotions na yun. Kasi nga, ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. At kung papansinin natin, napakapalad natin. Kasi nga, kagaya na napakinggan natin sa mga salitang narinig natin sa gabing ito, na merong pag-asa sa ating mga pamilya sa likod ng kamatayan. At itong pag-asang ito ay matatagpuan natin, walang iba, kundi sa ating Panginoong Jesus. Siya nga na may akda ng buhay natin, ang meron ding kakayanan na bigyan muli tayo ng buhay sa mga pagkakataong tayo ay mamamatay. Kung babasahin nga natin ang aklat ng Juan 11:25, ang sabi ng ating Panginoon, siya ang buhay at ang muling pagkabuhay at ang sinumang sumampalataya sa kanya, bagamat mamamatay, magkakaroon muli sila ng buhay. So kung titingnan natin itong talatang ito, it is all about the story of Lazarus. Nang si Lazarus ay mamatay, at alam natin na si Lazarus ay close friend ng ating Panginoon, nang mamatay siya, ay nahuli nang dating yung ating Panginoon. Na-late siya ng pagdating at sinisi siya ng mga kapatid ni Jesus na si Maria at Martha, na kung saan ang sabi nila, bakit ngayon ka palang Panginoon? Patay na yung aming kapatid. Minsan, ganun din ang ating nararamdaman. Sinisisi natin ang Diyos sa pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Subalit,

0: Ngunit hindi ito tama. Bakit? Sapagkat ang kamatayan nangyayari talaga, kasi nga sabi natin kanina, ito ay kabayaran ng kasalanan. So, ang kagandahan lamang dito, ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagbigay sa atin ng pag-asa, nangako siya na nagbigay ng buhay, siya rin ang magbibigay ng muling pagkabuhay sa lahat ng nangamamatay kung sila ay sumasampalataya sa ating Panginoon.
1: Nabanggit natin noong mga nakaraang gabi na ang Diyos ay pag-ibig. At sa kanyang pag-ibig, hindi niya kalooban na ang mga tao ay mamatay. Ngunit, nabanggit mo kanina, ito ay kabayaran ng pagkakasala ng tao. At may pangako ang Panginoon na ang mga namamatay ay kanyang bubuhayin. Tunay nga na nangako ang Diyos na mabubuhay lahat ng nangamatay. Subalit, may dalawang patutunguhan ang mga taong muling binuhay ng Diyos. Ang mga mabubuti ay bubuhayin upang bigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang mga masasamang binuhay muli ng Diyos ay parurusahan. Kaya, samantalang tayo ay buhay pa, tayo ay mabuhay kay Kristo. No? Merong choices at tayo ngayon ay pwede, pahabang buhay pa, ay pwede tayong gumawa ng choice na yon. Yung nga sinabi natin kanina na pwedeng ikaw ay pumunta dun sa buhay na walang hanggan o kaya dun naman sa kaparusahan. Kaya sapagkat sinasabi ng Filipos 1:21 na isang kapakinabangan ang kamatayan ng mga taong namuhay na namanampalataya kay Kristo.
0: Tunay nga yun, no, na kung papansinin natin, ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lang. At dahil pansamantala lang ang buhay na to, kinakailangan ay ingatan natin, maayos tayo na mamuhay. At ika nga, ang buhay ng isang taong namuhay kay Kristo kapag siya'y namatay, ito ay kapakinabangan. Hindi siya nagiging kapakinabangan sa kadahilanan na madadala natin yung kayamanan natin sa mundo. Hindi siya nagiging kapakinabangan sapagkat madadala natin yung lahat ng mga bagay na naipundar natin. Magiging kapakinabangan lamang siya sapagkat tayo ay namuhay na may Kristo habang tayo namubuhay. Kaya po sa gabing ito, mga kaibigan, kinakailangan maunawaan natin na merong buhay na muli na ipagkakaloob ang Diyos sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Nabanggit mo nga kanina, merong dalawang patutunguhan ang mga taong binuhay ng Panginoon. Una, yung mga taong mabubuti, bubuhayin para bigyan ng gantimpala. Ito ang buhay na walang hanggan. At yung pangalawa ay yung mga taong masama na bubuhayin sila para parusahan. At itong mga bagay na to magpapakita lamang ng tinatawag natin na pagiging fair ng ating Panginoon in terms of His justice system. Now, kung papansinin natin, yung pagbibigay muli ng buhay ng ating Panginoon sa mga nagtatapat ay isang magandang pag-asa na darating ang pagkakataon, mga kaibigan ko, mga kapatid, na magkakaroon muli ng isang malaki at masayang reunion ang lahat ng pamilyang hiniwalay ng kamatayan. So kung naunan na yung mga mahal natin sa buhay, mga magulang natin, mga anak natin, mga kapatid natin, mga malapit sa atin, nauna na sila doon sa kamatayan o sa libingan, ay darating ang pagkakataon sa tulong at habag ng Panginoon na tayong muli ay pagsasamahin ng Panginoon doon sa langit na bayan na inihanda niya para sa mga taong makakaranas ng kaligtasan. Itong reunion na to, itong magandang pangako na to, itong magandang tanawin na to ay mangyayari lamang, mga kaibigan, sa pagbabalik ng ating Panginoon na kung saan ang lahat ng nangamatay na nasa kay Kristo ay bubuhay ng Panginoon at isasama niya sa langit na bayan na kanyang inihanda para sa mga taong tapat at mga banal.
1: Nabanggit mo kanina reunion. Pagka pinag-usapan ang reunion, ito ay laging masaya. No? Nagsasama-sama ang mga pamilya. Ngunit sa langit na bayan na reunion, ay ito ay mas ingrande, mas malaki, mas masaya sapagkat yung mga nauna na sa atin, yung mga maminis natin na mga tao dito sa mundo ng family reunions natin ay dun sa langit ay makikita din natin sila muli.
0: Amen.
1: Kaya mga kaibigan, kung gusto nating makasamang muli ang ating mga kapamilyang nauna na sa atin, ay magtapat tayo sa Panginoon at ating sikapin na sa tulong ng Diyos, mamuhay tayo ng banal at may kabutihan. Patuloy nating ipanalangin na makabuo tayo ng isang makadiyos na tahanan na magiging larawan ng kalangitan.
0: Amen. So, ito dapat ang naisin natin. Ito dapat yung gustuhin natin. Kung tayo man ay nakaranas ng sakit, hirap, kalungkutan dahil nahiwalay tayo sa ating mga mahal sa buhay, dahil sa kamatayan, naisin natin na makapunta talaga ng langit. Naisin natin na kitain sila doon sa langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Lalong higit yung mga kapamilya natin na matagpuan natin din sila doon sa langit na bayan. Kaya mga kaibigan, sa gabing ito, nawa ating naranasan yung kabutihan ng Diyos. Nakita natin kung gaano ginugusto ng Diyos na magkaroon tayo ng malaki at malawak na reunion, masayang reunion doon sa langit na bayan kasama ng ating mga mahal sa buhay. Bagamat marami sa atin ang nauna na, darating ang pagkakataon, mga kaibigan ko, na tayo ay magsasama-sama sa langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Mga kaibigan, tayo pong lahat ay umuko para sa isang panalangin. Amang banal, sa gabing ito ay amin pong natutunan ang kahalagahan ng buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Bagamat dumating po ang kamatayan dahil sa kasalanan, O Diyos, nakita po namin na meron pong pag-asa sa likod ng kamatayan at ang pag-asang ito ay matatagpuan po namin sa inyo sapagkat kayo po, O Diyos, ang buhay at ang muling pagkabuhay. Tanging sa inyo lamang po, Ama, mararanasan po namin na makita muli ang mga kapamilya, mga mahal namin sa buhay na nauna na po sa amin at magkakaroon po kami ng reunion sa langit na bayan na inyo pong inihanda sa lahat ng nagtatapat. Patuloy po kaming pakisamahan, O Diyos, sa amin pong programa sa gabi-gabi. Tulungan po ang bawat isa na patuloy naming maunawaan ang inyo pong kagustuhan at kalooban sa aming pong buhay, lalo higit sa aming pong mga pamilya. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot na langin. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat na kung saan kami po ay inyong sinamahan sa gabi-gabi nating pag-aaral. At sa gabing ito, ating naunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating mga pamilya at sa atin pong mga buhay. Kaya po, amin po kayong ini-invite muli bukas ay patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos dito sa ating programang
2: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
1: Magandang gabi at pagpalain po tayo.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Welcome, mga kaibigan, sa Mindful Chats. This is your good friend, Lalaine Ceron Alfanoso. Sa pangalan po ng ating kaibigan, si Pamela De Castro, who by now I know is watching us. Hello, Pam. Sa pangalan ni Pam De Castro and ni Andy, makakasama po natin ang ating bisita, si Dr. Myrtle Grijalgo. Hello, Doc.
2: Hello po. Good evening, Doc Lalaine. Maganda
1: yes.
2: sa ating mga kinig.
1: Yes, Doc. And we are very excited ano ho, sa episode, sa series natin this evening. Ano ho? So, dyan lang po kayo mga kaibigan at kayo ay nakatutok sa ating programa kung saan puso at isipan natin ang bida. Ano po? Isang ligtas na space para po pag-usapan ang mental health at ang mga bagay na madalas nating itinatago. Ano ho? Now, sa episode po natin ngayon, pag-uusapan po natin mga kaibigan ang isang salitang simpleng pakinggan pero napakalalim ng kahulugan, di po ba? Ang forgiveness o pagpapatawad. For two series, nakasama natin si Dr. Myrtle and ngayon na ang last natin, no, Doc? This will be our last and the title is Living a Life of Forgiveness. And mga kaibigan, napakabigat dalhin ano ho kung ikaw ay may galit, kung ikaw ay punong-puno ng puot, ano ho. Pero tandaan po natin ang pagpapatawad ay hindi lang po para sa ating mga nakagalit, ano, para rin ito sa ating sariling kapayapaan. Sabi nga po ng Bible, sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other as in Christ God forgave you. At ayon naman po sa isang napakakilalang writer, Paul Boyce, no? Ang sabi niya, forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. So mga kaibigan, ngayong gabi, sa oras na ito, samahan niyo po kami habang unti-unti nating binubuksan ang puso natin para magkilom at para makaunawa tayo at para magpatawad uli. Ano ho? Magpatawad hindi dahilan sa deserve nila, kundi deserve natin, ano ho, ang kapayapaan. At mga kaibigan, we are very fortunate, like what I've said, that we have with us our guest, ano ho? Ipapakilala po uli natin ang ating guest, although nakasama na natin siya for two nights already. But to those who just tuned in, ano ho, ipapakilala uli natin ang ating resource speaker, si Dr. Myrtle Urbon Grijalgo is a registered psychologist, mga kaibigan. She is one of the pioneering passers of the board licensure examination for psychologists noong taong 2014. 35 of 53 passed the first licensure examination for psychologists. At mga kaibigan, pag nakita niyo si Dr. Myrtle, parang napakabata, ano ho? Batang tingnan, but currently, she is the chairperson from year 2017 hanggang ngayon po. Siya ang chairperson ng Undergraduate Psychology Department ng Adventist University of the Philippines, where she also teaches at the Center for Graduate Studies as an assistant professor. She is a consultant, mga kaibigan, consultant psychologist at a Department of Health accredited treatment and rehabilitation center. Siya ay galing sa Bicol, kababayan ko ini mga katugangan, and is the youngest of two siblings. She is married to Pastor James Grijalgo and is a new mom to an 8-month-old baby boy, Sophie Udor. And she loves teaching and enjoys involvement in mental health ministries for God's glory. Bago natin ibigay ang panahon sa ating resource speaker, mga kaibigan, manalangin muna po tayo. We'd like to invite you to pray with us. Father God in heaven, we would like to seek for clarity of mind for discernment as we tackle a very important topic about forgiveness, dear Father. Sana po, you will be with our resource speaker, Dr. Myrtle, and kindly view him with discernment, dear Father, so that she will be able to relay to us the important message from you. Thank you, dear Father, for the assurance of answering our prayers. This we pray in the loving name of Jesus. Amen. Dr. Myrtle, napakaganda ng ating topic.
3: Opo.
1: Ano nga po yung talagang pinagandaan ni Dr. Myrtle ang topic natin?
3: Ang topic po natin, Dr. Lane, ay living a life of forgiveness, freedom, and transformation. Ayun, hindi ko po alam kung aking screen ay clear, pero tingnan ko po ulit. Sir Andy,
1: I-present interview
3: ko po. Okay po. Sige po.
1: Oh, napakagandang topic ito. Haba, while you're still preparing it. Ayan, oo. Napakagandang topic ito.
3: Ayan na po.
1: Living a life of forgiveness, freedom, and transformation. How do we transform from being a sinner or from being a person na hindi nakakapagpatawad sa isang tao na peaceful na ang mind dahil lang sa nakapagpatawad ka na? Napakaganda topic. Go ahead, Doc Mertz.
3: Yes po. Okay na po aking screen, no? So,
1: hindi pa rin po.
3: Hindi pa din po ba?
1: Wait lang po. Presenter view.
3: Presenter view pa din po.
1: Ano mo, Doc, yung sa presenter view? Meron dyang nakalagay na presenter view.
3: Yan po. Yan. Clear na po.
1: Yes! Yes, clear na po, Doc.
3: Ayan. So, Ayan, clear na po.
1: Opo, opo.
3: Okay po. So, again po sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong panahon na makasama namin kayo ngayong gabi. Ito po ay pangatlong gabi na sa ating pag-aaral patungkol sa pagpapatawad. So, nung una pong gabi na pag-aaralan natin kung ano yung pagpapatawad at kung anong hindi pagpapatawad, katulad ng akala natin pag nakalimot ka, napatawad ba na yun? Pero ang totoo doon, hindi mo naman talaga malilimutan yung nagawa sa'yo, pero ang nalimutan mo ay yung pain o yung sakit nakasama dun sa naalala mo na nagawa sa'yo. So, ibig sabihin, na nakikita mo yung tao, pero hindi na masama ang loob mo, hindi ka nagalit, hindi mo na gustong maghigante, no? So, ito ay mga bagay na mahalaga sa proseso ng pagpapatawad. At sa pangalawang gabi, natutunan din natin na ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi siya isang pangyayari lang, hindi event. Ano po? So, kailangan nandun yung mag-acknowledge tayo, aminin natin sa sarili natin kung tayo ay nasaktan, ano po. And then, yung pangalawa, mag-respond tayo kung tayo ay nasaktan. Ano gagawin natin doon, di ba? So, yung naramdaman mo, yun, anong next? Anong kasunod doon? Porket may naramdaman kang sakit, di ba po? So, ang pinaka-last po doon ay mag-recreate or magkaroon tayo ng bagong pananaw sa naranasan natin. Kasi ibig sabihin nun, hindi po natin sinasayang yung karanasan natin na painful. Ito po ay nais natin na magkaroon ng kabuluhan. Ano po? So, napakalaga na sa karanasan natin, simple man po or complicated ang mga pangyayari sa buhay natin, ako po ay naniniwala na ito ay may purpose sa buhay natin. So, kahit masakit, later on ma-realize natin, ay, kung hindi dahil sa nangyaring sakit na ito sa akin, kung hindi dahil sa problemang ito, ako ay hindi magkakaroon ng ganitong, relasyon sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng ganoong maturity, at ang character natin ay hindi mababago. Ano po? So, kumbaga, ito yung mga paraan ng Panginoon para tayo ay patuloy na ma-change, mabago, at mag-improve pang araw-araw. So, ito man po ay hindi madali, katulad po ng nabanggit natin mga nakaraang araw, na ito po ay easier said than done, pero posible sa tulong po ng Panginoon. So ngayong gabi po, ang ating pag-aaralan ay living a life of forgiveness, freedom, and transformation po. So again, ang essence or kahalagahan ng pagpapatawad, una, forgiveness brings freedom. Katulad po ng title natin, Freedom and Transformation. So bakit siya? Yung quotation na binanggit ni Dr. Lane kanina, forgiveness does not change the past. Wala na po tayong magagawa sa nangyari sa atin. Pero kung tayo ay magpapatawad, meron tayong posibleng mas magandang kinabukasan sa pagpapatawad natin. At napapalaya natin ang ating sarili dito, no? So forgiveness brings freedom. And akala natin tayo ang, kumbaga tayo ang may benefit pagka nagpatuloy tayo, nagkikimkim ng galit. Akala natin tayo upper hand, kumbaga kinokontrol natin sila dahil sa galit natin. Pero actually, tayo ang mas lugi po doon. Ano? Pag lagi tayo nagkikimkim, naapektuhan yung ating kaisipan, lagi tayong stress, wala tayong emotional na stability, wala tayong maayos na physical health, ang iba hindi makatulog, Dok Lalene, dahil sa kanilang kinikimkim na sama ng loob, no? So, ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kalayaan at mas magandang kinabukasan. So, forgiveness breaks that prison. So, ang kahalagahan nito ay hindi lang para doon sa taong pinatawad mo, lalo-lalo na sa sarili natin. Ano po? So, pangalawa, forgiveness reflects God's character. Sabi nga doon sa binasa din ni Dr. Lynn kanina, Ephesians 4 verse 32, be kind and compassionate to another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Pinatawad tayo ng Panginoon. So, napakahalaga na ang pagpapatawad ay ibahagi din natin sa kapwa natin na merong kasamang pagmamahal. Ano po? So, huwag natin isipin na ay ano lang tayo, one-sided relationship na kumbaga parang tayo lang yung laging mag-benefit. But we also would like to extend that character, that goodness din sa ibang tao, lalo na sa taong nakasakit sa atin, no? So, sino ba tayo para hindi magpatawad? Tayo nga mismo ay pinatawad din ng Panginoon. So, forgiveness actually reflects God's character. And then, pangatlo, forgiveness restores relationship. Ang dami po natin relationships sa ngayon, meron tayo sa family, friends, workmates, healing becomes possible when forgiveness enters. Kasi nga, ang nangyayari po pagka nagkaroon ng pain or disagreement or even hurtful feelings, nawawala ang pagmamahalan. Nagkakaaway, nagkakagulo, hindi nagkakasundo, maraming bangayan, marami po tayong pangaramdam na akala natin ay katapusan na ng mundo, no? So, ang iba pa nga po to the point of probably losing their sanity dahil sa relasyon na hindi naging maayos, pero sa pagpapatawad, it rebuilds families, na ibabalik ang pamilya, na ibabalik ang pagkakaibigan, na ibabalik ang samahan sa iglesia, ano po, na ibabalik ang samahan sa community o kaya sa barangay. Kasi, sabi po dito, not every relationship returns to what it was, but forgiveness opens the door for peace. Nagkakaroon tayo ng nakatahimikan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating pagpapatawad. Kaya na ibabalik ang relasyon. So, kumbaga po, ang title natin ay natatransform, living a life of transformation. And one of the transformation or changes na pwede nating maranasan sa pagpapatawad ay ang maibalik ang nasirang relasyon. Pero later on malalaman natin na actually yung pagpapatawad ay hindi naman ibig sabihin na hahayaan mo ulit na masaktan ka. Meron tayong tinatawag na healthy boundaries. Malalaman natin ito mamaya. So for now, forgiveness restores relationships. What else? Sa Ephesians 4, ano pa po ang ating pag-aaral? Sa Ephesians 4 verse 32, sabi dito, forgiving one another as God in Christ forgave you. Forgiving as we have been forgiven. Tayo ay magpatawad katulad ng pagpatawad sa atin ng Panginoon. When we remember the cross, we remember that we have been forgiven for every sin we have ever committed. God did not ignore our sin. He paid for it at great cost to himself through Jesus. So when we forgive, we reflect this gospel pattern. We entrust justice to God and release our right to revenge. Hindi natin dinadala sa ating mga kamay. Hindi natin nilalagay sa ating mga kamay ang paggagante. Ano po? Kundi mas pinipili natin ang pagpapatawad. So, baka may tanong kayo, ang pagpapatawad po ba at ang pagtitiwala ay madaling gawin? Porket nagpatawad ka na, madaling mo ba silang pagkatiwalaan ulit? Hindi po ito pareho. Ang pagpapatawad at pagtitiwala ay magkaiba. Ano po? So, ang pagpapatawad po ay desisyon na tatanggalin mo na ang sama ng loob mo. Pero ang tiwala, ito ay minsan mas matagal pa. No? So, may kasabihan niya, respect is earned. Trust often takes a long time to rebuild through consistent actions. So, hindi po ganun kadali na maibalik ang tiwala. So, ibig sabihin, nagpatawad tayo pero hindi natin kailangan pilitin ang sarili natin na ibalik yung tiwala natin doon sa taong yun. Kasi gusto din natin protektahan ang ating sarili. Ayaw din natin ulit mabuli. Ayaw din ulit natin masaktan. So, hindi ibig sabihin noon na wala kang tiwala sa kanya, kundi mas pinipili mo magpatawad sa kanya. At yung trust ay dahan-dahan itong maibalik. Ano po? So, ang prayer natin dito would be, Father, remind me of the depth of your forgiveness for me as I struggle to extend grace to others. Bakit po ito ang prayer natin? Naniniwala po ako, struggle kasi talaga ang magpatawad. Naalala ko po sa ating pag-aaral noong nakaraan na isang kwento namin ano, na una ang sama ng loob niya sa kanyang mga kamag-anak dahil sa ginawa sa kanya na desisyon na punta siya sa isang rehabilitation facility. Talaga namang sa aming pag-uusap, wala kaming narinig na pagpapasalamat sa kanya. Talagang puro galit, puro sama ng loob. Pero later on sa proseso ng pagsama niya sa ginawa naming activity na ito nga po, forgiveness, natutunan niya later on na mapatawad ang kanyang mga kamag-anak at later on siya ay natutong magpasalamat. Ano po? So, ito ay struggle. Ibig sabihin, mahirap gawin, pero walang masama na ating subukan dahil ang Panginoon mismo ay siyang nagpatawad sa atin. The slow work of transformation. So kung iisipin po natin, mabilis po ba? Katulad ng tanong ko kanina, nagpatawad tayo pero ang tiwala ay hindi agad-agad na ibabalik. Kumbaga, okay ka, wala ka ng sama ng loob, pero yung tiwala mo sa taong yon ay hindi na 100% ganun kasi may lamat na, may pain na.
1: Yes.
3: Yes po. Opo, kumbaga may lamat na, may pain na, pero hindi ibig sabihin nun na galit ka pa sa kanya. Iniingatan mo lang din yung sarili mo.
1: Sarili mo. Tama.
3: Yes.
1: Tama.
3: You are setting healthy boundaries. Ano po? Para hindi na maulit kung ano man yung hurtful experience na nangyari sa inyo.
1: Kasi so, masakit. Masakit ang ginawa sa iyo eh. Talagang nasaktan ka.
3: Yes.
1: Tapos, after siguro mga a few years, nakalimutan mo na yun. But every time na nakikita mo siya, although you have forgiven him, but ewan ko, parang kinukurot ka pa rin, no? Ganun siguro. But you have forgiven that person already. But because you are still feeling hurt, parang na-hurt ka pa rin, iwas ka na lang, no, Doc?
3: Yeah,
1: yun bang gusto mong sabihin ng healthy boundaries?
3: Yeah, actually, dun sa healthy boundaries, ibig sabihin, kaya nating iprotektahan din yung sarili natin na magkaroon ulit ng pain, no? So, iingatan natin yun. Pwedeng sa paraan ng pag-iwas, sa paraan na hindi muna natin siya kausapin, until such time na handa na rin tayong harapin. Ano po? So, huwag po tayong mag-alala kasi ang ganitong proseso po ay slow. The slow work of transformation. So, hindi po natin ito kailangan madaliin. So, katulad niya ng sabi ni Dr. Minsan, taon na ang nakaraan, nakalipas na, pero yung pain, parang hindi pa din ganun ka 100% erased, no? And minsan andun pa din. Kasi ito po ay slow work of transformation. So ano ang paalaala sa atin ng Panginoon dito? By beholding the glory of God, as says in 2 Corinthians 3 verse 18, basahin ko lang po. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. So kung tayo ay nakatingin sa Panginoon, kung tayo ay nakatingin sa Kanyang karakter, dahan-dahang mababago yung ating ugali. Ano po? So hindi man ito madali, pero posible. By beholding, we become changed. We behold the glory of God. And daily, ano po, ang proseso na ito ay posibleng mapalitan ang ating sama ng loob sa pagmamahal. Kaya ang prayer po dito, Lord, help me to be patient. Tulungan mo ako maging patient, mas maging mapasensyosa sa proseso ng growth or paglago na inyo pong nais gawin sa buhay ko ngayong araw na ito. Na po, so slow work of transformation. Help me to fix my gaze on you. Tulungan niyo po nawa ako na sa transformation na ito, ako po ay laging nakatingin sa inyo. Kasi kung tayo lang po talaga, Dr. Lane, alam natin yan, hindi okay natin ito kayang gawin nang tayo lang po mag-isa.
1: Oo. So, yun nga, kailangan slow because it's a process. Yun nga yung po sabi mo po. Oo, unti-unting proseso para magkaroon ng inner healing. Ano ho?
3: Yes.
1: Talagang hindi minamadali ang ano, ang pagpapatawad. Talagang kailangan mong dahan-dahanin at nam-namin. Ang problema, Doc, ikaw ay nagpatawad na. Pero paano naman yung nasa kabilang ano, kabilang party? Dapat tawad din na siya, pero ganun pa rin ang ginagawaan ba naman? Oo, ano? Ano gagawin mo?
3: Yeah, kaya po mamaya makikita natin yung kalagahan ng setting healthy boundaries, Dr. Lane, ano? Kasi ibig sabihin doon, huwag na natin hayaang maulit pa yung pangyayari yun. Pwede magkaroon ng maayos na pag-uusap, magkaroon ng maayos na pakikitungo. Mahalaga din po kasi dito yung handa din sana both parties sa pagpapatawad. Pero katulad nga nung sabi Dr. Lane, paano kung yung isang party ay hindi sila ready? Maybe we can settle the things on our own muna for now. Para sa ganun, Dr. Lane, wag muna tayo magkim-kim ng sama ng loob until such time na ready na kayo both parties na mag-usap na ulit. Na po?
1: Oo.
3: So, kasi po mahirap, Dr. Lane, kung hindi natin tutulungan
1: natin. Maghihintayan kayo,
3: yes,
1: no?
3: Yes, oo.
1: So maganda, yan ang magandang napulot ko sa ano sa sinabi mo, Doc. Huwag mo nang hintayin na humingi ng tawad or kaya magbago ang isang tao. Kasi kung maghihintayan kayo, walang mangyayari.
3: Correct,
1: no?
3: Po.
1: So the healing should start from you, no?
3: Right.
1: From within. Okay.
3: Yes. That's ang ganda po noon. Maganda pong experience, Dr. Lane, kasi pagka okay ka na, nakita mo na yung taong nakakasama na ka ng loob, hindi ka na puno ng parang galit, pero may nakangiti ka na kasi nasimulan mo na sa sarili mo, mabagal man yung transformation, pero at least you have started sa sarili mo na mas maging mapagmahal, hindi na mapapagalitin. Ano po? So, tama po yung Dr. Lane. Simulan natin sa ating sarili. Huwag na tayo mag-expect na dapat mag-sorry muna siya. Dapat ganito, dapat muna ganito. No? So, hindi natin control kasing ibang tao. We can only control our thoughts, kung ano naiisip natin, ang pakiramdam natin. So, tulungan natin ang ating sarili. And in the process of helping ourselves change, we have to ask the Lord's guidance in this process.
1: Oh,
3: so beholding the glory of God. Opo.
1: Yes. Dapat mag-grasp yan ng ating mga listeners ngayon. Alam mo, the reason why there are so many friends na talagang hindi na sila nagbabatian or kaya mag-asawa or kaya magnanay, magtatay, or family. Kaya hindi sila, kaya broken sila. It's because nagpapataasan ng ihi or nagihintayan kung sinong mauuna, no?
3: Opo.
1: So, I really love this. It should start from you. It should start from within. Huwag nang hintayin ng iba. Sa'yo na muna.
3: Wow. Thank you for that clarity, Dr. Lane. Kasi mas natulungan tayong maintindihan na ito ay prosesong personal. Walang pilitan. Ano po? Hindi kailangan pilitin, hindi kailangan suhulan sa gagawin ito. Kundi may personal conviction tayo sa gagawin nating pagpapatawad. Because again, it's a personal decision. It might be slow, but it's worth the wait. Ano po? So, ang sunod dito nakalagay, don't worry po sa ating mga listener, Mas gusto din po namin sana mapakinggan ang experiences nyo, ang inyo pong mga feedback regarding forgiveness. Huwag po kayo mag-atubili. You're free to share po your thoughts. Ano po, Dr. Lane? Would you like
1: yes.
3: to share and greet our listeners po?
1: Yeah, it's now 8:28, no? 2 minutes before 8:30. Usually, we stop halfway, no? But while you're preparing, Doc, we would like to greet our listeners at 8:28 in the evening. Marami po tayong listeners ngayon. We would like to say hello. Ano ho kay Ellen Arellano. Hello, Ma'am Pam and Dr. Lane. Good evening and God bless you and God bless your program, Mindful Chats about Mental Health, and God bless your topic and all the listeners. That's from Ellen Arellano, mga kaibigan. And we have also friends coming from dito po sa Silang Cavite, they are listening right now. And also our friends, yung retired worker ng Southern Asia Pacific Division, Pastor Ven Bermudez and his wife, they are always listening to us po. And hindi ko na po mababanggit lahat, ano ho? Si Del Liwanag, si R. Christian Roda, si Minerva Escolano, Proxy Cadiz, and ito'y pamangkin ko, Melly Love, Melly Bagasina Osorio. She's from Bicol also, no? All of them, mga kaibigan, are watching right now dito po sa 89.1 Adventist World Radio Manila. And tonight, this evening po, ang ating topic ay about forgiveness and transformation. Back to you, Doc.
3: Okay po. Thank you po, Dr. Lena. No? So, maraming salamat po sa pag-tune in sa inyo pong mga bahay, sa inyo pong sasakyan, kung kayo man po ay nagbibiyahe sa ngayon. At patuloy po kayong kikinig sa atin pong pag-aaral ngayon tungkol sa pagpapatawad. So, kanina po ano na napag-aralan natin na ito ay slow work of transformation, hindi siya kailangan biglaan, but the patient process will actually help us be changed from glory to glory kung tayo din po ay nakatingin walang iba kundi sa Panginoon. Kaya ang prayer po natin dito ay, Lord, help me to be patient with the process of growth you're working in me today. Help me to fix my gaze on you. Kasi kung titingin tayo sa ating mga kapatiran, nakakatisod. Kung magtitingin tayo sa ating mga elders na hindi perfect, pastors na hindi perfect, nakakatisod. Sa ating leaders na hindi perfect, or tayo mismo sa ating sarili, alam natin hindi perfect, marami tayong failures, marami tayong mga pagkukulang. Minsan, yun nga po, nawawala tayo sa pagtingin natin sa Panginoon. So, let's have that prayer to fix our gaze on Jesus. And part of the transformation na kailangan natin sa ngayon ay ang life centered on God's Word. Gustong-gusto ko, Dr. Lane, yung kinakanta natin na grounded in the Bible,
1: focused on the mission.
3: Oh. Wow! Ano po? So, nung nagpe-prepare ako nitong material, sabi ko, ay, ang ganda ng song na yun. So, ang prayer natin po every day is to actually help us to be grounded in the Bible, focused on the mission. Ano po? So that the Holy Spirit will be poured out in us. Kasi, again, if tayo lang sa sarili natin, ang proseso ng pagpapatawad, Dr. Lane, ay napaka-imposible. Imposible
1: yes.
3: kung tayo lang. Ano po? Ano po ang thoughts niyo po doon, Dr. Lane? Do you agree po na very impossible kung tayo lang?
1: Oh, ay, talagang hindi. Talagang
3: diba po,
1: imposible. Oh, kung sa akin lang talaga, Doc. Kung sa akin lang. Well, you know me. Talagang mahirap akong magpatawad. Mahirap akong magpatawad. But you know what? As you seek the Lord and
3: right.
1: study His Word, you became like Him, no? And sabi nga yan, ang Diyos ay nagpapatawad ng 70 times 7 times 7. Then, dapat ganun ka rin, no? Aminin natin, napakahirap talaga magpatawad. Hindi talaga madali, no? Lalo na kung napakalalim, Doc, ng sugat
3: yes,
1: na iniwan sa'yo. Just imagine, inalagaan mo, minahal mo, di ba? Pero para paulit-ulit na sinasaktan ka, no? So, talagang mahirap talagang magpatawad. Pero tandaan po natin, mga kaibigan, hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. kasama mo ang
2: Wow.
1: Diyos, no? Kahit
2: Amen.
1: ganito kahirap, nagiging posible ang pagpapatawad. Unti-unti niya pong pinapalakas ang puso mo, parang binibigyan ka ng peace of mind. Tinuturuan ka, bitawan mo yung galit, yung puot, at pinapalitan ito ng kapayapaan. Ano?
3: Yes. Gusto ko yung Doc Lalane, no? So bitawan natin yung sama ng loob at dahan-dahan ito mapapalitan ng kapayapaan ng pagmamahal kung tayo po ay talaga nakaangkla, no? Nakahawak sa Panginoon, sa kanyang salita. Kasi kung tayo lang po ay hindi talaga natin ito kaya. So ang prayer natin ay, Lord, help us to be grounded in the Bible. Ano po? Focus on the mission. Ano yung mission po natin sa buhay? I-share ang pagmamahal sa mga kasama natin na hindi puot, hindi galit, ano po mga kaibigan, kundi pagmamahal na nais na ibahagi din po ng Panginoon. So ang prayer natin is to pour out the Holy Spirit in us. Kaya napakagandang paalala, Dr. Lane, itong pag-aaral natin ngayong gabi na po, no? Living a life of forgiveness would really include having a deeper, closer relationship to Christ every day. Kasi katulad po ng sinabi nyo, hindi tayo mag-isa sa journey na ito. Tayo ay may kasama. Kailangan lang natin i-invite, isama ang Panginoon. Kasi minsan, Doc Lalaine, ang mga tao, ako mismo akala ko sa sarili ko mag-isa lang siguro ako sa pag-solve ng problema na ito. Pero mali. Ano po? Maling-mali yun.
1: Opo, opo.
3: Kasama natin ang Panginoon sa ating pag-aaral at sa ating journey ng pagpapatawad. Yes po, Doc Lalaine.
1: Yeah. Yung boundaries, naanon mo na ba?
3: Ito na po. Malapit na po tayo. Ayan. So,
1: okay.
3: Ito po, steps toward living a forgiving life. Una, acknowledge the hurt. Ito yung nabanggit ko noong unang paraan, unang session natin, no? Aminin natin na nasaktan tayo. Huwag tayo magkunwari. Kasi kung hindi natin naaminin, uulit-ulitin yung Doc Lalaine. Ay, okay lang naman pala siya. Hindi lang pala siya nasaktan. So, sige, gagawin ko ulit yun. Na, let's say, na-offend ka sa kanya because you're probably scolded publicly as a student ng teacher na yon. So, sumama ang loob mo. So, mahalaga na aminin natin yung sarili natin kasi healing begins with honesty. Nagsisimula ang pagpapagaling, nagsimula ang paghilom ng sugat kung tayo ay honest, kung tayo ay totoo. Huwag natin i-deny ang pain. So, dalhin natin yun sa Panginoon na, Lord, nasaktan ako ngayong araw na ito. Naramdaman ko na napahiya ako. No? So, again, the relationship will be, I was hurt, I felt betrayed. Hindi yung, you made me feel sad, you made me feel intimidated. I was intimidated, I felt betrayed. And po, so acknowledge, I experienced this, I felt this. So, acknowledge the hurt. Huwag natin ibaliwala. Kasi nga, simula ito sa paghilom. Ano po? Pangalawa, choose forgiveness daily. Bakit daily? Kasi mga kaibigan, marami tayong karanasan na hindi man natin ginusto. Yun pala, nakasakit tayo, Dr. Lynn. Hindi naman sinasadya. Diba? So, mas piliin po natin na magpatawad araw-araw. Kasi ang pagpapatawad ay hindi ito, hindi ito goal na parang, ay, nakuha na rin na ako, tapos na. No, it's unlimited. It's unlimited. And it's often a daily surrender to Jesus that we have to acknowledge, Lord, ang hirap kasi inulit na naman ngayon ng teacher ko, inulit na naman ngayon ng boss ko. So, we have to choose to forgive daily. Ano po? Araw-araw. In other words, Dr. Lenin, isama natin sa lifestyle natin ang puso na mapagmamahal at hindi puso ang magagalitin. Ano po? Ayun. Yes po, may gusto po kayong i-add, Dr. Lane?
1: Parang ano kasi yun, yung mga nakasakit sa'yo, alimaw, may nangyari sa'yo, may ginawa sa'yo. So, lahat yun parang nilalagay sa ano mo, sa basura. No? Parang, I treat that, no? I think of it as basura, mga garbage,
3: na
1: toxins.
3: Yes.
1: Mm-hmm. Sa loob ng katawan natin. So, you have to take it, parang sa bahay natin, ang basura dapat
3: nililinis.
1: Itapon.
3: Itapon.
1: Ang basura dapat itapon every night or else, kumbaga sa Bicol, malulupa. Ano na ngayon
3: Oh,
1: sa
3: magbubulok.
1: mabubulok yun, di ba?
3: Tama po talaga yan.
1: Oo.
3: Opo,
1: So, ganun
3: oo.
1: Rin naman ang mga nasasaktan tayo, yung pupot tayo, galit tayo. These are what we call basura, no? Garbage.
3: Correct.
1: That
3: mm-hmm.
1: should be, that we should get rid every day. If not, ang buhay natin ay magiging toxic talaga.
3: Correct. Tayo ang mabubulok, Dok Lalaine, ano? Tayong hindi makatulog, tayong hindi makakain ng maayos. Dahil hindi po natin sa sarili natin. And we don't want that. Opo.
1: Oh, sabi nga ng asawa ko, galit na galit ka, pero yung taong nagpagalit sa'yo, ang sarap ng tulog.
3: Pag humihilik pa.
1: Humihilik pa. So, kalimutan mo na yon. And
3: yeah.
1: I guess you are right. Napakaganda po ng ano, ng ating usapan ngayon. But I really would love to, ano, to perfect itong steps toward living a forgiving life. No? Kailangan mga kaibigan, those of you who are listening, I know makaka-relate po kayo kasi sino ang tao dito sa mundong ibabaw na hindi nasaktan ng kaibigan, ng asawa, ng kaklase? Lahat tayo sa palagay ko ay nasaktan or may ginawa sa atin, and it's too hard for us to forgive. But then, and again, no? Then and again, kailangan natin ma-maintain yung healthy boundaries. Huwag naman nating hayaan, mga kaibigan, Doc Martel, na patawad tayo ng patawad, pero nasasaktan naman tayo. Nagtatapon tayo ng basura, pero everyday naman may basurang pinapasok sa ating ano, sa ating puso, sa ating buhay. So we also have to maintain a healthy boundary.
3: Right.
1: That's why we are very much interested sa mga susunod mong sasabihin, Doc Mertz.
3: Yes po, ano po. So maganda pong ating talakayan ngayon nung katulad po na nabanggit natin, it's a daily process kung tayo naglilinis araw-araw ng bahay natin. Ganun din yung ating isipan at pakiramdam. Gawin din natin ito oras-oras kung kinakailangan, no? We have to refresh ourselves and lessen yung mga emotional baggages. Sa isang banda pa, Dr. Lynn, ang tawag dun ay emotional baggages na pabigat
1: yes.
3: sa
1: yes.
3: ating mga
1: Opo.
3: Pakiramdam. Ano po? Mm-hmm. So, yung pangatlo dito sa step is to pray for the person. So, bilang mga Kristiyano po, ano, we're a Christian country, sa mga nakikinig po nating mga kapatiran, mahalaga po na ipapanalangin natin ang taong alam natin nakasakit sa atin, kahit hindi man niya yung sinasadya, we still have to pray for that person. Kasi prayer softens the heart. Lumalambot yung ating puso. Ano po? Kasi mahirap, it is difficult to hate someone you sincerely pray for. Dito papasok yung kalagahan ng humility. Bakit? Kasi hindi mo kayang patawarin ang taas-taas ng pride. Sabi nga kanina ni Dr. Lane, nagpapataas na ng iyo yung ego, hindi na ibababa, ano po yung pride natin. So, pray for the person, pray for ourselves as well na magbago dahan-dahan, ano po, kasi kung hindi natin ipapanalangin, mahirap, ano po, hindi ito mangyayaring maayos, hindi tayo magkakaroon ng peace of mind kung hindi tayo nagkakaroon ng panalangin. It should be done every day. Na-remember ko po dito sa isang step, forgiveness daily. No, so, ibig sabihin, hindi siya weekly, hindi siya monthly, hindi siya yearly, kundi every day. Ayan, in the Bible, ilang beses tayo magpapatawad? Unlimited, 70 times 7, which shows that there is no limit. However, it brings us to the number 4, set healthy boundaries. Sabi nga ni Dr. Lane kanina, pinatawad mo na tapos ulitin ulit. Dito mapasok yung kahalagahan ng open communication sa taong iyon. Ano po? So, for example, express to your teacher, to your coworker, to your boss, ano talagang tunay mong naramdaman, but with kindness, with love, with compassion. Hindi naman yung inuna mo na yung kamao mo, sinuntok mo, hindi yun boundaries. Ano po? Hindi boundaries yung, ay, makakatikim to sa akin ang aking kamao, kasi yun yung paraan ko para mag-set ako ng boundaries. Uh-huh. Yes, nagalit sa'yo at saka na umiwas tuloy sa'yo kasi ikaw ay nagdala ng kamao, no? Inama mo pala. But then when we talk about health boundaries, it may be beyond the physical boundaries that we're discussing or we're trying to tell. But it talks about how you would like to appear or present yourself, Dr. Lane, no? Yung tipong may meekness, merong humility, like what I shared earlier, merong kindness, merong pagmamahal. Kasi kung tayo po ay mag-express na nagagaling sa motibong gusto nating magkaayos, gusto nating ma-express ang pagmamahal, I believe that the Lord will help us, will bless our desires. And po, so setting healthy boundaries may include opening yourself to the person na maybe hindi man ready, ikaw ready na, asking them, do you have a minute? Pwede ba kita makausap kahit saglit? Oo, ano po? So, kung boss man yan, boss, pwede po ba akong mag-express very quick lang po? Hindi ko naman po kukunin ang inyong time. So, be honest kung ano yung ating nice na malaman din nila. Kasi katulad po noon, pag hindi natin na-express ito, tayo din ang lugi. Pag uwi sa bahay, galit na galit tayo, sinipa natin yung aso, sinipa natin yung pusa, lahat na. Muntik na nating masuntok ang ibang tao dahil sa ating sama ng loob na hindi natin na i-express, hindi natin nabanggit. Ano po? So, kanina ang una ay acknowledge the hurt. So, para maset natin ng maayos ang relasyon, aminin natin din sa ibang, sa taong yun na tayo ay nasaktan. Kung hindi man madali para sa isa, sa taong yun, maybe sa sarili natin, aminin natin. Ano? So, one of the ways also to set healthy boundaries will be to also be able to be honest.

0: linawin mo muna, no, sa
1: right.
0: sarili mo, yung limits mo. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba, kaya ko na ba? Ano ang hindi ko kayang tanggapin? Ano ang kailangan ko para maging okay ako? So, kailangan mong malaman muna yung limits mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi ka komportable sa personal na usapan, yun nga, sabi mo,
1: maybe so,
0: mag-text muna, mm-hmm. no?
1: Or, yes.
0: Limitadong communication, text lang muna, walang call. Salimbawa sa mga mag-asawang nag-away-away, di po ba?
1: So, hindi pa kaya magkasundo.
0: Meron akong isang psychologist. Anong tawag diyan? Family psychology ba ang tawag diyan, doc?
1: Na apo.
0: May mag-asawa, they also wanted to make up, pero pag nagkikita sila, nag-aaway sila, but they still love each other. So sabi raw ng psychologist, limitahan niyo muna yung
1: type
0: of communication niyo. Pero naman daw, doc, halimbawa sa text, saka sa video call, ang sweet-sweet nila. Pero pag nagkita na sila, magkaaway na naman sila. So sabi ng ng psychologist, so you start with that, no?
1: Just correct.
0: Limit your communication. Then, iwasan nyo yung mga topics na alam nyo na magti-trigger yung pag-aaway nyo. Pero sabi nga, doc, nung husband, kung hindi namin yung pag-uusapan, paano namin maayos no? Paano namin maayos ito? So how are you going to do that, doc? If you were the psychologist.
1: Yes, actually po ang ganyan mga scenario ay madalas po talaga itong naranasan. Yung isa ay gusto niya ng pag-usapan, yung isa nag-a-avoid. Magkaiba po ang direction, no? In other words, kailangan magkaroon ng same direction na willing sila both parties na mag-usap until such time na hindi pareho. Yung isa kasi ang tawag po namin doon ay avoidant, nag-iiwas. Iniiwas niya yung sarili niya sa usapan, ayaw niyang magkasundo sila, naglalayo yung sarili niya. So, in other words, ayaw niyang magkaroon ng kalinawan. Yung isa naman gusto niya na sana, no? So, mahalaga na as much as possible, magkaroon kayo ng same page. Kaya nga, kung kinakailangan, ang mag-asawa po na may ganito talagang problema, ay nire-refer po namin sa counseling therapist or family psychologist or counselor. Yes. Na magkaroon din sila ng kalinawan through the session by probably expressing on their own to the psychologist yung tipong ma-express niya at hanggang sa panahon na ready na sila magkasama sa isang session. So again, ito po hindi madali. Ito po ay dahan-dahan. No? So one of the ways to set down the boundaries will be probably to do things kung ano lang yung feasible for now. Huwag pilitin.
0: Yes.
1: Huwag pilitin na magkita kasi later on baka magkaaway lang kayo na lalong lumala pa ang bangayan. And we don't want that to happen. So, part of the boundary will be to include or alamin natin kung ano yung kaya lang natin at hindi natin kaya. Kasi forgiveness does not remove wisdom. Ano po? Peace and boundaries can exist together. May peace, may katahimikan, but at the same time, meron kayong boundaries sa isa't isa. And yung last na po ay accept God's healing. Ay minsan Dr. Lynn, tayo lang pala man nagtitigas ang ating puso. Ang Panginoon gustong-gusto na tayong durugin yung puso natin na maging soft na, maging mapagmahal na. Mm-hmm. Pero ang tigas pa rin. I remember meron sa passage sa Bible, do not harden your heart. Mga kaibigan, huwag po natin tigasan yung ating mga puso at isipan kung ang banal na espiritu ay nangungusap sa atin.
0: Okay,
1: na simula ng pagpapatawad. Ano po? So, God restores broken hearts. So, binabalik niya ang ating mga nasira o nadurog na puso. Forgiveness creates room for healing and renewal. Nasa sa atin lang kung paano natin tanggapin ang grasya at pagmamahal ng Panginoon. So, napakasimple po ng steps na ito, pero gustong-gusto ko yung last one, accept God's healing, because it's actually something given already to us, but we have to accept. We have to open our hearts or else hindi po natin mapapatawad din ang ibang tao at ang ating sarili. Ano po, Dr. Lynn?
0: Yeah, oo. Yes, Doc. Sige po.

0: Yes po. So to continue, mayroon na lang po tayong konting minutes. Ano ang mangyayari sa atin kung tayo ay nagkaroon ng gantong transformation? The transformation forgiveness brings yung anger, yung galit, ay papalitan ng kapayapaan. Wow! Gusto ko yun, Dr. Lane. Wala nang away, wala nang bangayan, kundi peace, pagkakasundo. Ano po? Yung pain ay magiging wisdom. Yung bitterness ay magiging freedom. Yung brokenness, di ba? Yung brokenness mo na experience ay magiging strength mo. Masasabi mo sa sarili mo na kung hindi dahil sa karanasan ko ito, napakahirap. Hindi ako ganito kalakas ngayon emotionally, spiritually, physically, and probably you will not be that kind of person if not because of the Lord's guidance changing your heart. Ano po? Wounds become testimony. And I'd like to share yung story ni Joseph, mga kapatid. Si Joseph, sa atin po mga kapatid na nakikinig, ito pong story na ito ay talagang nangyari sa magkakapatid. Meaning, marami sila magkakapatid sa atin pong mga nakikinig. And then may isang bata or isang kapatid na ang pangalan ay si Joseph na tinrider siya ng kanyang mga kapwa kapatid. Nilagay siya sa balon, binenta siya. Sinabi sa tatay na patay na siya, pero ang totoo nun ay buhay pa siya. Nagkunwari, binigay yung damit niya na punong-puno ng dugo, pero sa totoo lang, buhay pa siya, yun lang, binenta. Ano po? So, lumipas ang maraming taon. Ano ang nangyari sa kanya? Napunta pa siya sa dungeon. Ano po ngayon? From dungeon to the throne. Ayun,
1: Yes,
0: so,
1: napakaganda.
0: yung story po ni Joseph ay very difficult to actually look into. Masakit kung nangyari ito sa atin ngayon, walang kapatawaran na posible. Pero alam niyo po, sa proseso na ginawa ni Joseph, later on, ilang years ang nakalipas, to make the long story short, siya po ay naging leader, no? Sa isang lugar sa Egypt. And then, yung mga kapatid niya, hanggang nagkita sila, noong una, ano pong ginawa niya? Naawa siya, umiyak siya, humagulhol siya, nawala ang kanyang sama ng loob. But I believe that the transformation happened even without the presence of the siblings, kundi nagkaroon siya ng closer relationship sa Panginoon. So mga kapatid, ano po, ang story ni Joseph ay isang paalala sa atin na hindi man magkaroon ng closure na maayos, hindi man kayo magkita, as long as tayo ay grounded sa Panginoon, maayos ang relasyon sa ating Panginoon, posible ang pagpapatawad. So to conclude, we don't have much time na po, ano? Forgiveness is freedom. Wow, ang pagpapatawad ay
1: Ganda.
0: kalayaan. The question is not, do they deserve forgiveness? The deeper question is, gusto ko bang mapalaya ang aking sarili? Gusto ko bang ang Panginoon ay mag-work sa aking buhay? Pwede nating simulan ito ngayong gabi, mga kapatid, sa ating pagtulog bago tayo magpahinga. Maybe we have something in mind that we also want to consider. And we want to ask the Lord Jesus Christ to work in our lives. So again, maraming salamat and back to you, Doc Lalaine.
1: Oh, napakaganda ng iyong sinabi, no? But I want to go back dun sa story ni ano, ni
0: Joseph, yes
1: Joseph, di
0: po.
1: ba? Parang ayaw niyang magpatawad, but as time goes by, nakita niya na yung pain pala, yun palang ginawa ng kanyang mga kapatid. God had orchestrated that pain into a
0: Right.
1: blessing. Ano ho?
0: Right.
1: Di ba? So, ginagamit po ng Diyos ang sakit para gawing pagpapala sa tamang panahon. Ibig sabihin, mga kaibigan, kahit hindi natin maintindihan ngayon at present kung bakit nangyayari ang sakit, bakit kayo naghiwalay, or bakit kayo nag-away, bakit ang kaibigan mo ay trinaydor ka, di ba? Yung feeling of betrayal, may paraan ng Diyos para gamitin ito sa mas, malalim na layunin para sa growth, siguro para sa healing, at mas para maging matibay ang ating puso. Ano ho? Minsan ang sakit, mga kaibigan, ay daan papunta sa blessing kung hahayaan natin kumilos ang Diyos, ano ho, sa buhay natin. Ano ho?
0: Amen. Wow.
1: So,
0: Thank you for that, Dr. Lena. No? So forgiveness transforms victims into victors. Pag sabing victors, tayo ay na nagtagumpay, na nagumpayan natin ang mga karanasan na yun. So from victims into victors. Ano po?
1: Victors.
0: Yes. And it turns pain into purpose. Yung ating pain later on, katulad nga na nabanggit na nakalim, magiging purposeful ito at magkakaroon ng dahilan, meaning in life, kung bakit natin nga ba ito naranasan. Ano po? So, yes, Dr. Lane, back to you po. We don't have much time, I think.
1: Thank
0: po.
1: You so much. Maraming salamat po, Dr. Myrtle. Maraming salamat for three series and all three episodes. We've talked about forgiveness at talagang nagbibigay sa atin ng parang kapayapaan, ano ho. And we hope that all of us, no, including me, would seek forgiveness, would give forgiveness, and will also be forgiven sa mga taong nasaktan natin or nagawa ng hindi tama. So thank you, Dr. Myrtle. Mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayong gabing ito tungkol sa pagpapatawad. We hope to have a good program by Friday because we are 1 year already. Isang
0: wow,
1: taon na po ang
0: Mindful
1: Chats, mga kaibigan. We are inviting all of our resource persons. Kung hindi man lahat, sana ay meron pong makasama tayo this coming Friday. Magre-reunion po tayo for our Mindful Chats. Ano ho? And we would like to thank all our listeners who are standing by, who are watching us over 89.1 Adventist World Radio Manila and over their Facebook page po. Maraming maraming salamat po. Mga kaibigan, ang forgiveness ay hindi isang madali. Sabi nga ni Dr. Myrtle, ito ay isang proseso. May kanya-kanya tayong oras, may kanya-kanya po tayong paraan ng paghilom at okay lang po yun. Ang mahalaga, mga kaibigan, nagsisimula tayo, unti-unti nating binubuksan ang puso natin, hindi para kalimutan ang sakit, kundi para palayain ang sarili natin mula sa bigat na ito. Ang sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Maraming salamat, mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Lelaine Saron Alfanoso, kasama si Andy and si Dr. Myrtle. Thank you so much, and we hope to see you. Bye-bye!
2: 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologist, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ibinigay sa atin ni Jesus ang eksaktong detalye ng kanyang ikalawang pagparito. Ano ang sinasabi pa ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus? Siya'y babalik sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at makikita ito ng bawat mata. Doon ay maaari pa rin tayong pumili. At sa pagpili kay Jesus, pinipili natin ang lahat ng bagay na mahalaga.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa 12th bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng pag-asang hatid ng 2nd pagdating ni Kristo. Kaya't samahan si Pastor Laudemir Gatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Dakila po naming Diyos sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. Samahan niyo po kami bilang po mga katiwala. Kami po ay naghihintay sa inyong pagbalik. Tulungan kami na amin pong maunawaan ang bagay na ito at magiging kasiyahan po sa amin na sa 2nd pagkakataon, kayo po ay babalik at makikita po namin. Salamat, Panginoon, sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

May dalawang negosyante, isa mula sa United States at ang isa mula sa Russia. Sila'y nakaupo sa isang restaurant at naghihintay ng pagkain. Habang naghihintay ay napag-usapan nila ang mga problemang kinaharap ng mundo ngayon. Sa ngayon ay may pandaigdigang kahirapan at gutom. May libu-libong batang nagugutom araw-araw. Ang imoralidad at ang pagkawatak-watak ng tahanan na nagre-resulta sa paglaki ng mga bata nang walang pag-aalaga ng mapagmahal na magulang. Ang alkoholismo at pag-aabuso sa droga ay sumisira sa isipan at kalusugan ng bata at matatanda. Ang laganap na karahasan at krimen ay ginagawang gubat ng kawalan ng batas ng ating mga lungsod. Nagkakaroon na ng international terrorism at nuclear holocaust sa planetang ito. Sa wakas, sinabi ng Russian sa kanyang kaibigang Amerikano, "Nagulat akong malaman ng Amerika ay meron ding parehong mga problema na meron kami." Ano sa tingin mo ang solusyon, ang tanong ng Russian? Walang pag-atubili na sumagot ang Amerikano. Maraming Amerikano ang naniniwala na isa lang ang solusyon. Isang hari. Nabigla ang Russian sa pahayag ng Amerikano. At ang wika niya ay namangha ako nang marinig ng isang Amerikanong nagsabi na ang kanyang bansa ay nangangailangan ng isang hari para malutas ang mga problema nito. Ang haring iyon ay tiyak na kailangang maging isang pambihirang individual. Tahimik na sumagot ang Amerikano, "Tama ka. Siya'y isang pambihirang nilalang at malapit na siyang ayusin ang lahat ng problema sa mundo." Ang tinutukoy ko ay ang haring si Jesus, ang pag-asa ng lahat ng mga matapat na katiwala. Mga kaibigan, sa mga huling araw ng ministeryo ni Jesus dito sa lupa, inihulan niya ang kanyang kamatayan sa kanyang mga alagad. Palibas ay nakitang kailangan nila ang kaaliwan at pag-asa sa darating na pagsubok. Ibinigay ni Jesus ang kapanapanabik na pangakong ito dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talata ay 1-3. Ang wika, "Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paruroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon." Ang mga tagasunod at katiwala ng pag-asa ni Jesus ay nananabik na umasa sa katuparan ng pangakong ito. Si Apostol Pablo, na sumulat mula sa kanyang selda ng bilangguan, ay nagsabi dito sa Tito, Kapitulo 2, ang talatay 13, "Inihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo." Di nagtagal nang paparating na ang berdugo. Si Pablo ay matagumpay na nagpahayag. Dito sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, ang talatay 7 at 8, ang wika, "Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita." Maaring harapin ni Pablo ang espada ng berdugo nang may kumpiyansa sa araw na iyon dahil nananampalataya siya sa pangako ni Kristo na siya'y babalik. Sa pagharap natin sa paparating na madilim na mga oras,
ng kasaysayan ng mundo. Ito'y magiging isang malaking mapagkukunan ng lakas para alalahanin na ang pangako ni Jesus sa kanyang mga lagad ay para din naman sa atin. Si Jesus ay babalik para sa kanyang mga tapat na katiwala. Ang pangakong iyon ay ang tanging pag-asa ng mundo para sa kaligtasan at kaligayahan. Sa pagkaalam na tatangkain ni Satanas na gayahin ang kanyang pagdating, ibinigay sa atin ni Jesus ang eksaktong detalye ng kanyang ikalawang pagparito ayon sa Biblia. At dito sa aklat ni Mateo 24 ang talatay 24 ang wika, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kung hindi natin alam kung paano sabihin ang pagkakaiba, kung paano makita ang huwad, maaari tayong malinlang ng isang impostor sa pag-aakalang ito'y si Jesus. Si Jesus ay hindi nagsasalita tungkol sa ilang malamya na panlilinlang. Si Satanas ay nagsasalita tungkol sa di ka panipaniwalang mga pagpapanggap. Napakaingat na binalak at na isakatuparan na halos ang buong mundo ay malilinlang. Nakita nyo, ang mga impostor na ito ay gagawa ng mga himala. Magpapagaling ng mga may sakit at magbibigay ng mga supernatural na demonstrasyon para i-back up ang kanilang mga sinasabi. Kaibigan, mag-isip tayo sandali. Ipagpalagay na lamang na binuksan mo ang telebisyon ng isang gabi at ang tagapagbalita ay naguulat na si Kristo ay dumarating, na siya'y nasa Manila na nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa ng mga himala, nagsasalita ng mga salita ng pag-ibig at kapayapaan at pagkakaisa ng Kristiyano. At nakita mong libo-libo ang nagpupunta doon para makita siya. Ang iba'y lumuluhod sa kanyang harapan at tinatanggap ang kanyang basbas. Tanong eh, ano ang gagawin mo, kaibigan? Mabilis na sumakay sa bus, papunta ng Maynila? Magmadaling lumabas para makita siya at yumukod at sambahin siya? Maaring ito ang gagawin mo kung hindi mo alam ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagdating ni Kristo. Sapagkat ganito ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 24, ang talatay 26. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sinabi ni Jesus na huwag tayong pumunta para makita ang impostor. Bakit? Baka malinlang tayo sa kanyang mga milagro at karisma. Maaari siyang magturo tulad ni Kristo. Maaari siyang magpagaling tulad ni Kristo. Maaari ang kanyang tunog ay tulad kay Kristo. At ang tuksong mag-aalinlangan sa kasulatan ay maaring napakalaki. Sinasabi ni Jesus muli sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kapitulo 24, ang talatay 24, na ang impostor na ito ay magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan anupat ililigaw kung maari pati ang mga hinirang. Huwag tayo mangahas na magtiwala sa ating sariling mga pandama. Sa nakikita natin, sa naririnig natin, paano natin malalaman kung ito'y isang impostor? Ang Biblia ang tanging ligtas na gabay natin sa paggawa ng desisyong ito. Kaibigan, ang maraming katanungan ng mga tao sa panahong ito, ano ang sinasabi ba ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus? Una, ito ay isang nakikitang pagdating sapagkat ito'y pinahayag sa Ebanghelyo ni Mateo
Kapitulo 24 ang talata'y 27. Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Hindi mo na kailangang sabihin ang pagdating ni Kristo, nalalaman ng lahat ng tungkol dito. Makikita mo siyang dumarating. Dahil dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, talata 7, ganito ang wika. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Oo, makikita siya ng bawat mata. Ang mga mata ng matanda, ang mga mata ng kabataan, ang mga mata ng mga bulag, ang mga mata ng naligtas at maging ang mga mata ng makasalanan dahil sila ay magluluksa sa pagdating ni Jesus. Sinabi mismo ni Mateo sa kanyang Ebanghelyo, Kapitulo 24, ang talata'y 30, ganito ang wika, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at may dakilang kaluwalhatian. Si Kristo ay hindi biglang lilitaw sa ilang malalayong lungsod o tahimik na lumabas sa isang flying saucer. Siya'y babalik sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at makikita ito ng bawat mata. Sa ikalawa, ayon sa banal na kasulatan, ito'y magiging isang dramatiko maririnig na pagdating. Sa pagdating ni Jesus ay may kooperasyon ng lahat ng kalikasan. Makinig sa sinasabi ng aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo'y 16, ang talata'y 18 hanggang 20. Ganito ang wika ng mga talata. At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog, at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Isang napakalakas na lindol, ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Naalala ng Diyos ang dakilang Babilonya at binigyan niya ito ng kopa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot at tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matagpuan. Hindi mo maaring itago ang isang lindol na sikreto. Walang nakagagawa nito. Isang pumapatag sa lahat ng bundok at nagiging sanhi ng paglaho ng bawat isla. Subalit kaibigan, ito pa ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang pagdating ni Kristo ay hindi lamang isang nakikitang pagdating. Ito'y isang maririnig na pagdating. Maririnig ng lahat. Tatagos sa lahat ng panawagan ng Diyos at ang tunog ng trompeta na ang mga namatay kay Kristo ay gigising at lalabas mula sa kanilang mga libingan. At ang wika sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kapitulo 4, ang talata'y 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Nakikita mo ba kung gaano kaimposible para kay Satanas na gayahin ang tunay na pagdating ni Kristo? Hindi ito si Jesus maliban kung nakikita mong nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Anong maluwalhating araw na iyon? At tandaan, hindi si Jesus kung hindi magbukas ang mga libingan at ang ating mga mahal sa buhay na natulog sa Kanya ay hindi iniyahon mula sa kanilang maalikabok na libingan. Ngayon, pansinin kung ano ang nangyayari sa matuwid na namumuhay sa ikalawang pagdating ni Kristo.
Muling ipagpapatuloy po natin ang pagbasa dito sa aklat ni Pablo sa 1 Tesalonika, dating kapitulo at talatang 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang tapat ng mga tagasunod ni Jesus ay naabutan kasama ng mga nabuhay na maguli para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Napakasayang reunion para sa maraming pamilya. Sinasabi sa atin ni Pablo na may iba pang mangyayari pagdating ni Kristo. At dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kapitulo 15, talatay 51 hanggang 53. Ganito ang sabi. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sadlit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. At tayo'y babaguhin sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ibibigay ng Diyos sa bawat tagasunod ni Jesus ang kanyang kaloob ng pag-ibig, ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng iba pang mga kaloob ay walang kabuluhan kung wala ang kaloob na ito ng immortalidad. Ngunit may iba pang ibibigay ang Diyos sa kanyang mga anak dito sa lupa. Dito sa Pilipos, sulat din ni Pablo, sa kapitulo 3, talatang 20 at 21, ang wika, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula roon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas. Ang Panginoon Jesu Kristo na siyang nagbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang may pailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Isang katawan na katulad kay Kristo. Wala ng sakit, wala ng kirot, wala ng karamdaman. O ano pang balita ang mas nakalulugod dito? Ano ang magiging itsura ni Jesus pagdating niya? Ito, mga kaibigan, ay kailangan nating malaman. Naisip din ito ng dalawang anghel pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Gumugol siya ng ilang oras kasama ang kanyang mga alagad na ibinabahagi ang kanyang mga huling tagubilin sa kanila, na tinitiyak sa kanila ang kanyang pagmamahal at presensya hanggang sa katapusan ng mundo. Dumating na ang oras para umakyat si Kristo sa trono ng kanyang Ama. At habang siya'y nakatayo na nakaunat ang mga kamay sa pagpapala, dahan-dahan siyang umakyat paroon sa langit. Ang mga disipulo ay nakatayo na nakatingin sa itaas. Pinipilit ang kanilang mga mata para sa huling sulyap sa kanilang Panginoon. At bigla-bigla, ayon sa gawa, 1:10 ang wika. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsasabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Ang parehong Jesus. Si Jesus na may laman at buto. Si Jesus na may bakas ng pako sa kanyang mga kamay at paa. Si Jesus na may sugat sa kanyang tagiliran. Ang parehong Jesus na nagsasalita at lumalakad at nananalangin na kasama ng mga alagad. Ang parehong Jesus na umalis sa mga ulap ay babalik sa parehong paraan.
magiging mahirap para sa isang impostor na i-duplicate ito. Hindi ba, mga kaibigan? Ikatlo na gusto kong maintindihan ninyo sa pagparito ng ating Panginoon. Ito'y magiging isang maluwalhating pagdating. Sapagkat dito ang tala sa Mateo, Kapitulo 25, ang talata'y 31, ang wika, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya yupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Hindi siya babalik ng mag-isa. Kapag siya'y dumating, siya'y sasamahan ng lahat ng mga banal na anghel. Mapupuno ang kalangitan ng kaluwalhatiang hindi mailarawan. Katulad ng naganap sa isang pangyayari sa panahon ni Jesus, nang igulong ng isang anghel ang bato mula sa libingan ni Kristo. Ang mga gwardiya ng Roma ay natulala. At iyon ang kaluwalhatian ng isang anghel lamang. At isipin ang kaluwalhatian ng 10,000 ulit ng 10,000 at 1,000,000 mga anghel na sasama kay Jesus. Malalaman natin na ito'y isang impostor kung hindi siya'y darating sa mga ulap ng langit kasama ang lahat ng mga banal na anghel at sa bawat mata na nagmamasid. Mga kaibigan, inilarawan ni Juan na tagapaghayag ang kapalaran ng mga nawaglit, ng mga hindi naging tapat na mga katiwala. Dito sa Apokalipsis, Kapitulo 6, ang talata'y 14 hanggang 17, ang wika. Ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilulon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sino ang makakatagal. Sila'y nawala at alam nila ito. Nakakalungkot isipin na hindi sana ganito ang kanilang kahantungan. Kaibigan, magiging totoo ang araw na iyon. Kung tayo'y nalinlang o hindi tayo handa sa pagdating ni Kristo, mawawala sa atin ang lahat. Dito, kaibigan, walang replace, walang rerun, wala na talagang mas mahalaga sa mundo kaysa sa pagiging tapat na katiwala ng pag-asa na handang salubungin si Jesus pagdating niya. Napakarupok ng makalupang kayamanan na ating pinahalagahan ng gusto. Isang lindol, isang buhawi, isang bombang nuklear, isang diagnosis ng doktor, isang nagbabantang tawag sa cellphone mula sa isang estranghero sa gabi, ang ating seguridad ay masisira. Iyon, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa mga katiwala ng Diyos dito sa Colossians 3:2, ang wika, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sabihin niyo sa akin, bilang katiwala ng Diyos, mayroon pa po bang mas mahalaga kaysa sa pagiging handa na makilala si Jesus? Ngayon ay maaari pa tayong magdesisyon. Ngayon ay maaari pa rin tayong pumili. At sa pagpili kay Jesus, pinipili natin ang lahat ng bagay na mahalaga. Saan ka pupunta at anong ang iyong gagawin pagdating ni Jesus, kaibigan? Kapag ang lahat ng kalikasan ay nasa kaguluhan, ang lupa ay nanginginig, ang mga bundok at mga isla ay naglalaho, ang mga lungsod ay gumuguho, kapag lumitaw
ang isang maliit na ulap sa abot tanaw, lumalaki, lumiliwanag sa bawat sandali hanggang sa malaman ng lahat sa mundo ang nakasisilaw na bagay na ito sa kalangitan? Ang lahat ng mga anino ng lupa ay mawawala. Ang kalwalhatian ay makakabulag. Habang papalapit ang ating Panginoon dito sa lupa, ang bawat mata ay tumitingin kay Kristo, hindi bilang isang taong may kalungkutan, ngunit bilang isang makapangyarihang mananakop. Wala nang koronang tinik, kundi may korona ng kalwalhatian. At kasama niya ang mga hukbo ng langit, lahat ng mga banal ng hell. Walang panulat ng tao ang maaring maglarawan ng eksena. Walang mortal na pag-iisip ang sapat para maisip ang karilagan nito. Ayon dito sa aklat ni Apokalipsis o ni Juan sa Apokalipsis, Kapitulo 19, ang talata'y 16, ang wika. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang sagupaan ng mga armas at ang kaguluhan ng labanan ay tumahimik. Ang masasama ay nananalangin na bumagsak sa kanila ang mga bato sa halip na tumingin sa mukha niyang kanilang tinanggihan o binaliwala. Isang malikas na sigaw ang tumatagos sa hangin at isang trumpeta ang tumutunog. Bumukas ang mga libingan. Ang mga matuwid na patay ay bumangon sa mga libingan. Ang matuwid na pamumuhay ay dinadala kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at dinadala sa mga mansyon na inihanda ng ating Panginoon para sa isang bakasyon na tumatagal ng 1,000 taon. Kaibigan, may mas nakasisiya pa kaya kung handa tayo? Hindi nyo ba nararamdaman ang excitement samantalang ini-imagine ang malwalhating araw na ito, ang pagbabalik ng ating Panginoon? Mga minamahal kong mga kaibigan, nakapwa-katiwala ng Diyos ng pag-asa. Handa ka na ba sa pagdating ni Jesus? Bakit hindi magpasya ngayon na maging bahagi ng masayang bilang na iyon na magpapahayag? Katulad ng sinasabi dito sa aklat ni Isaias, mga kaibigan, sa Kapitulo 25, ang talata'y 9, ang wika, ito ay ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Ang Panginoong Jesus ay nag-aanyaya sa atin. Katulad ng sinabi sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata'y 34. Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariyang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan.

0: Bilang katiwala ng pag-asa, kaibigan, ay may pag-asa tayo kay Kristo na inilaan sa atin. Sa kabila ng ating mga nararanasang pighati at kaguluhan sa mundong ito, si Jesus ay muling darating at bibigyan kanya ng pag-asa sa lahat ng iyong mga kabiguan at kaguluhan. Halika at patuloy nating ingatan ang pagkakatiwala sa atin ng pag-asang na kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po muli sa mga pahayag ng inyong mga salita. Natunay nga po na kami bilang katiwala ng pag-asa, panghawakan naming mabuti ang pag-asang ito hanggang sa pagparito ng aming Panginoong Jesus. Nang pagparito ng aming Panginoong Jesus ay ang pagtatapos ng lahat ng suliranin dito sa lupa, lalo higit ang suliranin po namin sa kasalanan. Naway pagpalain po ninyo ang mga nakinig at nagpasya na ingatan at maging tapat na katiwala sa pag-asang iniaalok po ninyo sa kanila. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pag-asang hatid ng maluwalhating pagbabalik ni Jesus para sa lahat ng tumanggap sa kanyang inaalok na kaligtasan. Ngunit nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating pag-aaral bukas, tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng pagpapanibagong buhay sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 12 gabi na ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Rivricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa atin bilang katiwala na manindigan sa publiko. Hindi tayo maaaring lumagay sa gitna. Ang buong tao ay dapat ilubog dahil ang buong tao ay nagkasala. Dapat ba akong maghintay hanggang ako ay maging perpekto para mabautismuhan? Panahon na ngayon para mangakong sundin si Jesus ng buo sa bautismo ayon sa banal na kasulatan.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-dati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkona sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting truth, transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607,

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, business, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Buwan nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandesal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDS-CBN doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay yung punta kami sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin ko na, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa tayo, nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagal naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpunta kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nun ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 60 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Muli, isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At kayo po ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang inyo pong patuloy na maranasan sa buong maghapong ito. Atin pong ipinagpapatuloy ang pagbabasa sa Aklat ng Apokalipsis. Sa Apokalipsis, Kabanatang 10, Talatang 10, kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. Ngunit ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ang aklat na kinain o nilunok ay karaniwang inuunawa bilang ang propesiya sa Daniel, lalo na ang tungkol sa panahon or time prophecy na dati ay sealed ngunit sa huling kapanahonan ay nabuksan o binuksan. Isang panahon sa kasaysayan na ang propesiya ay naunawaan. Noong naunawaan ng mga mananampalataya ang propesiya, lalo na ang tungkol sa pagbabalik ni Kristo, nagkaroon ng matinding excitement, pag-asa, revival, at iyon ay napakatamis na karanasan para sa mga mananampalataya. Ngunit ang inaasahan ng marami ay hindi nangyari ayon sa kanilang pagkaunawa. Ito ay tumutukoy sa tinatawag na Great Disappointment noong 1844, isang panahon ng matinding kalungkutan at pagkalito ng mga mananampalataya na naghintay sa pagbabalik ni Kristo. Ang karanasang iyon ay nagbukas ng mas malalim na pag-aaral, mas tamang pag-unawa sa misyon, at bagong pagkatawag upang ipahayag ang mensahe. Ang disappointment, kaibigan, ay maaaring paraan ng Diyos para ituwid tayo from wrong expectation to right mission. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at panalalangin. Inaanyayahan kita, kaibigan, na kung ikaw ay may katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. O kung kayo naman po ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. At mula po sa ang Bible, Pinoy version, babasahin natin ngayon ang Kabanatang 10 ng Apokalipsis sa talatang 8 hanggang 11. Pagkatapos noon, kinausap ulit ako nung boses na narinig ko galing sa langit. Sabi niya, puntahan mo yung angel na nakatayo sa dagat at sa lupa at kunin mo sa kanya yung hawak niyang scroll na nakabukas. Kaya nilapitan ko yung angel at hiningi ko sa kanya yung maliit na scroll. Sabi niya sa akin, kunin mo ito at kainin mo. Mangangasim ang sikmura mo dahil dyan, pero kasing tamis siya ng honey sa bibig mo. Kinuha ko yung maliit na scroll sa kamay ng angel, tapos kinain ko yon. Nung nasa bibig ko pa lang, matamis yon na parang honey. Pero nung nalunok ko na, nangasim yung sikmura ko. Tapos sinabihan ako, i-preach mo ulit ang mensahe ng Diyos tungkol sa maraming mga bansa, mga lahi, mga language at mga hari. Ang maliit na scroll o aklat. Ang pagkain sa Biblia ay ginagamit upang ilarawan ang pagtanggap ng mensahe mula sa Diyos. Mababasa natin yan sa Ezekiel, Kabanatang 2, Talatang 8 hanggang Kabanatang 3, Talatang 16. Ganon din sa aklat ng Jeremiah sa Kabanatang 15, Talatang 16. Kapag tinanggap ang mensahe ay mabuting balita. Ngunit kapag ito ay ipinapahayag, minsan ito ay nagiging mapait dahil ito ay tinututulan at tinatanggihan ng marami. Ang karanasan ni Juan
na matamis at mapait na pagkain ng balunbon o scroll na kumakatawan sa aklat ni Daniel ay may kaugnayan sa pagbubukas ng mga propesiya sa huling kapanahunan. Dito, si Juan ay kumakatawan sa nalabing bayan ng Diyos sa huling panahon na inatasang ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo. Sa kabanatang 14 ng Apokalipsis, talatang 6-7. Sa pagtatapos ng prophetic time ng Daniel, sa kabanatang 7, talatang 25 ng Daniel, o ang tinutukoy na 1,260 days or years, ipinapakita ng konteksto na ang pangitain ni Juan ay tumutukoy sa isa pang karanasang matamis at mapait sa pagtatapos ng 2,300 years na prophecy. Batay sa mga propesiya ni Daniel, inakala ng mga Millerite na babalik ang ating Panginoong Hesukristo noong 1844 at ang mensaheng ito ay napakatamis para sa kanila. Ngunit nang hindi dumating si Kristo ayon sa kanilang inaasahan, naranasan nila ang mapait na pagkabigo o ang tinatawag na Great Disappointment at muling nagsaliksik sa kasulatan upang mas maunawaan kung ano talaga ang sinasabi ng propesiya. Ang utos kay Juan na muling manghula sa mundo ay tumutukoy sa mga Adventist na nangingili ng Sabbath na itinayo o itinatag upang ipahayag ang mensahe ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo kaugnay ng mga propesiya ng Daniel at Apokalipsis. Ano ang ipinag-uutos kay Juan? Inutusan si Juan na sukatin ang templo, ang dambana at ang mga sumasamba. Ang konsepto ng pagsukat sa Biblia ay sumasagisag sa paghuhukom sa Mateo kabanatang 7 talatang 2. Ang templong susukatin ay ang heavenly sanctuary kung saan si Jesus Christ ay naglilingkod para sa mga mananampalataya sa huling kapanahunan. Ang pagtukoy sa templo, dambana at mga sumasamba ay may kaugnayan sa araw ng pagtubos o Day of Atonement sangayon sa Levitico kabanatang 16 talatang 16 hanggang 19 na isang araw ng pagsukat o paghuhukom ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya ang Apokalipsis kabanatang 11 talatang 1 ay tumutukoy sa paghuhukom na nagaganap sa kasalukuyan o ang tinatawag na investigative judgment bago ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Isang paghuhukom na nakatuon sa bayan ng Diyos. Ipinapakita ng Apokalipsis sa susunod nating mga pagbabasa, kabanatang 11, talatang 1, na ang mensahe tungkol sa sanctuaryo sa langit ay nasa sentro ng huling pagpapahayag ng ebanghelyo na kinabibilangan ng pagpapawalang sala sa karakter ng Diyos. Ibinibigay nito ang kabuuang larawan ng ebanghelyo, ang gawaing pagtubos ni Kristo at ang kanyang katwiran bilang tanging paraan ng kaligtasan ng tao. Ang katuparan at karanasan ng propesiyang ito ay paalaala na ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi laging madali. May mga sandaling matamis at may mga sandaling mapait. Ngunit sa lahat ng ito, ang Diyos ay patuloy na gumagabay tungo sa pagtatagumpay ng mga nanampalataya at nanalig sa Kanya. Kaibigan, kapag ang aking inaasahan sa Diyos ay hindi nangyari, ano ang ating nagiging pagtugon? Tayo ba ay tumitigil, nanghihina sa pananampalataya o hinahayaan nating baguhin niya ang ating pagkaunawa at ipagpatuloy ang ating misyon sangayon sa kanyang panukala? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891.
0917-597-8891. At kung kayo naman po ay nanonood o sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating paglapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan sa buhay at kalakasan na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, sa kagalingan, sa mga karamdaman ng amin pong mga mahal na mga tagapakinig. Ipinahahayag po nila ang kanilang pasasalamat sa pagtugon ninyo sa kanila pong mga panalangin. Pinasasalamatan din namin kayo, Panginoon, sa mensahe ngayong araw na ito na nagbibigay sa amin ng pag-asa kahit may kasamang pagsubok o disappointment. Tulungan mo po kaming tanggapin at ipahayag ang mabuting balita ng may katapatan. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at ituon ang aming mga isipan at puso sa aming Panginoong Hesukristo, ang aming pag-asa at tagapagligtas. Inyo pong ihanda ang bawat isa sa amin sa kanyang malapit na pagbabalik sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong napakagandang aklat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available din sa English, The Great Controversy. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan. At ito po ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At para naman po sa inyo na sumusubaybay sa atin pong Facebook page, TikTok or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mabilis po naming maipapadala sa inyo ang aklat na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na Within at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. God bless. Your word, my hope, my God.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Di ba napakasarap gumising sa umaga kapag ka alam mong may nag-ingat sa iyo sa buong magdamag. At yung nag-ingat sa iyo ay nagmamahal sa iyo. At ang nagmamahal na ito sa iyo ay hindi balat kayo lamang. Tunay na siya'y interesado sa iyo. Kahit kaibigan, tumutok sa programang ito upang lubos mong makilala ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ngayong umaga, ating pag-aaralan, ito yung katanungan na nagiging controversial sa maraming mga tao. Liliwanagin natin ang ilang bahagi ng kasaysayan ni Daniel. Ipagpapatuloy natin yung mga tala na nakapaloob sa aklat na ito. Subalit, bago po tayo mag-aral, tayo muna'y manalangin. Nakilala naming Diyos, nais naming hilingin ang patnubay ninyo sa aming gagawing pag-aaral ngayong umaga. Maraming salamat at iningatan nyo kami sa buong magdamag. At ngayon magpapatuloy kaming mabubuhay at maglalakbay. Nawa sana'y patuloy naming maranasan ang inyong presensya, gabay at suporta sa aming mga buhay. Pagpalain nyo lahat na nakikinig sa programang ito. At nawa sa mga mapapakinggan ngayong umaga, ito ay magdaragdag ng kanilang pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroong katanungan na, hinahayaan nga ba ng Diyos ang kanyang mga anak sa pagdurusa? O hinahayaan o kalooban ng Diyos na mangyari yung mga pagkabigo o pagbagsak? Ating sasagutin ang katanungan ito sa pamamagitan ng aklat ng Daniel. Tingnan natin ang sinasabi sa Daniel 1:2. At ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Huda sa kanyang kamay, kabilang ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos. Ang mga ito'y dinala niya sa lupain ng Shinar, sa bahay ng kanyang Diyos, at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos. Dito sa talatang ito, ng Daniel 1:2, mapapansin natin ang salitang ibinigay. O sa Ingles, mababasa natin ito, the Lord delivered. Ang ibig bang sabihin nito ay kalooban ng Diyos? Mga kaibigan at mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa Biblia ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing kategorya. Una, yung tinatawag na directive will of God and permissive will of God. Doon sa bilang 22, ang talata po ay 20, meron doon kasaysayan na sinasabi, nang gabing yon ang Diyos ay dumating kay Balaam at sinabi sa kanya, kung ang mga taong yan ay pumarito upang tawagin ka, ay bumangon ka, sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita lamang na sasabihin ko sa iyo ang siya mong gagawin. And mula dito sa talatang ito, paano natin makikita o maiintindihan kung ito ba yung directive will of God o kaya yung permissive will of God? Pagka po kasi sinabing directive will of God, ibig sabihin ito nais ng Diyos na mangyari ang gusto niyang mangyari. Pero kapag ka sinabing permissive will of God, sa kasong ito, ayaw ng Diyos na gawin ang isang bagay, ngunit pinapayagan pa rin ito dahil sa pagpili ng tao o yung tinatawag na naging kalayaan niya sa pagpili. Halimbawa, sinabi ng Diyos kay Propeta Balaam na pumunta sa kanila. O di kaya sinabi ng Panginoong Jesus kay Judas Iscariote sa John chapter 13:27, kung ano ang iyong gagawin, gawin mo kaagad. Basahin natin yung John 13:27. Pagkatapos na matanggap ang kapirasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mong mabilis ang iyong gagawin.
dito ang pangungusap at ang Panginoon ay nagligtas, ay kumakatawan din sa Diyos na nagpapahintulot. Hindi tayo dapat magkamali tungkol sa pagpapahintulot ng Diyos na kapareho sa kanyang directive will. Dahil nasa ilalim din po ng permissive will na kalooban ng Diyos na ang kusa o free will ng tao ay maaring gumana. So sa madaling salita, pinapahintulutan ng Diyos ang tao na gumawa ng moral na mga desisyon na kadalasang salungat sa kanyang ninanais. Pero gusto kong maunawaan natin na hindi ninanais ng Diyos na ang tao ay pumatay, magnakaw o mangalunya. Ngunit ang mga bagay na ito ay nagaganap pa rin. Tingnan ninyo, pinahintulutan ng Diyos si Apostol Pablo na suwayin siya. Sa halip na pumunta sa Roma noong AD 58, gaya ng inutos sa kanya ng Diyos, nagpasya si Pablo na pumunta sa Jerusalem. Pinahintulutan ito ng Diyos hanggang sa isang punto tungkol sa pagsuway ni Pablo sa Panginoon. Kapag tinignan natin sumusunod na talata, makikita natin ang pagkakamali ni Pablo at ito ay ang pagpapahintulot ng Diyos na nagpapahintulot sa tao na magsabi ng hindi sa mensahe ng Ebanghelyo at tanggihan si ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Mga kaibigan, yung pong direktiba ng Diyos ay may kinalaman sa kung ano ang gusto niyang gawin ko sa isang tao o kung saan niya gustong pumunta ang isang tao. Halimbawa, sumangguni tayo sa Gawa, Kapitulo 8:26, sabi nga noon, ngunit ang isang anghel ng Panginoon ay nagsalita kay Pilipe na nagsasabi, tumayo ka at pumunta sa timog sa daang pababa mula sa Jerusalem, patungong Gaza. Yung Gawa, Gis, Kapitulo 1-23, pinapakita noon yung talagang napakagandang halimbawa nitong directive will of God. Dito'y pinapahiwatig na ang suberenya ng Diyos ay gumagana pa rin sa mga sitwasyong yaon. Kaya nga, tungkol doon sa nawasak ang Jerusalem sa pamamagitan ng mga kasalanan ng mga tao, naroon yung kapangyarihan ng Diyos, yung suberenya ng Diyos na siyang tinatampok doon sa kasaysayang yon, doon sa puntong yon, na ang ganitong uri ng pagpapahayag ay hindi matatagpuan sa secular na kasaysayan. Kaya pinakikita po ng pananiltang ito na ang Daniel ay isang nakapagliligtas na ulat ng kasaysayan na nagpapakita kung papaano itinatag ng Diyos ang panahon at mga panahon na siya ang may kontrol sa kasaysayan. Kaya may sasalamin natin sa tala na ito ang ating mga nararanasan o katanungan tungkol sa bakit hinahayaan ng Diyos ang bagay na hindi maganda sa buhay natin. Ang kasagutan nito, maaaring dahil hindi tayo sumunod sa kanyang direktiba. O hinahayaan niya ito dahil ito ang instrumento para sa katuparan ng kanyang mga plano. Kaya maliwanag mga kaibigan na kung may mga bagay na nangyayari sa atin, sa buhay natin, at kinilala natin ang kalooban ng Diyos, yung pag-iisip natin na parang pinabayaan tayo ng Diyos, mapapalitan ito, na kaya nangyayari ang mga bagay na ito dahil may magandang panukala sa iyo ang Diyos. Katulad halimbawa ni Propetang Job, di ba? Ilang buwan nang nakahiga si Job na walang tigil na pagpapahirap na mayroon hong open wound sa bukas ng mga sugat sa buong katawan.
na sa panahong iyon, dinanas niya yung dalamhati ng kanyang mga anak na lalaki na namatay at ganoon din yung kanyang mga anak na babae, mga tatlong anak na babae. At lahat ng kanyang kayamanan ay naglaho sa isang hapon lamang. At siya'y naging kasuklam-suklam sa kanyang asawa, kasuklam-suklam sa kanyang mga kapatid, at maging sa maliit na bata, hinamak siya habang siya'y nakahiga sa tambak ng abo sa labas ng bayan. At siya namang tatlong kaibigan ni Job ay kinuha naman yung posisyon na ang kalubhaan ng pagdurusa ni Job ay dapat natanda ng ilang mabigat na kasalanan sa kanyang buhay. Na kanilang sinasabi, pinaparusahan daw ng Diyos si Job. Ngunit, pinatahimik ni Job yung tatlong ito sa pamamagitan ng pagpapakita na walang kaugnayan sa mundong ito o sa pagitan ng katwiran at kasaganaan o sa pagitan ng kasamaan at pagdurusa na ang matuwid ay kadalasang nagdurusa ng higit kaysa sa masasama at ang masasama ay madalas na masumuunlad kaysa matuwid. Mga kaibigan, si Job ay nagwagi sa mababaw na teolohiya ng kanyang mga kaibigan katulad ng aking nabanggit. Yun ay yung pananaw ni Eliho ay si Job ay isang taong matuwid, bagamat hindi perpekto, siya ay minamahal ng Diyos. Ulitin ko, hindi siya perpekto, si Job, pero mahal siya ng Diyos. Hindi siya tinrato ng Diyos bilang kanyang kaaway, kundi bilang kanyang anak at kaibigan. Noong una, pinahintulutan ng Diyos na magsimula yung mga pagdurusa ni Job upang ipakita kay Satanas at sa mga hukbo ng langit na pinahahalagahan ni Job ang Diyos kaysa sa kanyang mga ari-arian at sa kanyang pamilya at sa kanyang kalusugan. Ipinakita ni Job yung kanyang pagmamahal sa Diyos. O, yung kanyang pananalig sa Diyos. Kaya nga yung layunin nito sa pasimula ay ipakita ang halaga at kaluwalhatian ng Diyos at ang patuloy na layunin nito ay dalisayin ang katwiran ni Job. Kaya nga mga kaibigan, ang pagdurusa ay hindi ho parusa at hindi rin ito tanda ng galit ng Diyos. Yung naramdaman ni Job ay hindi sakit ng isang latigo ng berdugo o di kaya sakit ng iskalpel ng surgeon. Ito ay pag-alis ng sakit ng pagmamataas. Ngayon ito, mga kaibigan at mga kapatid, napasakamay ang Babylonia sa kaharian, ang kaharian ni Jehoiakim. Hindi dahil pinabayaan sila ng Diyos, kundi upang maunawaan nila na wala silang kakayahan kung wala ang Diyos. Nais ng Diyos na kilalanin nila ang kanilang katayuan sa harap niya. Gayunpaman, ang Diyos pa rin ang may kontrol para matupad ang kanyang plano sa pamamagitan ng mga tapat sa bayang ito. Kaya para mahayag ang kanyang kaluwalhatian at maihanda ang buong bayan sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ginamit niya ang mga taong tapat na siyang handang magsakripisyo para ipakita sa mga tao ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kaibigan, sa umagang ito, isa na naman itong katibayan na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Nagmamahal siya sa iyo. Kaya nga't siya'y nag-aanyaya sa atin para sa isang panibagong pananalig at pag-asa na handa niyang ibigay ang lahat sa kabila ng mahirap kahit anumang sitwasyon na gawa nga ng

sa kanyang plano at tutugon sa pagmamahal niya, hindi imposible na ang mga tao sa palibot natin maaaring makilala ang ating Panginoong Hesus na ating hinihintay. Mga kaibigan, sa mga karanasan na atin hong nararanasan sa bawat araw, lahat ng yan ay nagpapahayag na mayroong napakagandang panukala sa iyo ang Diyos dahil mahal ka niya. Tayo manalangin, dakila naming Diyos, maraming salamat sa magandang aral na aming natutunan ngayong umagang ito. Nawa sana, Panginoon, patuloy naming maganap ang mga panukala niyo para sa amin para kami makapagpahayag ng kalwalatian sa inyong harapan. Panginoon, patuloy niyo pagpalain ang lahat na mga sumusubaybay sa programang ito at lubos naming makilala ang nagmamahal sa amin. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang may pailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So dito po mga gili kong mga taga-subaybay, abay napakaliwanag ng binabanggit dito ni Apostol Pablo nang sabi niya, unang-una ang ganda ng pag-asang mayroon tayo. Sabi niya, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. At mula roon sa langit, meron tayong hinihintay. Sino po yon? Ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Na sabi doon, verse 21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan. Kasi yung katawan na taglay natin, hamak ito, mga gilid ko, mga taga-subaybay. Ano po? Pero babaguhin ng Panginoon katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ba, ang ganda, no? Yung palang katawan ng Panginoong Hesus ay maluwalhati. Ano po? Kaya siya nagliliwanag. Kaya siya nung siya nabuhay, mga gilid ko, mga taga-subaybay, ay biglang nalitaw na lamang sa mga alagad na hindi na nakita at nagbabasbas sa kanila, ang kapayapaan ay sumainyo, etc. Hanggang sa siya umakyat doon sa langit na tinitingnan nila hanggang sa mawala sa kanilang paningin na sabi ng dalawang anghel, yung Jesus na inakyat sa langit, no, mula sa inyo ay bababa rin tulad ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. So ganyan po ang kalagayan niya doon sa nagtanong na si kaibigang Roselier Ventura. Ano po? So yan po, no, ang ating kasagutan, napakaliwanag. Kaya maging excited tayo. Yung pagdating po ng Panginoong Hesus, mga minamahal, ay hindi po nakakatakot sa mga taong may pananampalataya sa Kanya. Remember this. Ano po? Yung pagdating ng ating Panginoong Hesus ay hindi nakakatakot doon sa mga taong may pananampalataya sa Kanya. Kundi tinatawag itong mapalad na pag-asa, tinawag itong may kagalakan. Sa Isaiah 25:9, tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Aba, napakasarap ng ganitong karanasan, mga minamahal. Kaya yung mga nangyari sa ating palibot, mga palatandaang palapit na ng palapit ang pagdating ng ating Panginoong Yesus, tayo matuwa sapagkat meron siyang ipinangako sa atin. Pagdating ng Panginoon, itong hamak nating katawan na nagkakasakit, nasisira, nanghihina, namamatay, nabubulok, papalitan ng Panginoon ng tinatawag nating katawan na katulad ng kanyang katawan na maluwalhati, mga minamahal. Ganyan po ang pagdating ng Panginoon at dapat asam-asamin natin. Kaya doon sa mga taong hindi pa sumampalataya sa Panginoon, doon sa mga taong hindi pa tumanggap sa ating Panginoong Yesus, aba, gawin mo na habang may panahon pa. Ano po, mga minamahal? Dadako tayo sa next question dahil ang oras ay bumibilis. Mula kay Alex Burlaza. Ayan. Ang tanong naman niya, palagay mo, ano ang magiging trabaho ni Jesus pagdating niya? Baka hindi mo alam. Ba, matindi yung tanong ng ating kaibigan si Alex Burlaza. Sa palagay ko daw ho, ano daw ho ang magiging trabaho ng Panginoong Yesus pagdating niya, baka daw hindi ko alam. Ba, matindi. Kung alam po ninyo, kaibigan, dapat hindi na kayo nagtanong. Ano po, kung alam na ninyo. Pero kung gusto niyo pong malaman, and then for the sake doon sa mga ating mga taga-subaybay, ay di sasagutin natin. No? Kumbaga, ano ba ang magiging layunin ng pagdating ng Panginoon? Huwag mong bigyan ng trabaho ang ating Panginoon. Ano po? Ano bang layunin ng pagdating niya? May napakaganda, mga minamahal. Alam nyo, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay bad news doon sa mga unrepentant people. Okay? Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay bad news sa mga taong hindi nagsisi, sa mga taong patuloy na tumatanggi sa panawagan ng ating Panginoon na magsisi. Natandaan nyo yan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Bad news yan. Kaya nga doon sa Revelation chapter 6 verses 14 to 17, kung inyong babasahin yan, mga minamahal, ang Apokalipsis 6:14 hanggang 17, makikita nyo doon na pagdating ng ating Panginoon ay talagang magkaroon ng matinding karanasan na hindi maranasan. Ang sabi doon, no, ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilululon at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan. So pagkat mayroong ang napakalakas na lindol na pang-universal,
Hindi ito dabiguan na binabanggit sa balita. Ito'y malakas sapagkat ito'y sa pagdating ng Panginoon. Verse 15, ang sabi rito, ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. Anong sasabihin nila? Verse 16. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Bakit? Verse 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sino makakatagal. No? Sa English dyan, who can stand? No? Sino makatatayo? Mga minamahal, bad news yan pagdating sa mga taong unrepentant. Pero doon sa mga taong may pananampalataya sa Panginoon, mga taong naghihintay sa ating Panginoon, mga taong namuhay no, sa kalooban ng Panginoon, ay talagang good news yan mga minamahal. Ngayon, ano ba layunin ng Panginoon sa kanyang pagdating? Ano ho, mga minamahal? Bibigyan ko lamang kayo ng tatlong mahalagang punto, mga gilid ko, mga tagasubaybay. Bagaman marami, ay tatlo lang muna nang hindi nyo makalimutan. Ang ating Panginoong Jesus, nung narito siya sa lupa, meron siyang ipinangako. At ipinangako niya, isa sa pangako niya, mga minamahal, ay sabi niya, let not your heart be troubled. John 14 verses 1 to 3. Believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Ano po, at siya pupunta roon, maghahanda ng lugar para sa bawat isa sa atin. At kapag nakapaghanda na siya, babalik siya upang kukunin niya, mga minamahal, yung mga taong naghihintay sa kanya. Upang kung nasaan siya, naroon din naman. Kaya ang unang rason ng pagparito ng Panginoon, of course, to fulfill His promise. Ano? Upang tuparin ang kanyang pangako. Sapagkat tanging ang pangako ng Panginoon ang hindi napapako, mga minamahal. Ano po? Tanging ang pangako ng Panginoon ang hindi napapako. Talagang merong sureness, merong kasiguruhan. Sapagkat ang nagsalita, walang iba ang ating Panginoon. Pangalawa, ang pagdating ng Panginoon, ang kanyang isa sa mga gagawin ay magkaloob ng gantimpala. Kaya doon sa aklat ng Apokalipsis 22, versikulo 12, ay may binabanggit doon mga minamahal na ganito. Sabi riyan, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ba, maliwanag yan, no? Mga gili ko, mga taga-subaybay. So, napakaliwanag sapagkat unang-una, ang sabi diyan, mga minamahal, I am coming quickly. No? I am coming soon, sabi ng Panginoon. At ano dala niya? Gantimpala. Para saan? Para gantihan niya yung bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya, pagka mabuti, aba, gantimpala. Pagka masama ang response ng tao, may gantimpalo yan, mga minamahal. Ano po? Talagang magkaloob ng gantimpala ang layunin ng ating Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. And then, ang isa sa pinakamagandang talata na nakita ko, yung nasa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 28. Ito po ang ating mababasa. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ayun. So dito po mga gili ko, mga taga-subaybay, ay napakaliwanag po ano, na binabanggit. Nung unang pagdating ng ating Panginoong Jesus, siya po ay nagkatawang tao, napako sa cross para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Yung mga taong sumampalataya ay nagkaroon ng bisa ang ginawang katubusan ng Panginoong Jesus sa cross. 3:25 ng Roma, nagkaroon ng bisa mga minamahal sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao. At siya'y umakyat sa langit after ng kanyang misyon at naghanda ng lugar para sa mga taong mananampalataya. And then, sa kanyang pagparito sa ikalawa, kaya ang sabi rito, He will come for the second time. Ano po? Anong kanyang gagawin? Ang sabi dito, upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Ah, napakaganda mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Napakasarap pala, no? Na ikaw ay isa sa mga tatawagin ng Panginoon
na magmamana ng buhay na walang hanggan. No? Magmamana, mga gili ko, mga taga-subaybay ng langit na bayan. Yan po ang magandang balita riyan, mga minamahal. Ano po? Yan po ang ating kasagutan. At bagaman yung tanong ng ating kaibigan na yun ay para bagang alam niya yung sagot, tayo sinusubok lamang. At least nagbigay ng idea sa ating mga ilang taga-subaybay. Next question natin kay Steve. Tanong niya ni Brother Steve sa YouTube, siya nang nagtanong. Anong stand ng Isday about sa funeral service? Hindi ba pwede magserbisyo kung may ibang sekta na nakaserbisyo? Salamat po, no? Ang funeral kasi paglilibing yun, eh. Siguro sa mga wake service na tinatanong ng kaibigan natin, kasi kung may funeral service na ginagawa, ililibing na, huwag mo nang pakialaman yun. Pero kung mga wake service na binabanggit mo, yung pag-serbisyo na nasa bahay pa o na nasa funeral pa, ano po, ay kung ang tanong kung anong stand natin, wala namang binabanggit, no? Wala pa akong nabasang mga tinatawag nating mga official stand. Pero doon sa tanong niyang hindi pa pwedeng magserbisyo kung mayroon ng sekta na nagserbisyo yung iba, sa karanasan ko po, no, bilang pastor, ay nung araw, way back 2017, merong born again na kamag-anak yung isang elder, and then na-request ng born again na family yung kanyang kamag-anak na Adventist para mag-service. So nagbiyahe kami from Taguig to Quezon City, and then pagdating namin doon ay tapos na mag-service yung dalawang pastor ng born again. Pero pagdating namin doon, nag-request pa rin sila na mag-service. Ano po? So nag-service kami. Ano po, mga minamahal? Dahil ang purpose naman doon ay unang-una to give them comfort and hope mula sa banal na kasulatan. Ano po, mga minamahal? Of course, una, malaman nila yung kalagayan ng state of the dead, kung anong status noon. At maging sa iba't ibang karanasan, halimbawa doon sa Batangas, ay ganun din. No? May nakapag-service na ng ilan, nag-request din sila na mag-service tayo, lalo na sa atin ay sa service po, no, sa amin ay walang bayad. Hindi ho tayo nagpapabayad. Kaya pag may nagsiservice doon na nagpapabayad, hindi ho namin yun mga kasamahan. Sapagkat hindi ho kailangan magpabayad. Kaya nung may isang Katoliko, nung nalaman niya wala palang bayad ang servisyo doon gabi-gabi sa kanila, maging sa paglibing, ay sa atin nagpa-service. Kasi sila na nga namatayan at kailangan pa ng malaking gastusin. Tapos idagdag pa doon sa may mga padasal gabi-gabi, ay may bayad. Misa, libing, etc. Ay may bayad. Sa atin, wala bayad kahit piso. Kaya nung may nalaman ng isang kaibigan natin na wala palang bayad, ay nag-service tayo doon ng ilang mga gabi, doon din sa atin idinaan. Nung tayo ay inilibing yung kanyang nanay, at hanggang doon sa sementeryo kami po nag-service. Wala hong bayad. At doon po sa mga ganong karanasan, ay wala ho namang problema yon, mga minamahal. Basta request, no, ng family at ng namatayan, pwede po yon, walang problema. Kasi magbigay comfort lang naman yon. Alright? Yun po ang tanong natin, mga minamahal. At ang next question natin mula kay Tiray Seresola. Pala ko, Sariola. Seresola pala to. Ang tanong niya ay, good morning po, Pastor. Pastor, ask ko lang, kasalanan ba sa mga Adventist kung magdalaw sa sementeryo o sa sementeryo magdala ng bulaklak sa Mahal sa Buhay? Hindi naman kasalanan. Wala naman nalalabag na utos sa Bible. Pero parang kung ating titingnan, no, sa common sense, walang sense na magdadala ka ng bulaklak doon sa sementeryo. Anong sense? Kumbaga, anong purpose? Diba, mga minamahal? Dadala ka ng bulaklak doon sa sementeryo, yung mga nakalibing ng yumaon na yung mahal sa buhay. Walang sense. Ang bibigyan mo ng bulaklak, yung mga buhay, ma-appreciate nila yon. Pero magdadala ka ng bulaklak doon na wala namang, di ba? Walang sense eh. Kumbaga, anong purpose magdala ng bulaklak? Ay, yung ilan nga, nagdala pa ng kandila. Ano ba ang purpose noon? Ano ang sinisimbuluhan noon? Halimbawa, sabihin ay, mahal natin kasi mahal natin sa buhay. Tama yon. Pero pag magdala ka ng bulaklak araw-araw dyan, wala mapapalayo patay.
hindi nila ma-appreciate yun. Masira lang, masayang lang yung pinambili mo riyan. Ano ho, mga minamahal. Kaya sa atin, no, para sa akin, hindi na siya mahalaga. Kahit yung kandila, para saan ba yung kandila? Magkaroon ng liwanag? Wala na. Kasi alam natin, ang patay, wala nang nalalaman. At sa pagdating ng kamatayan, wala nang kaisipan, karunungan, wala nang lahat, mga minamahal. Wala na rin alaala. So, kung dadalaw, pwede naman dumalaw. Ako, nadalaw rin ako sa aking mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay pagka na-away doon. Pero ang ginagawa namin, pinalilinisan namin yung nature. Ano po? Nililisan. Kasi madumi eh. Di ba? O di kaya madamo. Ang ginagawa ko ay nililinisan po mga minamahal. No? Para maging maayos naman yung kanyang nature doon, yung kanyang libing. Pero pagdadalhan mo pa uli ng bulaklak, ay nung namatay, may mga nagpadala na ng bulaklak ng mga condolences. Ano po? At actually, nung buhay pa, walang bulaklak na natanggap. Pero nung namatay na, nakatanggap ng bulaklak na pampatay. Pero yung bulaklak na pambuhay, hindi pa nakatanggap nung nabubuhay. Ay, ang gagawin na lamang, mga kaibigan, magbigay kayo ng bulaklak na ma-appreciate ng mga buhay. Huwag na sa patay kasi masisira lang yan. Hindi naman yan ma-appreciate, ano ho, mga minamahal. Ay, sayang, no? Sayang po ang tinatawag natin na inyong ginagawang pagdadala ng bulaklak or kandila. So, ano, ako po ay Katoliko pa. Ayan, ganyan ang ginagawa. Hindi lang gano'n. Nagdadala pa nga ng mga kakanin eh. No? Inaano doon, hinahandog doon. Pero nonsense na pala yun. Yan ay mga traditional na mga activity. Ano po. Pero wala namang nalalabag doon na batas. Nga lamang, makita natin dapat na anong kaibahan ng alam mo yung katotohanan at hindi alam yung katotohanan, mga minamahal. So dapat merong kaibahan yun. Alright? At may oras ba tayo? Okay, nadala ko tayo sa next question. Mula kay Ignacio Iya. Sabi rito ay, sabi daw po nila, sabi nila din na daw po kailang dapat mag-aral ng Biblia dahil ang pangaral ng pare ay sa Biblia na daw po. Salamat. Okay, salamat sa iyong tanong, kaibigan. Yung nagsabi hindi na kailangan mag-aral ng Biblia, huwag ka maniwala doon. Sapagkat ang Biblia nga ay dapat pinag-aaralan eh. Dapat ay inaalam yung katotohanan. Dapat mapakinggan. Ano po mga binamahal. Kaya si Apostol Pablo nung araw, no, bagaman sa kanya, sa kanilang panahon, hindi pa umiral yung kabuuan ng Biblia, pero ang pangaral nila Apostol Pablo ang ginagamit hindi bagong tipan, kundi yung lumang tipan sa ating panahon na tinatawag ito mula Genesis hanggang Malakay. Na kapag nangangaral sila, yung mga tao pinangaralan ay binubuklat yung kasulatan. Scriptures ang tawag doon mula Genesis hanggang Malakay. Halimbawa, yung nasa Acts 17 verse 11. Ang sabi po ay ganito, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So dito po mga gili ko mga taga-subaybay ay meron pong nag-aaral talaga, no? Nasisiyasat araw-araw ng kasulatan. Ay maliwanag po, napakahalaga nun. At alam nyo, sa kung atin titingnan ang banal na kasulatan, kung ang sabi dito ay nakabase na lamang tayo sa pangaral ng pari, ang tanong eh, lahat ba ay tinuturo nila? Aba, may pagkakataon sa banal na kasulatan? Hindi po. Bigyan po natin ng isang talata. Sa Ezekiel chapter 22 verse 26, tingnan niyo kung itinuturo po ito ng ilang mga ngaral. Sabi rito mga minamahal ay ganito, ang kanyang mga pari ay nagsigawa ng karahasan sa aking mga aral at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan. O kanila mang itinuro ang kaibahan ng marumi sa malinis at kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabath, kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila. Ayun. Dito po mga gili kong mga taga-subaybay, maliwanag po, no? May mga, paano pag ang tulad nito yung mga mangangaral? Hindi itinuro yung kaibahan ng banal at ang karaniwan. Hindi po itinuro yung pagkakaiba ng marumi at malinis sa kanila. Pwedeng kainin lahat ng bagay. Sa Biblia, hindi po. At hindi itinuro yung pangingili ng araw ng Sabbath.
aba ay mahalaga mag-aral, mga minamahal. Hindi ka lang nakadepende, kahit dito sa atin, na kayo sa inyong pag-sisiyasat o pagpakikinig sa ating programa, ay sundan niyo po yung mga talatang ating binanggit. Sulat niyo po. Ay, araw-araw naman po tayo naka-live. Sundan niyo po at balikan niyo kung nasa banal na kasulatan. Ano po? Dahil mas maganda pa rin na nabasa mo, napakinggan mo, at higit sa lahat, sinusunod mo. Ano po, mga minamahal? Sapagkat sa banal na kasulatan, maliwanag po sa aklat po ng Apokalipsis 1:3, ang tinatawag po na mapalad ay yung nandito sa aklat na ito. Mapalad ang bumabasa. Oh, kita ninyo? Sino yung mapalad? Bumabasa. Nag-aaral yun. Ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Bakit po? Sapagkat ang panahon ay malapit na. O, di ba may kanta na, ang panahon malapit na, malapit na ang pagdating niya. O, ang ganda nun. Ay, sino yung mapalad na tinatawag? Ang sabi rito, ang mapalad yung nagbabasa, nakikinig, at tumutupad, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya huwag lang basta sabihin, ay makinig na lamang tayo. Ay paano kung hindi yun ang itinuturo? Parang doon sa amin ay nung may nangaral, aba, lahat ay kung anong mga pinagsasabi niya, kagaling magsalita. Pero nung tinanong ko po, saan niyo po nabasa sa Biblia yung ganito? Ba hindi niya ngayon mabuklat kung nasaan? Halimbawa, mayroon akong nakausap. Siya po'y nagba-Bible study doon sa lugar ng Batangas. Sabi niya, lahat ng araw, banal. Banal po lahat ng araw. Tinanong ko siya, saan niyo po? Kasi tinututulan niya po yung ikapitong araw ng Sabbath na pinabanal ng Panginoon. Tinanong ko po siya, saan niyo po nabasa na lahat ng araw, mula unang araw hanggang ikapitong araw, saan niyo po nabasa na lahat ng araw ay banal? Buklat siya ng buklat ng kanyang Biblia, hindi niya makita kung nasaan. Sabi ko sa kanya, kapag po kayo nagtuturo, dapat po yung inyong itinuturo may basihan. Ano po? No? Na hindi hihigit dun sa nakasulat. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 4:6 na matuto kayong hindi hihigit sa mga bagay na nakasulat. Ano po? At sa 34:16 ng tinatawag nating Isaiah, ang sabi doon ay ganito, tingnan ninyo ha. Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito'y hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. Dito po, maliwanag po, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Inyong saliksikin. Pag sinabing saliksikin, inyong alamin, inyong basahin, inyong pag-aralan, mga minamahal. Kaya nga nakagawa tayo ng kanta ang inyong lingkod ng mga aral ng Biblia. No, gabay sa atin tuwi na. E pag hindi mo alam, hindi lahat po ng mga ngaral, mga minamahal, itinuturo yung nilalaman ng banal na kasulatan. Meron nagtuturo ng gusto lamang nila. Ano po, yung ilan ay hindi nila itinuturo. So mahalaga na malaman ng tao para malaman kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya po yung mga kapatid na naging kaanib po sa aming church ay pagka sila nabautismuhan na binibigyan ng sariling Biblia, tigi-isa yun, para meron silang maging gabay sa kanilang pag-aaral. Kaya pag kulang ka sa kaalaman, abay, hindi mo malaman kung ano nangyari sa ating panahon. Kaya tingnan ninyo, mga minamahal, bigyan ko kayo ng saglit na example bago tayo manalangin. Yung mga nangyari sa ating palibot, yung mga sakuna na yan, di ba? Maraming mga tao natatakot, nangangamba, bakit daw nangyari? E nakasulat sa Biblia. E dahil hindi itinuro ng ilan na mga mangaral, ay hindi nila alam, mga minamahal. Di ba? So, mahalaga po na mag-aral na salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, inyong saliksikin ang kasulatan. Sapagkat iniisip nyo na sa mga yun mayroong buhay na walang hanggan at ito ang nagpatutuo tungkol sa akin. The more you study the Bible, the more na makilala mo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya huwag kayong padala sa mga sabi-sabi. Mag-aral ng Biblia para matuto sa mga aral nito at makilala natin lalo ang ating Panginoong Kristo. Mga gili ko, mga taga-subaybay, wala na tayong oras. At I hope na sa maiksi nating pag-aaral, mayroon po kayo natutunan. At kung kayo may mga Bible questions, padalalod nyo lamang sa ating cellphone number o di kaya sa comment section or sa messenger, pwede po, mga minamahal. Ano po, bago tayo nadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin
At habang inihanda natin ang isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, if you have some questions, greetings or prayer requests, send lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Tayo po dadako sa ating panalangin, mga minamahal, at samahan ninyo ako. Let us pray. Nakita ito pagpala naming Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong patnubay sa amin, sa aming pag-aaral at pagsagot ng mga katanungan ng aming mga taga-subaybay para lalong magkaroon ng kaliwanagan at mga matutunan sila sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa mga karunungan at sa mga bagong kaalaman. Patuloy na maging pagpapala ito sa amin pong mga taga-subaybay. Amin pong inilapit, Panginoon, sa mga oras na ito ang aming mga kaibigan. Patuloy na nagpapagaling sa kanilang mga karamdaman at patuloy na lumalapit sa inyo sapagkat kayo, Panginoon, ang aming sinampalatayanan na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung saan ay sa inyo, Panginoon, walang imposible. Kayo ang Diyos na nagpapagaling ng anumang karamdaman at nagpapatawad ng mga kasalanan. O Diyos, kahabagan po ninyo ang bawat isa. Patuloy nawa, Panginoon, na haplusin ninyo ang kanilang mga karamdaman. Patuloy na kagalingan ang kanilang maranasan. Higit sa lahat, manumbalik, Panginoon, ang kasiglahan ng kanilang pangangatawan ayon po sa inyong banal na kalooban. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga daing at ang kanilang mga pagsusumamo. At aming inihiling, O Diyos, na inyong basbasan ang lahat po naming mga tagapakinig at mga tagasubaybay at nawa naging pagpapala sa kanilang aming mga pag-aaral at patuloy na matuto sa inyong mga salita, Panginoon. Manahan nawa sa kanilang inyong dakilang pag-ibig sa bawat pamilya at sa buong hapon na ito, Panginoon, magkaroon ng kasiguruhan ng aming mga buhay sapagkat aming itinatalaga ito sa inyong mga kamay. Patuloy, Panginoon, na inyong pasagan ng pag-iingat at pangunguna aming maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa pangalan po ng programa nating Salita ng Buhay segment ng Gospel of Music Ministry, ay kasama natin ating technician dyan, kapatid na Andy Joaquin. Of course, ang ating station manager, Pastor Nerio Caranza. Of course, kasama ko po aking magandang may bahay, si Ate Daan, na siya nagpapatok mo ng ating live. Ito po yung lingkod kay Kristo, Pastor D. Pastor Jumala, saan lang nagsasabi ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang sa lagi nating maranasan at lagi tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. God bless. Ingat.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama pa mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapalusog natin ang ating mga pangatawan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. At ang atin pong words of wisdom for this morning, mga kaibigan, hindi nasusukat ang halaga ng iyong buhay sa dami ng iyong pag-aari, kundi po sa lalim ng inyong mga pananampalataya at sa kabutihang na ibabahagi natin sa iba. Maraming bagay ang dumarating at nawawala, ngunit ang pusong nakakapit sa Diyos ay nananatiling matatag sa gitna ng pagbabago. Kaya sa halip na habulin ang pansamantalang tagumpay, ituon mo ang iyong pansin sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Pag-ibig, katapatan at paglilingkod. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin ngayong umaga at sa atin pong pagpapatuloy. Kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa hakbang sa kalusugan, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan patungkol sa kolesterol. At sa pagtalakay po niyan, atin pong makakasama pa rin si Ma'am Michelle Salas. Kaya naman ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Michelle para sa ating mga hakbang sa kalusugan.
1: Magandang araw po sa ating lahat at maligayang pagbabalik dito po sa ating programa Tinig ng Pag-asa. Handog po ng Adventist World Radio. Ito po ay pagpapatuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa tinatawag nating kolesterol. Nung nakaraan ay binanggit po natin yung mga importansya ng kolesterol, ano pong ginagawa nito sa ating katawan at saan po ba natin ito kinukuha at dapat po ba natin kunin ito sa ating mga dietary intake at nasagot po natin niyan. Ngayon po, titingnan naman natin kung gaano po natin pwedeng gawin o ano yung mga kapamaraanan upang ma-lessen po o mapababa po yung kolesterol na mayroon tayo, lalong higit sa ating mga kaibigan na matataas po talaga yung kolesterol sa kanilang katawan. So ano po yung mga kapamaraanan para mapababa itong mga kolesterol na ito? Yung blood cholesterol levels po ay nadedetermine po yan, depende po sa kung ano ang kinakain natin. Mostly po ha, kadalasan and mas malaki pong factor sa kung ano po yung kinakain natin. So kung kayo po ay seryoso para mapababa po yung kolesterol natin, maaari nyo pong sundin ang ilang po nating mga tips ngayong ibibigay po natin. So mayroon po tayong iilan dito. Una po sa lahat is eat less cholesterol. Ang ibig pong sabihin nito, bababaan po natin, i-reduce po natin yung mga usual amount na halimbawa po yung 400 milligrams po ng cholesterol. Usually ito po yung kinakain natin or na-consume natin kada araw. So gusto natin mas mapababa, less than 500 milligrams. So paunti-unti din po yung reduction o yung pagbawas po natin. So pwedeng less muna na 50 milligrams or better yet, to zero po talaga. So from 400, mapababa natin siya ng 50 milligrams or zero talaga. So unang-una, anong gagawin po natin? Bawasan po natin yung pagkain po natin ng sobra sa karne o too much meat. So especially yung mga pagkain natin ng mga laman loob, yung mga organ meats, napakataas po yan sa kolesterol. Sino pong mahilig dito sa atay? Concentrated po yan sa kolesterol. Atay ng kahit anumang pong hayop, yan po ay mataas. Sino pong mahilig dito sa mga sausages? Yan, sino po yung mahilig dito sa itlog? Lalo na paborito yung pinaka nasa gitna, yung egg yolk o pula ng itlog. Concentrated din po yan sa pagdating po sa kolesterol. And sino po dito mahilig sa paggamit o pagkain po ng mga dairy products? So ideally, mas maganda po ihinto po natin yung pagkain ng mga ito. Kung hindi talaga maiwasan, limitahan. Paunti-unti po, pwedeng patikim-tikim na lamang. Pero kung kaya po talaga, mawala na po ito sa ating diet. Ayan po, pangalawang tips po natin, eat much less fat. So, hindi lang po yung cholesterol and fat, they go together po madalas. Lagi po yung magkasama. So, kung sasabayan natin ng pag-iwas sa mga pagkain matataas sa fat, ay maiwasan din po natin yung cholesterol. So, saturated fats, yung trans fats, they pushed po, no, yung fats po, push the liver into overdrive in making cholesterol. So, pag too much fat po pala, napupush natin yung liver natin na mag-produce pa po ng cholesterol. So, ito pong mga fats na ito, nakapagpataas po ng ating mga blood cholesterol and mas mataas po ito kumpara sa pagkain na natin ng mga matataas sa cholesterol. So, meaning to say, iwasan din po natin yung pagkain natin mga sobrang matataba. Ayan po. So, saturated fats are solid fat. Imuli lang po natin liliwanagin ha. Yung pag sinabi natin saturated fats, solid po siya o buo po siya sa room temperature katulad ng butter, ng lard. Ayan po. And it can madalas po siyang makuha sa mga animal products. Yung mga trans fats naman po, they are formed when yung mga oils natin tapos magiging partially hydrogenated to make them more spreadable. So, they are found in margarines, most peanut, mga peanut butters, and other mga processed na mga pagkain. Pag sinabi naman po natin polyunsaturated, ito naman po yung liquid, no? Mga fats. So, they don't directly raise blood cholesterol levels, but they relate to certain adult cancers and overweight. So, ito yung mga oils natin, mga vegetable oils. So, yun po yung pagkakaiba ng saturated fats, trans fats, and polyunsaturated. So, may mga fats tayo na dapat iwasan at limitahan. Ito naman po, yung eat less animal protein. Sabi po dito, homocysteine levels rise after a meal rich in animal protein, and this elevated levels have been associated with increased cholesterol and an increased risk of coronary heart disease. So, meaning to say, yung mga animal protein po natin, kasi madalas pag sinabi natin karne, ay source of protein yan. Tama po naman yun, pero hindi lang po kasi protein yung meron po natin, yung makuha po natin sa ating mga karne. Mayroon din po yung mga fats, mga cholesterol, like sinabi po natin nung nakaraan, ang cholesterol po ay mahanap lamang po o makuha lamang po sa mga matatabang pagkain o yung mga karne po natin, mga pagkain na gagaling sa mga hayop. Ayan po, pang-apat po na tips po natin, eat more fiber. Kain po tayo ng mas marami pa pong mga pagkain mas mayaman pa po sa tinatawag nating fiber o mas mataas pa po sa fiber. Yung soluble fibers, siya lang po ay mahanap sa mga oats, sa mga beans, sa mga prutas. Alam niyo pong ginagawa ng fiber, they bind, no? Parang magnet, ina-attract niya po yung mga cholesterol sa ating katawan at tinutulungan po, kasama po ng bile acids at tinutulungan po dito, yung mula po sa intestine, maiwasan po yung reabsorption na makuha po ulit sila yung mga cholesterol sa ating mga daluyan ng dugo o yung ating mga ugat. Ayan po. So, pag kumain po tayo, yung pagkain po natin ng mga fiber-rich foods, nakakatulong po ito, makapababa yung ating blood cholesterol levels as 10% po. Okay po, so papaano na lamang kung yung mga pagkain talaga na araw-araw po nating hinahanda o kinakain ay talagang mataas sa fiber. So much more than 10% pa po yung nababawas po nating risk sa ating kinakain o yung cholesterol natin kinakain. So, panglima po is medications. Ayan po. So, yung optimal diet gusto natin is mabawasan, ma-reduce yung blood cholesterol sa average po ng 15 to 30% within 4 to 8 weeks. Mga 1 to 2 months po yan. Yung cholesterol lowering, yung mga medications, mga gamot po natin na nakapagbababa ng cholesterol, ay minsan kailangan na po talaga natin yan. Kasi mas maiksi po yung time, yung duration, yung haba po, para lalong higit sa kailangan na po talaga, you know, napapababa yung cholesterol. So, ito yung mga cases na hindi ganun ka nagre-respond pagdating sa lifestyle mga measures po natin. So, mas maigi pa din po na makapagpa-check up po tayo kasama po na ating mga doktor. So, will these measures help raise HDL? So, yung good cholesterol na po na binabanggit po natin. Lagi po natin kakampi. So, yes po, they will lower, mapapababa po na yung cholesterol natin, lalong higit yung HDL ratio po natin. Na ibig sabihin, mas mapababa po yung chance natin na magkaroon ng mga cardiovascular na mga sakit. So, may ilan lang din po tayong mga kapamaraanan. So, una po, if you smoke, stop. Okay po. So, mas maganda na sa mga kaibigan po natin na ninigarilyo, itigil na po natin para hindi na po, mapababa na po, hindi na po mataas, mapataas yung cholesterol sa ating katawan na pwede pong maipon, makapag-resulta po ng ibang mga nakamamatay na mga sakit katulad ng stroke or heart attack if you lose excess weight. So, maganda pong magbawas tayo ng timbang, lalong higit kung nanggagaling ito sa mga pagkain matataas sa refined, mga empty calorie foods, katulad ng mga visible fats, oils, mga sugar, alcohol, ito po, mga to ay nakatulong. At isa din po, yung pag-ehersisyo natin araw-araw, so yung mga aerobic exercise, katulad na lamang po ng paglalakad, brisk walk po natin, ito po yung pinaka-importante na yung sinasabi naman po natin, the best exercise is simply walking. Mag-walk lang po kayo, maglakad lang kayo for about 30 minutes, kalahating oras, kada araw. Malaking tulong din po yan sa ating katawan at sa ating kalusugan. Eat foods high in antioxidants, so saan po yung makikita? Sa mga plant foods. And very low in saturated food, fats na nanggagaling sa animal foods. And trans fats. So, yung garlic, yung onions, brewer's yeast, ayan, nakatulong po siya pampaboost ng HDL level. So, just remember, tandaan lang po natin yung blood cholesterol directly affected po kung gaano ka-rich yung ating diet o saan po natin kinukuha yung ating diet. Tandaan din po natin yung mga cholesterol na makikita po sa mga kinakain natin. Halimbawa po, kumain tayo ng 1 cup uminom tayo ng skim milk. Ayan po, 5 milligrams po yung cholesterol na makukuha po natin. Cottage cheese, 1/2 cup yung kinain po natin. 24 po milligrams yung makukuha natin. Ice cream, 1 cup pa lang po yan, 54 milligrams. Madalas po sa atin, nakaka-isang container, no? So, imagine po natin yun. Cheddar cheese, 2 slices pa lamang po, 56. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga pizzas, ayan po, o mga pinapalamantan ng talaga natin mga tinapay. Ayan, so mga fish, 5 ounces po, 85 milligrams. Beef, pork, chicken, 5 ounces, 135. Yung egg yolk po natin, isang piraso pa lamang po ng ating pula ng ating itlog o yung dilaw po, 220 milligrams na po agad. And yung liver po, pagkain po natin ng mga pagkain, yung mga laman loob po, 3 ounces pa lamang po nito is 370 cholesterol na po agad yung makukuha. Mostly ito po ay yung binanggit natin, mostly may kita po yun sa mga animal-based na mga pagkain or mga pagkain na mumula sa mga hayop. So itong mga to po, ay nakadagdag pa po ng cholesterol sa ating katawan. So, blood cholesterol levels po. So, madalas, ito po ay sign sa pagkakaroon ng heart disease. Or minsan pa, malala ay sudden death. Kaya mahalaga po na nagpapacheck po tayo, ipatest po natin yung ating mga dugo, ipacheck po natin yung lipid profile, gano'n nakataas, kababa, o normal pa po ba yung ating cholesterol. So, the best way to assess the risk of heart disease before disaster strikes is by looking at blood cholesterol level. So, magpa-blood test po tayo. Yan po yung isa sa mahalaga kong tips sa atin. At least, magkaroon po tayo sa isang taon, no? Twice na ipa check o depende po sa pangailangan, lalo na kung may mga naranasan tayong symptoms, lagi po tayong magpa-check bago po, unahan na po natin bago pa huli, mahuli na po ang lahat. Ayan po. So, this is the single most important predictor of heart disease. Ito po, para malaman natin. So, alam niyo po ba yung inyo po mga blood cholesterol level? Dapat po alam niyo. And kung hindi nyo pa po alam, magpa-appointment po kayo sa inyong mga doktor to find out, and napakadali naman po ng procedure. Ang pinaka-importante sa gagawin nyo pong desisyong iyon o action ay maaari pong maisasalba nyo po ang inyong mga buhay. So, alamin nyo po, bigyan ko po kayo ng mga assignment, alamin nyo ang inyong blood cholesterol levels. Ayan po. So, taking an action na po tayo, no? So if you don't find yourself inside the safety zone, halimbawa nagpa lab test na kayo, nagpakuha na kayo ng lipid profile, nakita niyo yung cholesterol niyo, at kung nakita niyo hindi siya kasama sa normal or sa safety zone with a blood cholesterol level below 160 milligrams or 4.1 millimole per liter, huwag po kayong maguluhmihanan, huwag po kayong malungkot. Ito na po yung time to take an action. Maging intentional na po tayo. So you can lower your cholesterol level by making important lifestyle changes. Katulad ng mga tips na binanggit po natin, pwede po naman nating sundin yun, at kaniniwala po ako na kayang-kaya niyo pong gawin ang mga ito. So 6 ways to lower cholesterol levels. Unang-una po is put a check mark by the ones you are already working on. Like halimbawa, eat cholesterol, binanggit po natin kanina, lose excess weight. So, iwasan na po natin matatabang mga pagkain, mga pagkain matataas sa cholesterol, at nakikita lamang po natin yan sa mga pagkain nagmumula sa mga hayop. Like, makarne po natin, dairy products, lose excess weight. So, kung alam nyo na kayo ay overweight, nagigain na kayo ng weight, tumataba na kayo, bumibigat na kayo, mas magandang i-goal nyo po na pababain ito, mabawasan. Eat more fiber. So, yung mga fiber, makuha lamang po natin ito sa mga pagkain na nagmumula sa mga halaman. Yung mga prutas, yung mga gulay, legumes, mga whole grains, yan pong mga yan. Then, exercise more. Sabi ko nga po, ang pag-ersisyo, yung paglalakad, simpleng paglalakad po natin, yung paggamit po, hindi po natin paggamit ng elevator, naghahagdan po tayo, nakatulong po yan sa ating pangangatawan. And medication, inumin po natin yung ating mga gamot, kung yan po ay prescribed ng ating mga doktor, lagi po natin tandaan, kumonsulta po tayo lagi pala sa ating mga doktor. So, yung challenge ko po sa inyo, review po natin yung mga itong mga tips po natin ito, and tingnan po natin kung napapractice po natin ito. So, kung gusto nyong magpapababa inyong cholesterol, maging seryoso po tayong gawin ito at maging intentional. So, dalangin ko po na sana po ay natutunan po natin lahat ang simpleng mga kapamaraanan na ito, at may apply po natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa inyong panahon ay pinagkaloob sa atin. Pakinggan po ang ating talakayan, at abangan po muli ang susunod na paksa po na ating pag-uusapan. God bless po.
0: Thank you so much, Ma'am Michelle. So tayo po ay na-remind dito sa ating episode this morning, ano, na mahalagang makapagpa-check tayo, kasi mahirap kapag mataas po ang ating mga cholesterol dahil nagli-lead po ito sa heart disease. Sabi nga po ni Ma'am Michelle sa ating napag-aralan, ito po ay maaring mag-lead to sudden death. Kaya naman yung mga practical ways para mapababa po natin o maging normal ang ating mga cholesterol levels ay, number one, lose excess weight. Mag-ingat po tayo sa ating mga kinakain. Eat more fiber. Exercise more. And syempre, uminom tayo ng medication kung tayo po ay binigyan na ng mga prescription ng ating mga doktor. Ano po? I-practice natin lahat ito at maging intentional tayo kung gusto nating mas humaba pa ang ating mga buhay. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Thank you so much for that wonderful message and song, mga kapatid. Tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At ang ating pong paksa ay may kinalaman sa The Generous Father. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at ang ating bibigyan ngayon ng pansin ang isang paksa, The Generous Father. Kaibigan, nakaranas ka na ba ng manalangin sa Panginoon? At pagkatapos noong tinugon ng Panginoon ang iyong panalangin, mas higit pa kaysa iyong inihingi ang pinagkaloob ng Panginoon. O kaya naman ikaw ay dumadalangin sa Panginoon, pero para sa Kanya, ang pinakamabuti ang Kanyang pinagkakaloob sa iyo. Merong binabanggit sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 7, ating simulan sa 7 hanggang 11. Ang wika ng Biblia ay ganito, "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat umihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan." Kung iyong mapansin, kaibigan, sa wikang English, yung sabing humingi kayo, ito ay ask. At pagkatapos, meron pang binabanggit na tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ask, knock, ang sabi, and it will be open. Pagbubuksan tayo. Kaya nga yung ask at saka yung seek, sapagkat ang wika ay humanap kayo at kayo ay makakatagpo, tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Yung unang mga letra ng ask at saka yung seek at saka yung knock ay merong bubuo na ask, na ano pa tayo ay umihingi sa ating Diyos. At ang Diyos naman ay Kanyang pinagkakalooban tayo. Bakit kailangan pa tayong humingi? Kaibigan, hindi ba alam ng Diyos ang ating pangangailangan? Alam ng Diyos. Subalit, nais ng Diyos na marinig sa ating mga labi at ating madama yung ating inihingi, ito ay mabuti para sa atin. At pagkatapos ngayon, ang pinakamabuti ang ipinagkakaloob ng Panginoon. Kaya sabi sa versikul 9, "Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak ay bato ang ibinibigay? At kung humingi siya ng isda ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga'y na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbibigay ng mabuting bagay sa mga umihingi sa Kanya?" Kaya nga, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ng ating Ama, He is a generous Father. Siya ay isang Ama na mapagbigay sa Kanyang mga anak. Kung ang mga ama natin sa lupang ito ay nagbibigay ng mabuting kaloob para sa kanilang mga anak, gasino pa kaya ang ating Amang nasa langit? Alam ba, kaibigan, na kapag tayo ay nagtatagumpay, kaya pagka tayo ay masaya, ang ating Amang nasa langit ay masaya. Ang sabi nga sa aklat ng mga awit 35, versikulo 27, "Silang nagnanais na ako'y pawalang sala ay sumigaw sa kagalakan at magsaya at sa tuwin ay sabihin, dakila ang Panginoon na nalulugod sa kapakanan ng Kanyang lingkod." Kaya nga, nalulugod ang Diyos para sa atin ngayong karanasan na napakabuti para sa atin, sapagkat Siya ay isang generous Father. At ang sabi pa sa mga awit 37 versikulo 4, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ang sabi sa English, delight yourself unto the Lord sapagkat He is going to give the desire of your heart. Katulad ng ating napag-aralan sa nakalipas na kung tayo ay merong panukala na yumaman o maging sagana ang ating mga pamumuhay, ay mas nagagalak ang ating Panginoon sa ating ngayong karanasan. Kaya nga, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. At ang sabi pa sa kanyang pangako sa aklat ng Deuteronomio, alam mo kaibigan na ibig sabihin ng Deuteronomio, repetition, yung kanyang pinangako noon sapagkat ang unang aklat sa banal na kasulatan ay Genesis, pangalawa Exodo, Levitico at pagkatapos bilang yung mga nabanggit ng ating Diyos na mga pagpapala at mga pangako sa kanyang mga anak ay muling pinagkaloob ng ating Diyos sa aklat ng Deuteronomio. At ang sabi, Deuteronomio 28:11-13, ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapa sa ilalim. Subalit may kondisyon kaibigan, kapag kayong sinasabing pagpapala, ang kondisyon nito ay ito ang ating babasahin. Kung iyong pakikinggan ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gagawin. Yan ang kondisyon kaibigan. Kapag tayo ngayon ay nanampalataya sa ating Panginoon, tinanggap natin siya na bilang ating tagapagligtas by faith sa kanyang biyaya, kaibigan. Pero kapag tayo ay umihingi ng pagpapala sa Diyos, yung mga blessing ng ating Panginoon, ang wika kanyang ipagkakaloob sa kanyang mga anak, kung iyong pakikinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gawin. In other words, kaibigan, ang nakapaloob dito ay obedience sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pangako pa ng ating Panginoon ayon sa aklat ng San Mateo Kapitulo 6, versikulo 25-34, ganito ang sabi ng Biblia. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkabuhay? At ang hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga ka kaysa kanila? Kung ang Diyos ay nagbibigay ng halaga sa mga ibon, sa mga maya, eh mas higit tayo, kaibigan. Why worry? Bakit tayo nagugulumihanan? Bakit tayo nababalisa? Ang sabi pa sa 27, sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano sila lumalaki, hindi sila gumagawa o umahabi man. Gayunmay sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang at ngayon ay buhay at kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kinakailangan tayong manampalataya sa mga pangako ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Kaya ang wika, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Sapagkat inahanap ng mga Hentil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Atin lang hingin sa Kanya sapagkat nais ng Diyos na tayo mapakinggan ang ating tinig. Kung ating binabasa ang Bible, tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kapag ka naman tayo ay nananalangin, tayo ay nagsasalita, ang Diyos ay nakikinig. 33, ito yung kondisyon para ating matanggap ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Kaya nga, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Why worry? Ang tanong ng isang awit, does Jesus care? Oh yes, He cares, ang sabi ng awit. Yung tanong nga, ang Diyos ba ay nagmamalasakit? Oo, ang Diyos ay nagmamalasakit. Kaibigan, kung bakit sinasabi natin ang ating Amang nasa langit ay napaka-generous. Hiningi ba natin na mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Ibinigay ang kanyang buhay, pinambayad ang kanyang dugong mahal? Hindi natin hiningi. Subalit, pinagkaloob ng Diyos alang-alang sa kanyang pag-ibig sa atin. Meron pang binabanggit sa Biblia sa Pilipos 4:19 ang ganito na sinasabi ng salita ng Diyos, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ano yung pangako? Pupunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan ayon sa kayamanan ni Kristo Jesus. Siya ang lumikha ng sanlibutan at ang lahat ng andirito ay pag-aari ng ating Diyos. At ang sabi pa sa Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ang sabi, kung ang kanyang anak ibinigay para tayo ay maligtas, pinambayad, sapagkat ang wika, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapag ka dumarating sa ating kaibigan yung isang doubt o alinglangan, mahal kaya ako ng Diyos, kaibigan, tingnan mo ang krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon. Nagbabadya at nagpapahayag sa atin na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ngayon, yung bang pangako ng Diyos para lamang ba sa mga Israelita sa bayan ng Diyos noon? Kaibigan, ang Ebanghelyo o yung salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Pero ang kondisyon ay ito, Galatia 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo ngay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Ang kondisyon, tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay. Siya ang ating iniluluklok sa ating mga puso. Kaibigan, kapag ka tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, yung pinangako ng Diyos kay Abraham ay pangako rin sa iyo, kaibigan, at gayon din sa akin. At ang pinakadakila na pinangako ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. At pangalawa pa na pinangako ng Diyos na napakahalaga, ang kanyang iniyahandang tahanan para sa iyo at para sa akin doon sa langit. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong malungkot. Ako'y aalis, pero ako'y maghahanda ng tahanan para sa inyo. Sapagkat ang wika ng Panginoon ayon sa aklat ng Sanguan, ang gusto ko kung saan ako naroon, kayo rin ay dumoon. Napakainam, kaibigan, ang mga pangako ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia sa mga awit, Kapitulo 10, versikulo 22, ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman. Alam ni King Solomon ang kanyang sinasabi sapagkat siya ay humingi ng karunungan sa Diyos. Higit pa sa karunungan ang ipinagkaloob ng Diyos. Kaya ang sabi sa 1 Hari 10:23, sa gayoy si Haring Solomon ay nakakahigit sa lahat ng mga hari sa daigdig, sa kayamanan at karunungan. Bakit? Sapagkat siya ay humingi ng karunungan sa Diyos at ang Diyos ay binigyan siya hindi lamang karunungan kundi pa naman maraming kayamanan. Kaibigan, God is a generous God. Ano pa sabi sa Kawikaan? Ito yung gusto ng ating Diyos na makita sa atin kung tayo ay pinagpapala. Kawikaan 11:24-25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligan din. Kaibigan, ang nais ng Panginoon, pagpapalain tayo, at pagkatapos ngayon, tayo ay tutulong sa iba. Kung ang Diyos ay very generous, yung kanyang DNA ay generous, dapat ang ating DNA ay generous din. Kaibigan, kung ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay generous at pagkatapos tayo ay hindi generous o hindi mapagbigay, hindi natin kadugo ang ating Panginoon. Ibang klaseng dugo ang meron tayo, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, may nagsasabog tumutubo pa. Yung taong mapagbigay ay sagana at lalong yumayaman. Ito yung gusto ng Diyos kung bakit tayo ay pinagpapala, sapagkat nais niya na tayo ay maging pagpapala sa iba. Ito yung dahilan kung bakit si Abraham ay tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon, at siya'y pinagpala, at yung mga pagpapalang yon ay hindi lamang sa kanya, kundi pa naman lahat ng tatanggap kay Kristo ay magiging subject sa pagpapalang ipagkakaloob o pinagkaloob ng ating Panginoon. Subalit ang tanong ngayon, kaibigan, gaano ba tayo ka-generous? May mga tao kung minsan umihingi ng marami sa Panginoon, pero pagka nagbigay naman ay parabagang konti lang ang kanyang pinagkakaloob. Parang pinipigilan ang kanyang kamay sa pagbibigay. Ano sabi sa San Lucas 6:38? Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay niya sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Kaya nga, kaibigan, yung pinansukat natin, yun din ang pansusukat sa atin. Kaya maliwanag sa ating Biblia, kaibigan, na huwag naman sana tayong magbigay ng marami para tayo pagpapalain ng Diyos ng marami. Ito ay isang maling motibo. Tayo ay nagbibigay sapagkat nadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sapagkat nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, ay ipapadama natin sa iba ang pag-ibig na iyon. Ang tanong ngayon kung minsan, bakit may mga taong mayaman, may mga tao naman na sabihin natin, kukunti lang ang kayamanan? Ito yung sabi ng Biblia, Roma Kapitulo 12, versikulo 3. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na ibinibigay sa akin na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya ay ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. Kaibigan, ang mga pagpapala ng ating Panginoon ang sabi ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kaya nga, katulad ni Abraham, talagang siya ay ganap ang kanyang pananampalataya sa Diyos at hiningin ng Diyos sa kanya ihandog ang kanyang anak. Ito ay isang test sa kanya. Siya ay nagtapat sa Diyos. Siya ay nasubok sa kanyang pananampalataya at nagtagumpay siya, kaibigan. Kaya nga, ang kanyang mga pagpapala ay ganun na lamang hindi sukat mabilang. At yung binigay ng Diyos na kanyang mga anak, ang sabi, bilangin mo ang mga bituin sa langit, ganyan karami ang aking pagkakaloob sa iyo na iyong alahi o iyong binhi. At ano pa ang sabi ng Biblia, bakit may mga taong hindi naman Kristiyano, walang Diyos, pero sila ay pinagpapala ng Diyos? Ano sabi ng Ecclesiastes 2:26? Sapagkat ang tao na kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. Ngunit sa makasalanan ay ibinibigay niya ang gawain ng pagtitipon at pagbubunton upang maibigay sa kanya na kinalulugdan ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Kaibigan, yung tanong, bakit may mga taong hindi Kristiyano pinagpapala? Ano sabi ng pantas na lalaki? Sila'y pinagkakalooban ng Diyos ng karapatan mag-ipon ng kayamanan para ibigay ng Diyos naman sa mga banal o sa mga hinirang ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan. At ano pa ang kinakailangan makita sa atin para tayo ay pagpapalain ng Diyos? At ito ay may subukan, kaibigan. Ano sabi? Malakias 3:7-10, mula sa mga araw na iyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Yan ang tanong ng bayan. Ang sagot ng Panginoon, versikulo 8, nananakawan ba ng tao ang Diyos, gayon may inanakawan ninyo ako? Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon na mahukbo. Sinong may sabi? Ang ating Panginoon. Tingnan ninyo ang wika, kung hindi ko buksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Kaibigan, ito yung pangako ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, subukin mo ko sa bagay na ito, ang sabi ng Panginoon. Kaibigan, may hamon ng Panginoon. Bakit hindi natin tanggapin ang kanyang hamon? Napakabuti ng ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang pinakita at pinalasap sa atin ng ating Panginoon, ang sabi nga ay ang ating Diyos na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ang wika, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, subukin natin ang Panginoon. At ang mga nakaranas na sinubok ang Panginoon, ang sabi nila, habang sila'y nabubuhay ay kanilang susubukin ang Panginoon.

0: Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin, dakila at mapagpala po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Very generous ang aming Ama. Maraming salamat sa inyong maraming pagpapala, sa inyong pag-ibig sa amin, na inyo pong pinagkaloob ang inyong bugtong na anak upang ang sino man sa inyo'y sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyo pong biyaya. Maraming salamat sa mga pagpapala na aming naranasan sa araw-araw. Pagpalain po ang mga nakikinig sa programang ito. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito yung naging inspirasyon at pagpapala sa ating mga listeners this morning. Mga kaibigan, ang mapagbigay na ama ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Isang ama na handang magpatawad, tumanggap at magmahal ng walang kondisyon. Nang ang alibughang anak ay umalis at waldasin ang kanyang mana, hindi siya hinabol ng ama upang pigilan. Ngunit nang siya'y magsisi at bumalik, sinalubong siya ng ama ng may bukas na bisig. Hindi ng galit, kundi ng habag at kagalakan. Ipinapakita nito na gaano man kalayo ang ating nalakbay palayo sa Diyos. Ang kanyang awa ay laging mas malaki kaysa sa ating mga pagkakamali. Kasabay po nito, mga kaibigan, makikita rin sa panganay na anak ang babala laban sa pusong mapaghusga at kulang sa biyaya. Isang paalala na ang tunay na pagiging malapit sa Diyos ay hindi lang sa pagsunod, kundi sa pagkakaroon ng pusong marunong umunawa at magpatawad. Sa kabuuan, mga kaibigan, ang aral ay malinaw. Ang Diyos ay mapagbigay sa kanyang pag-ibig, bukas sa nagsisisi at tinatawag tayong tularan ang kanyang kabutihan sa pakikitungo natin sa iba. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsabaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas po muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ngayong umaga na naman tayo ay magkakasama-sama sa ilang sandali at atin muling baliktanawin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Binabati ko po kayo sa lahat ng ating nang naaabot ng channel. Ay binabati po namin kayo ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, sa panimagong umaga ay magbabalik tanaw uli kami ng kabutihan na inyo pong ipinagkaloob sa aming mga buhay. Huwag po ninyo kaming pababayaan sa tuwi-tuwi na, at ang tangi naming hiling ang banal na Espiritu nawa ang siyang patuloy na makisama sa amin hanggang sa matapos ang aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa part 2 ng ating pag-aaral, at nais ko pong dalhin kayo sa isang talata sa aklat ng Awit 107 verse 8. Ito pong sabi ng talata, "O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao, sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan." Ang ating mga kaluluwa ay malimit. Ang sabi ng banal na salita ng ating Panginoon, ang ating mga kaluluwa ay malimit na nananabik sa Kanya. At ang ating gutom na kaluluwa ay binusog ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kabutihan. Napakagandang talata para sa ating lahat. Papaano natin, kaibigan, kapatid, mai-enjoy ang buhay, yung ating tema na the uniqueness of life? Paano natin mai-enjoy ang buhay na ito? Paano magiging katangi-tangi ang buhay natin kung maraming mga hadlang sa paglago ng bawat isa? Kung maraming mga balakid sa ating dinadaanan? Kayo, minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, kapag ka kayo ay naglalakad o kayo ay dumadaan sa isang makitid o makipot na daan, pagkatapos ang inyong dinadaanan ay medyo bato-bato, ang iyong tsinelas ay medyo manipis, mai-enjoy mo ba ang paglalakbay? Mai-enjoy mo ba ang paglalakad? Hindi. Papaano natin mai-enjoy ang buhay na ito sa pamamagitan o sa maraming kadahilanan o mga hadlang sa ating paglago? Marahil sasabihin ng isang tao, killjoy ka, hindi ka marunong makisama. And that is the hindrance to grow of every member of the family or every member of the church. Meron po akong nais na ibahagi sa inyo. Number one, ang isang hadlang sa paglago sa iglesia o sa paglago natin sa espiritual na buhay, number one, lack of biblical knowledge. Kulang ang ating pagkaalam sa banal na kasulatan o ang ating kaalaman ay hindi pa ganap na lubos sa pag-aaral natin, hindi pa umabot sa sukdulan. Kasi nga, marami pong mananampalataya na hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin katanungan. Nakakalungkot isang karanasan. Ang sabi ng isang tao, kung mayroong Diyos, bakit hindi niya pinagaling ang aking karamdaman? Kung mayroong Diyos, bakit ipinahintulot niya na ako'y magkaganito? Alam ninyo, minamahal mga kaibigan at mga kapatid, ipinahihintulot ng Panginoong Diyos na makaranas ang tao ng karamdaman, makaranas ang tao ng pagkakasakit, upang maalaala ng tao
na tayo ay nilalang, tayo ay nilikha ng Diyos, at tayo ay dapat na manumbalik sa Diyos sapagkat ito'y paalaala na tayo ay napapariwara. Kaibigan, minsan ang buhay natin ay napapariwara sa daan ng Panginoon. Ginagawa natin ang sarili nating mga lakad. Ginagawa natin ang sarili nating kagustuhan. Kaibigan, kapatid, minsan isang hadlang sa paglago ng isang mananampalataya dahil sa kakulangan ng kanyang pagsaliksik at pagsilip, pagdungaw sa salita ng Panginoon. Minsan bumibili tayo ng mamahalin nating mga gadget. 15,000, 20,000, 30,000 above. Pero ang salita ng Panginoon, ang banal na kasulatan, sa murang halaga ay hindi natin minsan napapansin. Sinasabi natin na i-download ko na lamang ang lahat dito sa aking gadget, ang Biblia, ang aklat-awitan, ang lesson. Pero iba, kaibigan, kapatid, ang merong banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Ikalawa, ang hadlang sa paglago ng ating buhay mananampalataya ay number 2, lack of church or mission involvement. Ang iba ay ayaw makisangkot sa gawain ng iglesia. Ang iba ay ayaw makisangkot sa gawain sa misyon ng ating iglesia. Ang iba ayaw tumanggap ng bahagi, kahit na anumang bahagi sa ating iglesia. And these are the hindrances to growth of every member of the church. Number 3, lack of good relationship among members. May kakulangan sa kanyang relasyon sa kapwa, sa kanyang pakikipagtalastasan, sa kanyang mga naiisip. Ang gusto ko, ang gusto ng tao ay siya lamang ang dapat masunod. Ang puti ay puti, ang itim ay itim. Bahala ng masagasaan ang masagasaan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kaibigan, kapatid sa pananampalataya, ang iyong pakikipag-ugnay sa kapwa-tao. It is your good relationship to your neighbor, to the family members, and even to every member of the church. Minsan, iniisip nila at sinasabi nila na huwag mong papansinin ng taong yan sapagkat yan ay merong attitude. Minsan magtataka tayo, bakit kaya hindi ako pinapansin? Magtataka tayo, bakit kaya hindi ako kinikibo? Yun pala, tayo'y iniiwasan na. Bakit? Sapagkat ang naririnig nila mula sa atin ay pang-iinsulto na lamang parati. Number 4, the hindrances to growth of every member. Number 4, because they are spiritual bondage. They experience the bondage and vices. Sila'y nakatali pa rin sa kanilang nakasanayan nung unang panahon. Kaya nga mayroong mga tao, mayroong mga mananampalataya na ngayon na hindi pa rin matanggal-tanggal ang tali sa kanilang mga bewang, ang tali na may nakalagay na itim, na sa loob ng itim na nakabalot na yon ay kung ano-anong mga materyales na naroon. Bakit? Sapagkat ang kanilang pananampalataya ay ililigtas sila nung nakatali sa bewang kapag sila'y lalakad sa gabi o sila'y sisisid sa dagat. Hindi nila tinatanggal sapagkat ito'y anting-anting o agimat. Kaibigan, kapatid, ang anting-anting o agimat na ito, walang iba. Ang ating pinagkakatiwalaan, ang salita ng Panginoon. Sometimes we are spiritually bandaged. We have the bandage of sin and vices. Meron pa sa atin na mga tinatagong mga bisyo sa mga tahanan. Kayo na po ang nakakaalam kung ano man ang meron tayo. Ano po ang sinasabi ng ating pag-aaral?
These are the hindrances to growth of every member of the family, to growth of every member of the church. Ikalima, we have the attitude problem. Nabanggit ko po kanina. Meron tayong problema sa ating pag-uugali. Meron tayong problema sa ating karakter. Kaya't minsan ito yung dahilan na sinisiyasat natin ang ating mga sarili. Bakit kaya ako ganito? Bakit kaya maraming mga kaibigan ang iniiwasan ako? Bakit kaya maraming mga tao ang nakapalibot sa akin na ayaw akong kausapin, ayaw akong pakisamahan? Bakit kaya? Number five, it's because of the attitude problem ng aking sarili. Kaibigan, may problema ka ba sa iyong sarili? Idalangin natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon. Ipasakop natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga suliranin. Ang lahat ng ating mga masasamang pag-uugali, dalhin natin sa paanan ng Panginoon. Lord, ito ang aking problema. Ito ang aking suliranin. Tulungan po ninyo ako. Tulungan po ninyo akong baguhin ang aking sarili. Maraming mga tao ang walang pakialam na kahit nakita na nila ang sino man na nahihirapan sa kalye, sa iba't ibang mga lugar, hindi nila pinakikialaman. Bahala ka riyan, bahala rin ako. Kaibigan, ito'y isang hadlang sa paglago. Ika-anim, and negative values from family and culture. Meron tayong mga negatibong values o pag-uugali mula sa kinagisnan ng ating lahi, mula sa ating pamilya, mula sa kultura ng ating lahi. At minsan kapag ka mag-asaway makikisama sa isa't isa, dala-dala niya yung values na nakasanayan niya. At ang isa naman ay dala-dala rin niya yung kultura na nakasanayan niya, at sila'y magsasama, at sa kanilang pagsasama, matagal na ang isang taon magkakahiwalay. Bakit? Ito ay merong negatibong impact sa isa't isa. Bakit? Ito ay hadlang sa paglago ng bawat mananampalataya. Ikapito, there are lack of spiritual discipline. Kulang sa disiplinang espiritual, yung binabanggit ko nung nakarang araw. Kaya ang paglago ng isang tao ay nahahadlangan. Bakit? Sapagkat ang ating kalagayang espiritual ay lumalamig na paunti-unti. Kaibigan ko, sa panahong kagaya nito, ito ang panahon na tayo ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos. Ang ating idinadalangin ay hindi lamang yung ating sarili. Ang ating idinadalangin ay kasama ang ating pamilya, kasama ang ating tahanan, kasama ang ating mga kaibigan, at kasama ang ating iglesia, kasama rin ang ating community. Lahat ng merong mga may karamdaman, isinasama natin sa ating dalangin. Meron po akong naalalang isang quotation. Ang sabi po sa quotation, if you stop growing, decay begins. Kung tumigil na ang tao, kung tumigil na sa paglago, ang pagkasira ay nagsisimula na. Minsan, may mga tao, may mga miyembro na hindi na nga nakatulong sa tahanan, hindi na nga nakatulong sa kapwa, pero grabe manlait sa kapwa. Mahusay lamang silang manlait sa kapwa. Mahusay lamang silang mamuna sa kapwa. Hindi na nga natulungan, nalait pa, napuna pa, nasiraan pa. These are the negative values from the family and culture of the individual. Kaya ang nangyayari, nahahadlangan ang paglago ng isang mananampalataya na kagaya natin. Minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, nais ko pong tandaan natin that there are failures
as being members of the church, there are failures. Number one, lack of interest in the salvation of soul. Kunti, kulang na ang mga mananampalataya, yung kanilang interest na iligtas ang kaluluwa. Kunti na lamang ang kanilang iniisip sa paghanap ng mga kaluluwa. Pero in fairness sa maraming mga kapatid sa iglesia, marami pa rin mga kapatid na may mabuting kalooban, mabuting isipan na ang kanilang iniisip, kanilang ipinapriority ang kapwa-tao. Tumutulong sa panahon ngayon na kagaya nito ng pandemya. Maraming mga kababayan, maraming mga tao ang tumutulong sa kapwa. Hindi na natin maisa-isa ang mga bayan, ang mga lugar dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Number three, they are critical. They are fault finders. They are judgmental. They are opinionated. Nagkikritik. Walang masama sa kritik. Tama? Ang punahin mo para sa kabutihan niya, okay. Ito po ay nakadepende kung papaano mo sasabihin. Saying the right word in the right time, in the right place. Mahirap yung pupunahin mo siya na yung aking sarili, hindi ko nga napupuna yung aking sarili, hindi ko nga nagagawa sa aking sarili, pupunahin ko yung kamalian ng iba. Kaya nga may kasabihan, alisin mo muna ang puwing sa iyong mga mata bago mo alisin ang puwing ng iba. Some are fault finders. Ang kanilan lamang tinitignan ay ang kamalian sa loob ng tahanan, ang kamalian sa loob ng iglesia, ang mga pagkukulang, yun ang kanilang nakikita. Pero yung mabuting mga bagay na kanilang nakita, na kanilang nagawa, ni hindi man lamang sila napapasalamatan sapagkat baka malaking credit sa taong iyon kapag sila ay nabigyan ng parangal. Kaibigan, kapatid, alam kong hindi ka ganon. Some people are judgmental. Ang iba ay madaling humatol. Ang iba ay madaling magbigay agad ng comment. And some are opinionated. Ang gusto nila ay ang kanilang lamang opinion. Ayaw nilang tanggapin ang ibang opinion. Kaibigan, napakabuti ng Panginoon sapagkat binago na tayo ng ating Panginoon at tayo ay marunong nang magpasakop sa mga leader ng ating iglesia. Marunong na tayo magpasakop sa pamunuan ng ating iglesia. Na dati-rati kapag ka merong iniisip ang ating pamunuan, lagi tayong ayaw, lagi tayong kontra. Bakit? Sapagkat iniisip natin na sa akin lamang ang tama, ako lamang ang dapat masunod. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay unti-unti na tayong nagpapasakop sa mga leader ng ating iglesia sapagkat ito ay kaulooban ng Panginoon. Ikaapat, failing to cooperate. Hindi na tayo marunong makipag-cooperate sa kabuuan ng iglesia. Kung ito yung pinagpasyahan nila, ito yung mga panukala nila, tayo ay kumukontra. Maging sa ating mga tahanan. Minsan sasabihin ng magulang, anak, ano bang gusto mo? Ito. Sasabihin ng anak, ayaw ko niyan. Kaya minsan ang binibigay ng mga magulang ay pera na lamang. O anak, ito na yung pera, ikaw na lang ang bumili ng gusto mong bilhin. Failure to cooperate. Kapag may mga bayanihan, mga kaibigan, mga kapatid, huwag po kayong masasaktan. This is the real talk. This is the reality of life. Meron kapag ka mga bayanihan, nahuhuli na nga tayong dumating, wala pa tayong daladalang mga pamerienda,
kundi ang ating daladala ay pamumuna. Kung ano yung tabingi, ano yung kulang, bakit wala, bakit ganun. Laging ganun. Kaibigan, kapatid, this is the reality of life. When they talk about problems as if they were bigger than God. Kapag tayo ay nagsabi, tayo ay nagsumbong, tayo ay nagbigkas ng mga suliranin sa Panginoon, para bagang ang problema ay mas malaki kaysa sa ating Panginoon. Samantala na meron tayong malaking Diyos sa maliit na suliranin. Ang sabi, na alala ko ang isang awit, there is no problem too big, God cannot solve it. Walang malaking problema na hindi kayang solbin ng ating Panginoon. Na hindi kayang solusyonan ng ating Panginoon. Ang ating isip lamang ang merong doubt sa loob ng ating isipan. Kaibigan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng pag-asa. Bibigyan ka ng kalinawan ng iyong isipan upang magawa ang mga bagay na dapat nating gawin para sa kabutihan ng kapwa at para sa ating Panginoon. When you talk about problems as if God is bigger than the problem, mas malaki ang ating Diyos. At ang ating Diyos ay nagbibigay ng liwanag, ng sigasig, ng sigla, ng buhay at pananampalataya. Nais ko pong tandaan natin, mga minamahal na mga kaibigan, kapag tayo ay merong relational sideward, ito yung apat na W na dapat nating tandaan to develop a holistic group in the church or even to our family. Mayroon tayong tinatawag na welcome. Nagwe-welcome tayo ng mga visitors. It is our relational. It is sideward relationship. We welcome them. It is our relation to them, to the people. At kapag tayo ay pumasok sa iglesia, pumasok sa pagsamba, we experience the goodness, the inspiration that the speaker wants to impart to us. Yung karanasan na nais nilang ibahagi sa isa't isa, ito yung mga karanasan na dala-dala natin sa pag-uwi sa ating kanya-kanyang tahanan at sasabihin natin, wow, napakaganda ng karanasan ng speaker. Sana'y maranasan ko rin. It is our upward experience na kasama ang ating manlilikha, ang ating may kapal, ang ating Panginoon. Ikatlo, the word. Upang magkaroon tayo nang isang masiglang pamumuhay, ay hindi dapat mawala ang salita ng Panginoon, sapagkat ito ang nagbibigay ng kalaliman ng kaalaman sa ating isipan at sa ating puso. It is a downward relationship. It is a downward experience with the Lord through the Word of God. Kaibigan, kapatid, huwag nating kalimutan na huwag mawala ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan. Minsan ang ating mga anak ay atin nang pinahihintulutan na kapag sila ay pupunta sa iglesia, dadalhin na lamang nila ang kanilang gadget, nawawalan na ng halaga ang kanilang Biblia. Kaibigan, kapatid, sana'y mas maalala natin na dalhin ang Biblia. Ikaapat, the four W's, number four, witness. It is your social duty, it is my social duty to witness to the people that there is God, na merong Diyos na nagligtas sa atin, na nagligtas sa iyo, na nagligtas sa araw-araw nating mga buhay. Kaibigan, iniligtas ka ba ng Panginoon sa araw-araw na buhay? Maraming mga karanasan na tayo ay napahamak sa nakaraan. Kaibigan, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Napakasarap na malaman na ang Panginoon ay laging nasa ating tabi.
inaalalayan ka, pinapatnubayan ka, inililigtas ka sa araw-araw na buhay. That's why we are here to witness. It is our social duty to our neighbor, to our companion, to our friends.

are separated from anger. They are separated from anger and pride. Kaibigan, kapatid, tanong sa mga oras na ito. Ano natin na merong Diyos na manlilikha, merong Diyos na makapangyarihan, na tayo ay kinakailangang lumapit sa ating Panginoon. At kapag kasama natin ang ating Panginoon, we will enjoy life. That's why life is unique. Magagawa natin ang lahat ng gusto natin. Bakit? Sapagkat ito'y kagustuhan ng Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon. Mabilis ko pong tatalakayin. Nung una tayo ay nasa wala pang pananampalataya, we need to be born again in Christ. This time is our unbelief. Wala pa tayong pananampalataya, wala pa tayong paniniwala. Pero dumating ang panahon nung ang Panginoon ay nabayubay sa cross upang tayo'y makatawid. We are spiritually dead, but when Jesus saved us from the cross of Calvary, yung ating ignorance, tayo'y naging self-centered. We are spiritual child. Ngunit dumating ang panahon na we are spiritual young adult, God-centered, and others are centered. Marunong na tayong gawing sentro ng ating buhay ang ating Panginoon. Marunong na tayong magpuri at magpasalamat sa iba. Hindi na lamang ang ating sarili ang pinupuri, hindi na lamang ang ating sarili ang gusto nating makarinig ng pasasalamat, kundi tayo ay marunong na rin magbigay ng pasasalamat sa ibang tao, sapagkat si Kristo mismo ay nagkaloob ng kanyang buhay para sa atin. Ang tawag po riyan ay spiritual young adult. At dumating na tayo'y mga magulang na, we are spiritual parent. Ano na ang ating gagawin? Kapag tayo'y spiritual parent, ang gagawin, we are intentionally and reproductibility. Tayo ay intentional na gumagawa para sa ating tahanan, sa ating pamilya. At nagre-reproduce, dumadami na ang membro ng ating pamilya. Ang ating mga anak ay nakakapag-asawa, ang kanilang pamilya ay nanganganak, dumarami na ang member of the family, hindi lamang ng ating tahanan, but the family of God. Kaibigan, kapatid, sa umagang ito, naway ang ating mga anak ay madala natin sa paanan ng Panginoon. Ma-enjoy natin ang paglilingkod, ang pananampalataya na kasama ang ating buong pamilya. Life is unique. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Diyos, ipinahihintulot niya na bagamat ang buhay natin ay mabato, but His challenge is not to let the rocks grind you into dust, but to polish you to become a brilliant gem. Sa umagang ito, minamahal ng mga kaibigan at mga kapatid, kung meron man tayo mga pagsubok na nararanasan, kung meron man tayong mga kahirapan na nararanasan, God allows life to be like this. Ngunit ang kanyang hamon sa atin ay hindi upang tayo ay masira, tayo ay manghina, tayo ay manglupaypay. Ngunit ang nais ng Panginoong Diyos sa atin, to polish us, to become a brilliant gem in heaven's eyes, sa paningin ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, pagpalain ka ng Panginoon, tulungan ka ng Panginoon, alalayan tayo ng Panginoon sa tuwi-tuwina ng ating buhay. Huwag ka lamang mawala ng pag-asa. I-enjoy ang buhay habang tayo ay narito sa lupa, nakasama ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pamamagitan ng mga karanasan na aming nararanasan sa panahong ito. Ipinahintulot po ninyo na maranasan namin ang mga bagay na ganito upang kami ay maging malakas, kami ay lumapit sa inyo, kami ay bibigyan ninyo ng pag-asa, sapagkat tanging sa iyo lamang, sa aming Panginoong Jesus, mayroong pag-asa. Amin lamang itingin, ititig ang aming paningin sa aming Panginoong Jesus, at siya lamang ang magbibigay ng buhay at pag-asa sa aming pananampalataya.
Itinataas ko po ang iyong banal na pangalan sa kaluwalhatian ng mga langit. Salamat po sa pagdinig, sa pagtanggap at pagtugon ng aming dalangin. Ang lahat ng ito'y alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan na dito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po natin ang bawat isa na isang magpalang mapagpalang umaga. At syempre binabati po natin ang mga listeners po natin ngayon, Sister Rodora Bulasco, no? Chet Lim Pulpulaan. Welcome sa ating pong program, si Rizel Araniego Bayona, Yoli Fuentes, yan, Raymond Decon Largado. Yan, welcome po sa ating pong program. Si Berlina Tajeno, Marcela Kedian, Said Robante, at si Propitacio Leite. Yan, thank you very much.